0: nan le nane o la batho ba re ba dirileng
1: eh
0: e ke ba bantsi kudu man
1: o ke ba bantsi kudu
0: mm mara ntwe ntshonya gore go kopana le bona
1: eh
0: aba mfia o tshela petrol
1: o ipe fela mara ba go pula gore ile wa
0: ah ke nya go go pula fela
1: o ya
0: eh go le ya ke nya ka petrol
1: o se tswa re me dire ai eh tshela
0: eh mina tsara 500 le tsara tshela petrol
1: o ya
0: eh Rising so hey hi donkey ai kona a di mereke ga tsile
1: yeah
0: nae kopana le wena ke ile ka wa what ever Janice to lena kopana le yena o ntsha tax mm
1: ya ke tloje mo tsi ya ka bo ke madale na ya madale na ya no buse se dino ba gwalo eh
0: a kro bana ono tsana le baba sanyalang no se bore ke bana le wena na eh go nya go graduate degree ang tsontsho ntshetselete
1: oh yeah
0: eh kro bana re li le ona mo go ithabisha eh gore o sepelele yena o tshwanetse o reke go ba o dietse dingwe
1: ke nnete
0: o bjalo le rena ba rekileng ba feta mo matsong a rena ke raro bangwe ba theledije o theledije o kopana le nna tse ba re tshwanetse o nontsha tax
1: o tsamaro Mr. Fantastic nako tsengwe no ba tlhago kore ebile ga ebile o ka sebele bothata ka gore o a tseba gore awa monno o nkgodisitse monno o nthutile so mo fa ebile aya o nnele mo ko twang
0: ba ka sofe ba moie nankane bana ba moie ba palele ka mara base ge nka dibuse di salon motho o mogolo wa tseena o ena le gore a mo shutelele ore a ka moka re patege a re patege ka moka wa re wa bolela rawa baswena malome a ka wena
1: Hey fanta re mute fa gore ra goloka ra goloka ra skwa
0: kwala ra golo ra golo gona a re gore ma motla o bolela ife ra golo a re mokwe gore ma motla o tshwerefeng
2: re go dumedise mo defo nka bunile nna ra golo ba go go mpija malume ke go gwalala ke re mara why come to be o khuma na mo defo re le mola milidoni o ba re le mola makhuni he re fedi ke ka tielo ya tshatshile we o khuma na ba bija motho wa ka hae o re a ta le bo se chaba se ka moka motho wa fitha ga mola mo defo o nyaka wa re rapelela a bula di bible ari ari fama ngwalo ni le ina bo ba ruti go khumana ile nako ya o tshia mo hau wena o senya ka utlwa pili ka le ntula modimo e bile o hwitse le ba bangwe uri ba unya ka uya moela Jesu ha ba te kapile twela ni te be ya bulina ni le wesi chaba mo rutu tshia mo hau na re nya ka utuwa se bra khulu se kwa kona na ha inya wa ke tshaba ya bulina ile cheni
0: bara motho ita o leboge wena o sanya ka o rera
1: ei ene e dira ya mabaki a mantsi ta ba mokhutungwe wa lefanta
0: ei
1: motho ba re kore a se o leboga fela batho ba mmeile mo ana monnane o mobue ba mmeile gore o dire se ena utlwa kwalo oa dithata ere o a se o taba senya letaba ela
0: o nyaka o rera ba re leboga e fa mogao moruti yena o sanya ka gore ba wa moela Jesu a bata Ai kona.
3: Ke tikinde yana ra radio kotse ra radio tenja ra radio nyaka go nnete thi a be pele molaleng. Ba sadi a re tlogele gore re ka malape ya rena re ja bose. Ba nna ba rena ba diela je di botse. O go ja re thabile ka gore ba diela rena. Mara ke bo buti ya rena ba diela bo mogadi ba rena. O go ja re balabala re re yo gape wa tsa botung diela so le so gape o jishitse buti. Ke lo rena o jishitse buti ya go wena o jishitse o wa gago ai a tlogeleng go tlhari setse thobangwe morago le bona ba iketlele banna ba bona ba ba diele tse ba ba dielang tsone go swana le wena ke le gore ba go diele ke a tshepa gore ke kwagetse a nyaka go tla go bua gape ke tlo kgalana le lena ene ke feditse
1: ke kgatlha ko gore bolola ke mosadi ba tla kgalana
0: kore mosadi ge nna ke diela mosadi wa ka llo je di botse a ona bothata mara ge gore botsubutsi ge ngwana bo wa moshimane ka diela mosadi ya gao je botse ha mo jishitse

0: Lalela FM Moshate wa tsebole bo ithabisho.
1: Ke tikile yena ra radio kotse.
2: Ra ga dire le kwele a re kwara kgolo.
3: Re re go dumedise mo defo. Nka buile nna ra kgolo bo go go mpija malome ke go gwalala. Ke re mara why come to be o khuma na mo defo re le mola milidoni o ba re le mola makhuni. He re fedi ke ka dilelo ya letsatsile we o khuma na ba bitsa motho wa ka hae o re ata le bo se tshaba se ka moka. Motho wa fitha ka mola mo defo o nyaka o ba re rapelela a bula di bible a le hari a re fa mangwalo le le ina bo ba ruti o khuma na ile nako ya u tsiya mo hau wena o se nyaka o tswela pele ka lentu la modimo e bile o hwitsa le ba bangwe o re ba o nyaka o ya moela Jesu ha ba teka pele tlwelani tabe ya bulina le le bue setšhaba moruti o tsiye mo hau na re nyaka o towa sebra a khulu se kwakwanana ga enyaa ke taba e ya bolena e le tšheny
2: re o koele ra go le sekwakwalola 086 0002 452 re kwa gore o reng wena
0: ikgantšhe ka moaparo wa Afrika dijo tša Afrika maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika mo thobel FM hashtag ke

0: kgaogane le go tswa re mona falela bagadi bo ba rena le banna ba bona tle mogadi di reta branda ma gore re faneletse ka mosimo ga ya manse ka le go la dilope ke a leboga mošate
1: kgotsong Mr Fantastic dirarabe ka moka le marebiši ragolo sekokwalala le rakgadi wa kotsi ragolo sekokwalala taba ya gago ya kwagala gape ena go re bolelela nnete tla ba letlhale le ema ka dirateng morutišo o fa mogau a fetsa a tswela pele a re tsebo gore na o tswela pele a sa bolela eng ka bakelela gore o feditse batho ebile ba tswa ka dirateng ka one-one ka bakelela gore batla o tla ba ba ditela e sale ba ema maoto a botlhoko taba ya gago e tloga e kwala kudu le ka melatong a se re tlele go tlo bitsa batho gore wa o nyaka gore dilo tsa gago di loka e tla ka pele a se ra tlela tseuwe wena re botsetse gore re ditletseng e di fedile re a tswa re a tloga rakgadi taba ya gago ya kwagala gape dilo re di beya ka mokgwa re di bonang ka gona ge di le kua kgole ra di beya ra di kgabisa le ge di se jalo mare e di batamela gore na re sa di beya ka mokgole wa bošhaedi re di beya ka botse ka bakelela gore jalo di lebile rena ge di le go ba bangwe ke tse dimpe ge di tla gore na di botse di tshwana le tsana tsela ke ka mokgwa o batho re phelang ka gona mo lefatsheng so a re naganelaneng ka moka tseo di dirang ba bangwe o tsebo gore le bona ba tlo go dia tsona moloka dingwana se ka le Thule Park Phase 2 ga ya ka malepo makatšane ke a leboga
2: ke a leboga All right. O khamegile. Okay. Ngayo. Tola fam shate dumela.
3: Oh, mwana gugu ke papa o ra go manele ntiro mani.
2: Good morning.
3: Papa o ra wa le bagania.
2: Shapa bagania shapa.
3: O di se tebuti are le ana wa le bala gore go na le ba ba re moyela ba re o di se tebuti are
2: yeah
3: eh a pe se ka ba itibala gore a uwa ma di bo di se tebuti wena wa ha wa se moye
2: ha we wa go jori e wa tsa ntile lo je di botse byang yo kwa ke monna nna ke se nna tla sa monna
3: mara ka mo bo ba jwa o ba nyaki
2: a wa re ba di se tebuti a I am a midnight staring. But what was that saying, bro? Kokibaleta Israel. Renarja Joy, Renarja Manate, Renarja Madefo, Joy Manate, Madefo, Diatuana into a fan. I use just a funny thing. Adumela sagabi dumela le ribishi.
4: Go tamba tamba se le moya.
2: Ganda ganda ke na TLB. Mate go tao de fa. Go tao de fa.
4: O bua taba ra khadili ya ma le mskokola la e ba bona ya nnete manda. Ba tea tswa ka mo ma home le ka mo mena to re a fokola. E ba sentse ba le bogwe.
2: Come on.
4: Hey,
2: what's up, Amara?

0: mona moruti re le feditse la nne se tsone moruti se le jwalo
1: wa tseba
0: a wa ke ba rena ga ne le tshaba tshwane di ba rena ga ne le
1: ha ba ka
0: o re ga dikwe go ho ba ga dikwe ba sa di ba sa di ne mo ya ke mo ina se ba re mona ga re ke khoro ga re ke di mo maga ta ga mara ge are are ke di matela ga wa kwata
1: e bana
0: o go di se gundu le go ntse sana ba sa di ke mona fela re ke go le mona ke re re
1: Sir,
0: Ora
1: ba ba o jisha wa jalo marapo ka moka
0: a pipi
1: o le monna kurwa ba o bonolo o ka re ba o nushitse stay soft
0: a wa nne ba o nushitse stay soft ke le ne nna le ra zwana
1: yo le moga
0: yo le moga ba
1: ba ba o nushitse stay soft wa ba yo bonolo wa ba soft bonus chase stay soft kuru du yo le yo bonolo o ba monna yo mo soft wa ba monna yo mo soft re jamo de forja joy holo rotela ngwana motela ka tlhoko tlhela ka tlokomelo le na balotela ng di ndorondoro tlhela ka tlhoko tlhela ka tlokomelo le na abali yang kai kai ba ba le memileng kai kai bana ba mama re na le le na le na botle ba le tseni motlakaleng la tshobela fm ke bona fa ka bo potsotso manjidi ke bona fa ka bo juri khomu bo pita ko bo ke le bo pita ko bo ka flex bomb le se cha papo ke le bo ngwana maka kwa wash bank a tsapi sho po le na ke le bo ka kwa kai o kai tsapi sho a so sha nguve so sha sam maria miria malaki e ke le bo ka castel le bushback reach mulogadi ngwana sesi ye ngwana sai ke le bo ga Kalo Tuli Park Paki Somalaji Kia Oleboga Kamo Ayuto Na Jubek Mboka Usule Nafau Zox Pakani Eriko Oleboga Ngwana Ma Wena Fale Mr. Fantastic Olega Santan Bambo Sawa Arkana Luena Fantastic Kile Hama Maile Kulubetuna Asema Shabare Ganda Ganda Armogo ke le ka tuwa tse municipality a go tsonga ntate mo the for ka ofela ka mo gola venda akelie edzisani mapukumela henda beauty machine are ka mo chat re mogo ke le ka le tuli paka right amos kwezi manyama re kana lo wena ke le ka mo maribe tema akanyane nonkiki arkena loena ke le ga mashashane se bora itireleng matlo arkena loena akele ka mo motlana village atikais na ume arkena loena Mr. Africa Mr. Fantastic re mogo DJ Fantastic ke le ga se abe ke na Freddy M Madisha a pera pala re ke na loena Mr. Fantastic wa le bagania Yay! Right.

0: Oliver. Baba nchi ba le tsamagala ba re take 5 re tsena byang so ka se byang o tsena mo go Facebook ya ka a thasibola one DM wa tsena form go the message go me wa xia go xa tsao tse tlhano wa xia le nomoro ya go ya magala onon DM atwala fa mo chat wa tswala bo tabi show na mile go bona fa le khadi yetse hlana dumela khadi khadi yetse hlana okay ke tsapa ro sa usale tsileng ere ke die bialo
1: le ke le tjaji le a fa sebola
2: sonta reng sona se khole ke le tjaji kopana le nna a tsa sebola ke tlaba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile
3: go mena o tlabe a re hlompa moshumo wa gago
4: hlompa moshumo wo o le moshumo wo o rate o file ke morena
2: Kuli nyalo laka Bishop Jonas Masota utaba abujisha gore re dirang ka tlase e fedile lenyalong ke mollo o se sa tuka ka gare ga lenyalo
5: na ge tlase di timetse lenyalong o ba ila hlegile re humana byang go ba re busha byang
1: le ke le tjaji sontaga mesong ile ya boraro ho tla ga ile ba tsenela mo go tobele FM bo shata ho tsamola bo ithabisho
0: khadi
6: Mr. Fantastic.
0: Re tla se fedile re bo shebya.
6: Re ka pare di tsebiana ke go kwa botse.
0: Re tla se fedile mo leratong re bo shebya.
6: Hey, ga peru ga nete tshe dingwe gare tso gore na ditla boshegana. Ye le gore na e feditswe ke eng ya kere.
0: Ba se sa ubulela le bati la kolo.
6: Ke re gone ke re o na le seo e le gore se tlabe se tlhotse gore le fitlhe gona fa oe go na le tse e le gore di a lokisega tse dingwe ga di lokisege
0: das lokisege je di feng a kere re rile for good or for worse
6: ai tse dingwe di worse worse yone worse worse worse worse
0: a o na worse a kere a o na mo ba rileng ge o direile se a no re nako ka metlha re tlano ba mmogo go a fisha go a tonya
6: a ke re ke dingwe duba gore ka gore re shumisha mangolo a magetwa go na maile gore ka nnete re a tlisetsana moyeng le kamano ya rena fela megwa ya rena go khotsa ile gore kuwa pele kuwa ga e sa sepetsana le tseo ile gore di ka ba ding kgatlha go ba digatlha wena bjale ke
0: mara
6: ya gore botlhokong le lethabong wa khumana ile gore mahloko a mangwe bjale ke moka o ka re ko wena wa tlisitseng kutswana bjale a malele phelo laka
0: Okay. O re ya mabophelo ya gago ne?
6: Le phelo la ka mental health wa khumana ile gore ke le ke thoma gona dipilisi ke tsena ka fa ke atjwa. O mpa gatelelo ya mona gana ga o sampha le ratlela ile gore o ntsepishitse lona.
0: Mang o tsanja fa mang le ratu?
6: A ke re go ya ka pibile go thweni na ke tsanja gore ke ikokobeletse wena pele ka mosadi wena o ntate.
0: Rena re tlhomphiwa kere
6: na le wena moshe wa gago ko go rata nna
0: wena o tshwanetse o no ntlhompha
6: gore go wena o kgone o nthatsa ga botse
0: a ona jaji le o reng o lapile
6: o tlhalosa taba ya go lapa re go kwa ga botse
0: kgadi o re tshwaretseng go o lapile o nkapiela
6: nka se dula apa mani nka duna maile gore ka di tsoga lena ka di re ke ke lapishwe ke go apela molekani wa ka
0: yeah
6: ka mombitseng ka mogona le mathata a mantsi bangwe ba tla isha ba bangwe moyeng ke dilo tse dintsi ke ka foile gore go thugo ka khotsa ile gore bo felo re fitlatsa beng ya gore bele gona re tsiya se phetsa go kgawana ka se gore kgawana tse dilila sa le re kgawana khale dube gore be re le mmogo
0: yeah ne Kuru uju ga mo meeting batho sa le ba gawana 10 years ago.
6: Ba re ratu le ya fela wa shala gotlelelo. Khumana ile gore wena o robalela ka mola ke robalela ka mola se gore ke gore kopantsha ke bana.
0: Eish. Re botse ga di re tshwaretseng tsa dilalgone.
6: Ke ya le bo. re ke tabise le ba thiletse ba rena ba thobela FM missing le bozi imi bozi re tshela pele go keteka kgodi ya Africa bile ga pere sa le bale gore bo mma ba tshela pele go nama ile gore le bona ka nnete ba ithabisha ka gore kgodi yona yere bere keteka le tjatji la bo mma pele missing le go no ba thiletse re ile go nama ile gore re thega bo mma ba o ile gore ba bile le mathata a go boa tsela tabela ya miscarriage re le beletse ka mo le hla gore la rena la Africa gore na ge setse o le mma o tlhakane le mathata mo ditho ga botse bile ga o le motho wa tumelo ya Africa gantsi ba re thusa bjang gore o khwetse le gore dinoga tsela tsa rena tsela ga dinga le ruri ke mo ka re gona go ima gape ra ya gona kua madibeng a bokubulu bokwena
0: a ere go leboga sa mam le taba tsa dinoga a ke robana ba tsena lo bolla pro le dingwe go gasti bo no tshwana le lino ge lo opa bare o na le na le sebokwana o kila se bona sebokwana sa
6: e ba re le ba le sebokwa
0: a ga di mena a wa ke tsepi mo o tswa o bona le monno mo go tsa o mo renke go feta ke tsa re ke mo wena bo feta no ka tsare sa mero
6: Ke
0: le wena. Ke le tsara sama no. Se bula ya dibukwana. Ke le. Tumela ba mna le tsara pale. Ya ka ya go tlhapa go sia go tlhapa ke na le gen dumela.
7: E di mena mo sa fantastic.
0: Bona u tlhapa o ya kae?
7: Le khone ke felicitse mo go tsaka ngana ga wa ra lo ka di sport go na mo polokwane mo sekolong se sengwe.
0: Okay.
7: So go shae ke rata
0: eh
7: in totally ja ka bakala gore go na le bana ba bantsi jo le ka nna nkileng ka bakara situation eng go re sa hola go sekolong
0: yeah
7: go go ina le tele sa gore o kere gore o ka re wena favorite ya ba rutishi mo rutishi gare tsa se o ishe go mema mang di tsoka mo ye kae kae ba dula ba roma wena ka bakala mothomongwe go ba tlimo re tlhapa go ba botlana jole ka ngwana o nnyane wa o mosetsana
0: go tlhapa o ino ba mo mogopolong wa gago
7: ino ba mo mogopolong ya ka gore ngwanela wa mosetsana ola a bego a romiwa ka classing engwe tshwana ra bana ba ka mo classing ba thoma go mo sa morata
0: okay pretty hair
7: gore pretty hair go botse bona ba gagwe ba gore o tlhapile o sekono o botsana o rata ke ba rutishi o thoma go sesalela ke ba gwera aba sena ka dula ga o file yena ka baka la re bana gana gore ke yena the favorite
0: e re go leboga ke kosha ya gao ya go tlhapa e
7: kosha ya ka ya go tlhapa ke re ke empower basadi ka moka ba ile go re ba ikwabanya tshegile aba tele pele ke re pretty head ba ra se mo se dira gore o emelele o tlhate o epile no matter what
0: ke o leboga
7: Yeah, level.

ye tshela metsotso mara ge sho go itjela gona kwa irinyela ya botlhano ke gona moshate wa tsebole boithabisho ke thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gasho la Afrika borwa nna ka leina ke matlo kate go morwane ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe wa le tamisha mesongye wa le amogela go la thuto le ne go la rena la baswa ka masala youth ke yona magagesho ga ke no shitlhelena ke na le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletse mogolo wa manano a thuto ke nnete le gabjale re sa sorošane mmogo ebile gape ke leboga kgaetsedi ya ka mogao maredi ge a kgone go nama e le gore ka nnete o ba le lena mo gare ga beke ke a leboga ke a leboga tlhe mogao bathiletše ke dumela gore ga bjale batho ba tsogile magagešo ba itukiša ba tlapa ba ya mešomong ya bona ya go fapana batho ba tlapa ba ya gona ka fa le malapeng a ba o ile gore ka nnete ba wele ka mahlong bangwe ke ba o ile gore wa tseba ka mo letlhakoreng le lengwe ba ya meketeng goba meletlong ya go fapana le baimana le bona ba tsogile ba ya gona kua maokelwaneng kua gape ba ba letile dingaka le baoki gore ba kgone go nama e le gore ba ba tlhatlhoba le maseanale tlhapang tlhapang tlhapang ka gore ge motho a etswa ka ga ya tlhapile o tlala ka lethabo a ba le mafolofolo a fokotsa matepe wa tseba motho yo o phela ka le memeelo ga a tlhoa tsuputse molomo ka mogare ga batho e leng tsupulane ditshele le tsona di a fokotsega magagešo a re tlhapentle re leboge mebele ya rena seswai sa metsotso o itswela gona kwa e reng ela ya botlhano ge le ka gopola ga botse bathiletše beke ya go fe re be re borela ka taba ye nngwe e kgolo kudu fa taba ya maitshwaro a dingaka tsa baswa tseo e ile gore ke tsa setso re lebeletse go namare thumeletša meketeko ya kgwedi ya

0: Africa ke gopola ga botseng re be re nya kile bo Dr. Malesa ba o ile gore ke sepaka ke mengwagangwaga magagesi ya go feta e masome a mararo e lengaka ya setso e le ge e le gore re be re lebeletse go shireletša seriti sa dingaka goba bongaka bjo bja setso magagešo bjale kgwedi e gape ke kgwedi ya bomma re a tseba gore re tswela pele go nama re ba thabiša bjale ka madimabe magagešo ka mo lehlakoreng le lengwe go na le bomma ba o e le gore wa tseba ba tshwenya ke taba shem ya go boa tsela taba ya miscarriage bjale ka bona go le botlhokwa bja magagešo gore ka ge re keteka kgwedi ya Africa ka ge go thwele ka mo se Africeng ka fa ba kgona go nama e le gore ba thuša tabeng tša mouta ona o ge mosadi a tshwenya ke bothata bja go boa tsela goba a loba bana ka taba ya go boa tsela re ko gore na e ka ba e le gore ga botse ba ba thušathuša bjang gore ke mo ka re kgone go nama e le gore ka nnete magagešo re ba le lethabo bjale ka bomma re ba le lethabo bjale ka basadi ka ge e le gore ka lehlakong le lengwe taba tša mouta ona o magagešo ke tšeo e le gore di dira gore baswa ba ga borena ka mogare ga dikamano ka mo ba tlhoke lethabo bangwe ba ka mogare ga manyalo modimo o ba file manyalo bjale lenyalo re a tseba gore magagešo le ba bose bjang ge ke moka go na le masiana ka mogare ke nyakile gape doctor mphelo magagešo ba o e le gore ke ngaka ya setso ba gona fa ba fitlhile a re tše mabenkele
1: bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa yang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa kgwetsa gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clinton Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlhoelo
2: Hip hip hooray! Kitikale tajira matswalo na ngwaga o masumi taro le Laduma Hardware. Ka theko fase tse di senang thaka. Gwetja IBR roofing sheet 0.4 by 6 meters ka 300

0: Musawawa ga ke tsebe gore ne ka ba ile gore le sa mogopola na se bone se tla me ene magagishe le gore ke le segona go tsogona ka mola Durban ga Clement go meka gore ye le gore la tlhala go metsetse ka ba go ye le sobe ne fela go itlo gona kwa iring ye la ya botlano ke gona mo shate wa tsebo le boithabisho thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gashola Africa Borwa ke mo ka re ke go hopotse wena re ke go hopotse gore ga bia le re a itukisha ke mo ka go diela ya June for the ya pupu ke ile gore tla gore ke tika go edi go ba matswalo a thobela FM bile ngape re tla gore ya ka mola sia khala
1: San City are you there?
2: Ziyakhala mo Sun City. Ibuile gape. Etla go ipule ka festival ya Mosona Noshi ka 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Ke re bona di gate. Di bula ka irobe di mathapama. Bo itsine ke mapapa.
3: Ho tabo shoki. Kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Le Baba Mwe Baba Yunchi
2: The ticket is for Tagala for ticket broker 350 rand The VIP 1750
1: Ziakala Mo
2: It is Ziakala City.
3: Youth Kiona le Kate Morwane mo kibelo mongwe lo mongwe o thoma ka ira botlhano ka masa go fitla ka ira botshelela mesong
4: thobele FM mo shato wa tsebo le boithabisho
0: aga re le bogamaga re shekile so metselala metsotso go itjela gone kwa iringela ya botlhano ere ke tamise farming wa rena Dr Mphilo ba boile gore ke ngaka ya setso ba fihlile ka mogare ga me a go ya khanshe go tla go thumela tsa meketeko ya kgwedi ya Africa Dr dumela tlhagaitse di ka kitumela gore ka nnete le tloga le robetse ga botsibile ga perele amogela mafateng a matelele a dia le moya ga ya ga bolena thobela hle
5: o mo ga shise se Kate le ba thiletse ba re shuba thobela FM ke re thobela
0: aga re le boga re le boga le kono re bolela ka taba yengwe ile gore e go sha botlhoko e bile gape taba ye itlisha ke gore rekete ka godi ya Africa ka mo lehla koreng le leng godi yona ye ke godi ile gore re be rekete ka bomma ba rena ke nya ka gore ke le Facebook ka ke gore na e ka ba ile gore ga botse ka mo setjong se sa ga borena ka mo African taba ye ya gona ma ile gore mosadi o watsela go bataba ya miscarriage ga ntse go thu e tlhola keng
5: ke a leboga mogashi ke rata gore ba theletse ba thobela FM ba kushishe gore ge re bolela ka go matsela ke lena le botsela speed la miscarriage go matsela re bolela ka siemo se le gore go mosadi ga a ithwele go ba a le mmeleng o palla go fitla mafelelong mabakeng a re a bele ngwana a pelego go mme se a tla ba se sore ka re ga mmeli wa gagwe se tlhokofala pele ga nako ke mokara re na le go matsela go ba re na le miscarriage miscarriage ka mo se African o tlholwa ke dilo tse dintsi e ka ba e le gore motlhomongwe ba selekile diaparo tsa gago tsa ka gare e ka ba e le gore motlhomongwe wena ka bo wena ba go selekile ba ka ba go jishitse go ba motlhomongwe ba go loketse selo ka gare ga popelo go ba motho o mongwe ba go tsheletse star wa staboga go ba motlhomongwe ba go roba tsa le dilo tsa boshego tse re ka nore ke boditsokoloshi ka polelo yo e tlaelegileng and medically miscarriage o ka ba o khosa ke what we call cervical incontinent ke mola popelo ya motho o mme e palla go korwala boima ba ngwana ka ngwana e gara gola ke moka e expel the fetus out of the womb pincha koro ke moka go ba le miscarriage e ka ba ile taba ya infection le rena ka mo South African redumela re gona le infection ka speed infection ke twatch redumela re le twatch ya gona gore motho a kreme miscarriage o kraile gore nge ge nna ke le molekano wa ga go motlhomongwe ke bile le infection ka kopana le wena ke moka wena o le mmeleng o to kreme miscarriage because mpa ga nya ke infection se sengwe gape gape ka taba ya miscarriage o khumana ile gore nge motho o na le serious bitse gore ke low blood that is why go le pregnant ba o tsama di ba checka di hemoglobin ke kilo tsa tsa botlhokwa go na le kelo ya fase ya madi then a go be easy ro ka ba le bana because no kra miscarriage thobela
0: di ya kwa gala doctor le boletse ka taba tshe dintsinyana tshe o ile gore ka mogare di na magape di amale popelo di je sho le tshe dingwe tshe dintsi di a paro tsaka ga re bele libele bangwe ba fela ba bolela ka taba ya segala ka mane segala ka se se wela biang go ba tsena biang ka mogare ga taba tshe
5: segala ka se ka se dira rona o kry miscarriage
0: all right
5: se ka dira gore wena go bo boima gore o be mmeleng
0: oh
5: eh not gore o kry miscarriage
0: gore ke ime se ka dira gore go bo boima gore ke ime
5: ya go gore wa ima ka re ga sona segala ka but ga go be easy kono sona le motho ana le condition called ovarian cyst a ke tsoka spine ke tare keng gore re ke le ke go ithlalosa ge re lebelela popelo ya motho wa mma ena le di tube tshe dingwe tshe pedi ka mo left side ka right ba di fallopian tubes ya go di ovarian so mola di ovary mola go felela ng fallopian tube go rata go ba le metsana a blockang gana mola ba bitsa system etsale that is why go ya hospital ba to dire condition called laparoscopy procedure so rena ka mo African re go direla ditlhare tse le rengwa e karametse ba bona ka moka sistela ya tsho ntle le go dira that minor operation so tse wa di step motho o go re tse wa di go se miscarriage di sistile sekhalaka ke tlo tsa mo sha go tle di direla re go be boima re be pregnant go na le batho ba gona go ima ka ra di sist but it's not easy so sekhalaka le di sist a di thibeli go a di cause miscarriage miscarriage o go se ke tla ke ditlhalosi tse
0: e kwa gedi e doctor go mme gona fa o ke nya ka gore ke lebelele gape enhla xi ya gore ge motho a bile ka mogare ga mathata mutsa o ke moka a go miletsela go thukona le ka tsela ile gore lena ka se Africa ka se ga bo rena gona le ka fa ile gore le gona go thusha bomma ba gantsi ge motho a tla go lena bile ka ka se tswa rotsa ba ke ke be ke ithwele fela ka madime ba ga se ka gona gona ma ile gore ke fetse leto la ka biole ka bomma ba bangwe ba bangwe ka la fitse gona go ba dikalafotsa gona e ba tsa mohuta
5: Ganiyalo, let me give you an example. Mampelo meling, okra miscarriage. Kila matomo tomo aiva meling.
0: Eh, la matomo tomo tomo tomo.
5: Kure nyako watalo sarabo tata wa miscarriage. Utoma kaya and then watoma nchaba tsebe.
0: Nke utla kabuzuli chana doctor. Bole leka wana wa matomo. Mutu wa sangara ima.
5: Ya, ele matomo. Ele matomo rogoroba lotu. Uwe leka mutu wa mme. Uwe ba meling. Dialo, wakira miscarriage. Wa itita medically fela. Wa setesi African. Kareri medically abatsebetsa batsa bona but miscarriage is a traditional case e gona ke rena go to yela for Skype challenge bona their duties to clean your womb and everything ba fa ka mogono ba dirang ka gona ba o koloma go ba ga botse but rena traditionally re tlo o koloma ka le rena ra o thatswa madira ra thatswa le popelo ra ba ra go alafa le goma le party ya miscarriage gore seo se seke sa tlhose sa ipušeletša
0: ke pati
5: ebile ke le go automatically wa ba ikilela for dikgwedi tse tharo go ya godimo o sa tsene le tša thobalano gore o kgone go fola le madi a go a fole gore se sa miscarriage se sa ipušeletša batho ba le bona miscarriage o ipušeletša mo go bona nako le nako ke taba ya gore a sa ka ba alafiwa goba a sa ka ba alafiwa gabotse go tloga ka miscarriage wa mathomo and-e se sengwe gape-gape wa humana e le gore motho a seta ba gore o kra di miscarriage ka re motho mongwe ba mosiliki le re ba modirilelo tsa go tsebalega ana le what we call cervical incontinent ke mola ke re mpapalo ya maipa la koro la boima lo wena o lenga ka South Africa o sentse o gona go bona kwa gore o ge motho a kra di miscarriage a di khosi ke lo tsa batho ba bosheo because ke medical condition you must refer motho wa gago mo di gaining ba gona go modira what we call a cervical cartilage ke mola ile gore nge a kere motho mongwe o go matsela ka gore tse 5 nako le nako le nna go tle go nna ke lengaka ke tlo buisa history ya di miscarriage tsa gago wa tlhalosa rona ona pe ene re gore tsa bo 5 ke phela ke kry miscarriage go check nna ke lengaka ya setse gore na miscarriage o khosa keng then re ke kry re o khosa ke tava cervical incontinent that is not our case
0: re sa ka mola go ba bodikela bjane
5: re swanetse re go refer gore e ya spetlela bothata go ke bo rena arena dilo tsa go wala fanto because cervical incontinent e tlonya ka gore a e ka kwa hospital ba motsentse ka theater ba mo dire a procedure called cervical cartilage ke mola ba tsang thapo o ba le shikanela ba le shumisa ka hospital go ba fa molomo wa popelo gore molomo gore popelo e se ke ya imela ngwana a tswala ntle ra re ke miscarriage mola ile gore nge ge re mo alafile ka se Africa e se ka bakala cervical incontinent motho o tlo fola a ka sacred miscarriage
0: Hey, ke jona tjo mara ge shule ya ikwela botlhokobele gore ba bangwe ba bomma ka nnete ba ka mogare ga biona go mme ra bona go le botlhokwa bjang ka gore felo fa re thumele tja meketo ya kgodi ya Africa e bile gape ka mo lehlaka gore ke lengwe re lebeletse gore re gone go nna mari thusa bana bomma ba ka gore kgodi yona ile ka gopela gore bile ra ba ratjwa bjole ka thobela FM re ya ka mola uhuru re re ya go keteka le tjatji la bomma metso tso ga bile ke masome pedi nne fela go itjela gona kwa iringela ya botlhano ke gona moshato wa tsebo le boithabisho a re jeng ka fa ba mabenkele ka morago re tla re kgone go tswela pele
3: mo kgweding ya bašomi thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tswela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo Tobel FM nya ka hosha papadi ya go le maoto ya motseng wa geno. Na o dira tournament go mmudu mo bona Tobel FM e ga sha thui go tsa tournament ya motseng wa geno. Ke bolela ka mafelo a beke la lesome tsela June ngwa ga ke dipedi masome pedi tsela. Go rutu pe petition ye. O swane tshe go etela le tlhakala la Tobel FM la Facebook. E le go Tobel FM ya ga. Ka tla se ga post go ba swantsho sa petition ya tournament. O mwana kana galo ya hore ke ka le baka la eng re swane tshe go ga sha papadi motseng wa geno. Batho ba swane tshe go rata kana galo ya ga o ka bontsi ke gore ba e like. La tournament ya gago e se ke ya lefisha se le bana o dula o tlholela inbox ya gago gore re kgone go leletsa ga eba o mofenyi #tobelfm66 padishano ye itla tsonelwa ka la masome tharo di May ngwa ga ke dipedi masome pedi tsila tobel fm moshato wa tsebo le boithabisho
0: aga a re tsweleng pele mogage sho rena fa le Dr Mphelo Johannes batho besho ke ba o ile gore ba ka mogare ga kgaso bile ga peta ba engwe e botse ke gore ke moswa ba thumile go nama ile gore ba ithutela tse tsa bongaka mogage sho ngwengwe ke tipedi le seswae go mme ya ba ile gore ka ngwa ke tipedi le senyane ba thoma go nama ile gore ka nnete ba thusa ma Africa borwa ngwengwe ke tipedi le smepedi ya ba ile gore ba thoma go ruta batho bangwe bongaka le sekolong ba gone go ba le mathlatsi ba tsana sekolo bile gape ge re bolela le bona ga bia le ke nkare ke the traditional healers ba ba thoetse ke ba traditional healers association of southern africa mo ile gore bia le ka mo president bile gape bona fa we e le chairperson go ba modula setulo wa african national healers association go me bile gape ke batho ba ile gore a le ka motabeng tsa gobe ka mo le gona ba gona a re tjole pele doctor a re tjole pele ke be ke nya ka go lebelela ntla engwe shi ka ge le gonne go bolela ka taba ya dilala bolela ka taba ya go di tharo gantsi se ga gapo rena setloga sena bile kudu tabentsa buitsa go ilela bile gape ke nyamisha gore gantsi rena batho ba baswa tabe ya go ilela o ka re ke moka ga re itse le tlhogong re bona nke ke dilo tsa kwa khale khale kwa ke nyaka gore ke le fetse ba ka gona faka gore felo fa re nyaka go thusa batho ba go ile gore ba metse magakwa nke re re lebelle go ba re gatelele tabe ya dila kutswana gore le baswa ba go ile gore motlhomongwe ba na le lenyatso go tshe ba tsebe gore ke tshe go ile gore motlhomongwe di ka ba di ba buse tsa
5: morago ke le boga mogashi le batheletse ba re shwa thola FM di le ke dilo tse re sentse re di tlokomeleng kudu ka bakala gore ng go nwa tshege le bona malotsi a sa foli dilo di tshentshitse mo bophilong molato wa motho motho mo go gore ng batho ga re sa ikilela ere ke ka re bolla ka miscarriage today ere ke mo di ile ntsha miscarriage le bogwana at the same time ge re sa ile le batho ba ba khumana miscarriage le bona ka bo bona ba ka se ba fodi le batho dilo ba khumana miscarriage ge re sa ile le batho ba ba khumana miscarriage le rena re le banna re tlo ba affected kwa matleng a rena a bonna o khumana ile gore nge kana ko yo ngopolla ko gore o thabisha motho wa mosadi ka bakalla gore noga ya gago e khumile go memmelo sa gona go shoma ga botse that is South Africa banna ba bangwe ba ba le morurugo go di thakeng tsa bona tsa bonna banna ba bangwe ba phela ba rama ke thogo ba le week ba bolaka ke dinoka banna ba bangwe le ge le ya bo ithabishong le go gong ino ba dilo tsa ka pela pela sa go shoma la tokeng ke taba tsana tsa go se ikelele wa kira batho ba bangwe a kira batho ba nang le makeup ke magoma kire ya le ba se ba nthoga mara go bolla nnete batho ba bangwe dimpatsa bona go ka di lebella o tlo bona re le goma le gona ka mo a se mo khaba fela o nya ka go la fiwa ba bangwe ke mo ka e ba sa ile le ona di miscarriage e le ba nna o robala le o tsana tsa dikobo le bona batho ba mokuto a sa la fiwa bila sa ikelela botse o feletsa le mmilo wa ono shushumo wa kraotala sfatla go se kurutala le maoto o saba ga botse wa ka lo Thomas hele ke borokona le go dutsi melono phela ona pile marapo thoma go opa ke monka ke le goma ene go tlo ba fully blown ka le goma o felle tsa le o dula fa solwana wa tlokofala so lo tsetsa mokhutu dinga ka re di gopole re le baswa motho ga khuma ne miscarriage re muile la 3 to 4 months ge motho a tlokofaletse ke molekane re muile la ngwaga ka moka ge motho a ntshitse mpa o ala fiwa le ka spedi a ikilela 3 months le ene re nna lo wena re le monna le mosadi re khumane miscarriage ga go ala fiwa mosadi a le te go ala fiwa nna lo wena ka re ge wena o le molekane waka o ala fiwa o le te o le mosadi tseba gore ntola e di tsona o kre miscarriage le nna mo go nna e gona e ino sona le bolotsi bo fetelang ka thobalano e ke bia ga botse ke tlo bua go wena ka o tshela yona ntwe enele wa imono kre miscarriage ke ka mo bona ngo le botlhoko gore ge mosadi a khumane miscarriage o wa lefwe le molekane wa gagwe ka moka bana ba bana di tlhare go te ba fola ra ba ikilela for 3 months ba boy after 3 months ra ba la fape ra ba kopantsha gona le go kopantsha batho after go tlokofanelwa ke ngwana go ba miscarriage ke mola re tsha motlhapologo wa mme ra o tshela setharano sha papa ra tsha wa papa ra o tshela setharano sha mma ra ba la fagate ra ba go tira ba kopantsha batho ba ke moka ba ka saba le problem ya miscarriage thobela
0: Hey, tsaba tsa bona ga pekeje diteletse yana ditloga ditseneletse. What's ba re boga thuto man re boga thuto ka ge ile gore go die ke go die gore re kwetse ba tsa go HIV ka ge ile gore ke kgodi ya Africa re ithute ka sega ga borena. Hey, ke nya ka go lebelela ntlhasheng. Ga botse ge o gomile tsela. Le bolla taba ya gore o fetse di kgodi tse ka ba go tsharotse nne o sa tsene le tse tsa thobalano ge ba ile gore ke le kwa ga botse mo tabeng yela ya go ilela ka ba gape ka mo le tlhakore le lengwe ke nya ka go swaratsa ba tshea gore ba re ge o le motho wa se Africa ge o bona gore bele gona ke imile go ba ke tsitse ke kgwedi ba bolla ka taba ya gore tshwanetse gore o thegempa ke nya ka gore ke le fetse ba ka gona fa we re go re ithute gore ga botse taba tsa go thegempa ba shupang go ba di shuma byang Doctor
5: ke la boga mogashi ba thele tshe ba go shwa thola FM khutotsene tsela fa se le go pole o reng rena yola ka bana ba ma Africa go shumisha ditlhare go ba miriana sa Africa ke sa ga borena e bile sa spolo e bile ke ga botse
0: lipsina ka yona taba e
5: lipsina ka yona taba e bile re sentse re be motlotlo ka yona go thegampa re thegampa gore ba le gotla la lesusi ba le ba boshego ba seke ba go tshela ngwana ka re ga popelo wa yaar motlhama felelo ga o do tswa metsi fela go balotsirisa dikushishing e le gengwana ba motse re khale ba mmile ka re ga le betelo ba yudi a tsheba di enka yena go thegampa re thegampa gore lo wena batho ba le gotlala disisi ba se ke ba go bolaya ka le bakala re go le pregnant trust me a gona ro pale ba ta go topa lotho ba le bofa ba ta go re ntongwe ba ofoshang ka yona
0: e ba
5: bonolo go tshwara so ga re tsagampa ari shireletse mpa fela le sene le wena lo ruling re shireletse lo wena ka bakolo ga motho a le pregnant gona le ditlharetse dingwa ga di gome ene ke tsona tse di strong so but re ba le mali yetana re ya shumisha nga go swara mpa le go protect gore at least o be safe that is why go le botlhoka gore go nya ka ngwana already go nya ka ngwana o yenga ke nya go ya setso motho re le ke nya ka ngwana a go bofele abe a go lukishe gore ge o yo ba o yo ba mmeleng e ya protect go go yo ba mmeleng e be ile gore nge mmelo wa gago o shireleditswe ka baka re kana go tshola le mmeleng re ka se shumisha le gare modimo ga mmelo wa gago o shireletsa thobela
0: le le se le bo tshile bo le tsa ba yungwe le botlala ke tlhaki bona gore go ka nontsha le a go go ba le dikgatisho go ba di video tse ile gore o di khubana batho ba le ka mogare ga mabotlana ga ntse di tsweletswa ke di video tsa go tswela ka monagi ya Nigeria ka mokutswana mokhumana ile gore ba di bula le botlana la motfatswa o tabela ke nnete ga se o gabisa social media
5: le gana mo ga borena e gona
0: le
5: nna mo ga borena e gona
0: ga ba ke tla ke re ke dilo tsa go raloka ka gore o di khubana motho a tlhakatlhakane ba tshiletse ge ba bula le botlana la botlana al ai tswa go ba rapela na mile ke moka o khumana o tswa dilo tshe dingwe mo mmeli wa gagwe motho la ke moka a thoma go na maile gore o ba ga botse be le re ya kwa bana re ithuta gabe le metsotso ke masome pedi shupa go ikela gona kwa iring e la botselela ke gona mo shata wa sebole boithabiso youth ke yona le nna go la thuto mo ga re shola go ga shwa le go tshweletswa ke gaditsa tlhana ka fase ga botlhokomedi bya Isaac Mashila go meka go rielo ke nya ka gore ke tle ke go potse ba tshedi gore ba ka shumisha letlakala la rena le gona la la Facebook la Thobela FM ya ka ya ba ile gore ka netse ba gona go nama ba lahlela diputshe tsa bona gona fane le ba megala le bona ke tlona ma ile gore ka netse ke ya go bona re gona go nama ile gore re ya bathutsa batho bana le mathata lene batho bana le mathata wa tseba ke dite ba ditlile ka mogona o ba ba bedi ba bararo ba gona gona ma ile gore ba phologa ba pholishwa ke sona sia le moya a re tsema benkele ka morao go nya ka gore tle re gone go tswela pele ga botse re bone gore na e ka ba ile gore re le bakae.

0: Mwera, le wena thaka, se fetwe ke lena no la stage your mind, le happy mokwatedi.
1: Dumela mba tili ke batobela FM nna ka lena ke nna happy wa mokwatedi.
0: Amo le team zone ka ofense mo shapilo.
2: Apo go pula re na le bana re na le gentle la re a mama mponi ke ta didi a no tshwana ka students.
0: Tile cha manane wa go bolela lwena a SABC Education. Ka mokibelo mongwe le mongwe. O thoma ka iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi.
2: Nna ke nagana gore bona ba majejana a ba sa tšheletša le batswadi lebile ba no ya mo ba no ba ratang.
0: Thobele FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Aga a re leboge mogagešo ke gona mošhato wa tsebo le boithabišo wa tseba ke nyaka go tšea molotsana fa fela go na le taba engweše ntletse ka mokgopolong ka ge e le gore bolela ka taba ya dila ge motho goba mosadi a tla tlhagetswe ke mathata moto doctor ngwana wa gona ke ngwana go thwe ke ngwana wa wa bagekolo ge ba ile gore ba ile go phuthaphutha gomme ga ke tsebo gore na e ka ba e le gore ga botse ke ka lebaka laeng go nyakega bagekolo motlho mongwe le ene bele ka bopapa le sa name ile gore motlho mongwe le aka re tswa ka mogare
4: ke a leboga mogaše a ke tse gore taba e sa diregagane jwa tsona ka yona ke a tseba mara akere ka
3: gore
4: a ne le molao tseneletše ba re ngwana wa ekefikisrong wa 6 months go ya
3: godimore
4: a mmoloka bjalo ka motho a ba le death certificate mara mola morago le rena e be re sa tlhalefe beno re ge batswadi ba rena ba humane miscarrage wano makala ba yapa ka montong ngwana ka mo kamoreng
3: go
4: ba ka morago nto ba ka kwa lešhakeng ke moka e le bagekolo fela kore go no epa bagalabe ka morang yanano bona le bagekolo fela go sa tele motho le bagekolo ba bagolo fela be e le taba goreng be e le tsela e nngwe ya go ola faseuo le yona ka baka la goreng ge le ka la itheletša botse lempona na ke nnangaka ya moswa kere e ke le songka sa go olafe magoma ke a gore ona o tlhokofaletse ke molekane ee ke a tseba ba nrutile ke tlhatlhile mara nna se ka ka tlhokofalela ke molekane
3: e mapele wena o di ya le gore na e ka ba e le gore go tlhokofaletse go ba bjang
4: thadi sa o bona ngaka tse dintšhia rena ba swarelwana e re ke tlhaloseng botse ya ngwana go falela ntlong ba re ke mafalela ntlong ge mosadi a gomile tsela ka mogolo a bokoko kwa morago le boragolo botona bona boragolo ba epepa ka morago ntore ka kwa shakeng o rana ka montong
3: diakaao
4: baka jarateng ke mokano bona bagekolo ntse ba ketima mola ba pele kgogonyana le khabetše o ne o tseba reng o a re mma gomile tsela ka moka and ngwana mosadi ge a gomile tsela a humane miscarrage lebitla la gona ka molao wa seaforika a leišiwe fasefase ba re ge ba leiša fasefase gore a reng bao ba foro sa kgona go ba mmeleng
3: ba bafanoga e le a gago
4: ee ka molao kore la bona le re le bitse le bagekolo le bagalabe le botsiše dilo tše nna ke ile ka botsiša ba re ape lebaka ko goreng ge re iša lebita lela fasefase re bafa noga ya mosadi go ka nota go a ba boimorata be mmeleng gape-gape jale lebitla la bonang ke le noa fasefasefase and-e ngwana wa feletseng ntong ne ba mmoloka ka masa re ya kwana pele tšatši le tlhaba ke yona ka mokgono we so be ke tlhalosa taba goreng nna ke le ngaka ya moswa so ge monna goba mosadi a tlhokofaletse ke molekane ka molao wa seaforika ke swantse ke morefele go mangaka a bagolo a bagalabe le bagekolo ke bona ba kgonang go mo alafa note gore rena a re kgone go alafa re a ilela a ke a sola gore nna ke lengaka ya moswa ke alafe mogwana e ka ba motlholo goba mogwana molao a o dumele wa seaforika mara ka gore majetse a re lebeletse sa go reka re no bona re dia and-e ke yona ntse re bakelang mathata le ka kware ga bongaka ya ditšhilafele tša bongaka dintumba tša saba le maaka ga botse so batho ba swantse go understand-a molao wa kalafi le molao wa setso le molao wa meriana re e šomišang ka re tlhare tsela ge re sa di ilele le tsona a di be le maatla thobela
3: hei ke be ke nyaka go tea molotsana ke be ke nyaka go tea molotsana bathelete ba thomile go letša fa nomoro e gona magagešo bao e le gore motlho mongwe e sanama e le gore ya lega kantšha mola le mola nke re di kwa batheletse le kono e tlang basadi basadi itlange bomma e tlange mathata a ke mathata ao e le gore a tseba gore a lebane le rena ebile ka bomma ebile gape taba e tlhoke gore godi yona e re berekete ka letšatši la bomma gape taba e gape e tlhoke gore re thumeletša meketeko ya kgwedi ya aforika nomoro še ya 086 000 2452 086 000 2452 ke nomoro ya re ne amogela nke re te mothiletse wa re nwa mathomo sho doctor re ko gore na e ka ba e le gore yena o tsogile bjang re ya le amogela ka mošate thobela re gona le kae
5: ne kgopela go botiša mo go ka ba le miscarriage wa ke re mara miscarriage wa kre le hore motho wa gona motho mongwe le le dilo tsa go tshwana le bo di hambo go so wa ke re so ka mora ga mo we e be o ba le kana fo ya ba tsa tsotso so and then wa no motho a go ne o ima e ka ba go tika me go ma 15 years ga me ne go pela go go tsisa hore e ka ba ile hore o ga tsile kana fo ena e tsama ya go tse go ba jwang ena
3: e go retse biang tsebe khausi batlana maile gore ba le thusa ga ke tse gore nae ka ba ile gore megale ya ke bebedi e go ya pele kwa e ga botse go ba biang nna ke be ke lebeletse gape le ba letlakala la Facebook la Thobela FM ya ka ba bantsi ke ba boile gore ba tloga ba letse gore ka nnete ba tloga ba leboga tshedimoso e reng ke le gare ntse ke le gare ke di lebeletse ke itse gape le bathiletse ba bangwe di itse ga botse gore di eme ga botse le gona letse go ile Thobela apele ka sedumise sefatanaga letsego le ga botse ka mošate re le amogela tle a wa re gona tle e mang ga botse
6: ke doctor ka mo le kae le kae
3: re gona le kae
6: re gona le gona le le mathapelo a mosaga mo bogdere rona e ke le go bona go tsa doctor re if I think it creates courage, it will attain a one totally. Mara Dinita Diva to the whole. Can I talk about the doctor Namurla? Walk on a Akankala Fala.
3: Let me get it to the whole. All right re leboga re leboga le ge le gore putsi ya lena motlhomo ga ise pejane thwile tlhogopolition ya rena ga gona molato e re ke nameile gore ke tsiya ba o ile gore ba re le thuka gare ga tlhogopolishano letse go le ga botse ka moshate Thobela
7: ke go fokotsa ke tsene ka moshate go tso
3: re le amogela lota batho
7: ntse se tse malome ya rena ka mo
3: ba gona
4: a ya di
7: ga dina go fela o buisa ke motho so a kere ke mosadi so a ipfala boa tseleng a sala fife la bobedi o fa tlo boa tsele nna
3: all right e ka ba ile gore nna dibaka di eme o kakang gore motho ele a ka itemogela mathata a pele
7: ke ka theletsa sale moeng ke a lebogang ke
3: re a leboga e re ke namehile gore ke eme gona fa doctor ke a lota shiwa mafebelelo lota gore motho sho o umile tsela a re go goma tsela ga sanka ba ile gore ka nnete o khumana thuso re tsele mothiletse ola wa rena o mathomo ka gare ga tlhogopoledišano tw wa go bolela ka taba ya gore motho sho o buile tsela gomme a ba ile gore o nwa ditsetse e le gore di na le maatla gona fa o alafiwa fela ga gona katlego motho o a kgone go namaile gore o ithola gape
4: ke a leboga mogashe le batheletse ba rena ba botse dipotsišo malome lota ge ke thoma go bolela ka mosele moeng ke le ka highlighta gore ge mosadi a ka ba mmeleng a kry-a miscarrage a se alafišiwe goba a alafišiwa mara a se alafišiwe botse go na le gore a kry-e kalafi mara a se fole and-e o a re phošodile ke ngaka gana mokwe ka re go alafa motho wa check-a gore na o fodile na okay ge mosadi a kry-a miscarrage a se alafišiwe goba a se alafišiwe botse miscarriage o sa tlone tswela pele o boyaboya ga ntšhintšhi mo go yena le wena o le monna o kopanang le ena o tšea legomalela la miscarrage le bolwetse bono bola o boba mo go wena o ra le basadi ba ka mokwana o to bang le bona a ke re botse lota o dutse le kgaetsedi ya ka o kryle miscarrage a lafiwa le o ka toga go yena wa ya go o mongwe e se le a lafiwa motho le yang go yena o thoma o kry-le miscarrage bjalo le bjalo ke bolwetse bo a fetela so karabo ke gore ee motho a kryle miscarrage a sa lafišiwe o ba salafišiwe botse miscarrage o to phela o boyaboya le wena monna wa go fetetsa basadi ba bangwe o to bang le bona o to ba tšhela problem e la miscarrage ge ke yo wa raba moletse o la bobedi o boletse ka taba ya gore ba file motho diteetse di itseng tša maata
3: wa mathomo
4: ee ba file motho diteetse di itseng tša maata tša go cleana tša go dirang mara mothola ebile is been more than 15 years o pala ko o kry-a ngwana ga
3: a
4: ithwale mabaka ke a mantšhi ge motho a khumane miscarrage a ina pi affecta kudu gore a ka saba le ngwana gore a re motlhomongwe motho we o bare ba leleletse la pelego motlhomongwe o bana leleletse la pelego goba motho o mongwe motho o a ka ba ana le di ovarian cyst a ka ba blockile di tshupu goba motlhomongwe motho o wa rena o mae ya gapelego a šome gabotse a nyako go berekiwa a kgone go šoma gabotse goba ge le gore ke di-sixty dithatso dintšhiwe a bofelo a kgone go kry-a ngwana then molwetse o le mongwe a founileng oa gore mpa dikokomogile there are so many things contributing to that matter e ka ba e le gore motlhomongwe a ke mo diagnose ke no mmotsa gore ke diloma tse di ka kgona go tlhola seuwe e ka no ba motlhomongwe a gomile a tsenetse tsa dikobong le motho a nang le
3: legoo
4: wa tlhokafalo a sa tsebe ye nngwe ya bobedi ka ba e le goreng a kere o na le malwetse ao ye nngwe ya bobedi ka ba e le goreng o na le growth a ka bana le growth ka mo maleng gore ka popelong ye nngwe o na le bolwetse ba re ke leolo e ka ba lwetse tse tharo e tlanyaka botse gore a ye ngakeng ya South Africa ngaka a mothatho ba kgone bona re na dimpatse goreng dikokomoga ke moka a mothuse go toga gona mokwe ke dilo tse dintšhi ga etsedi tse di kgosang bothata bokwe thobela
3: aga e re ke bone fa le tlakaleng la rena la Facebook la Thobela FM ya ka go na le bathelee ke rata gore gape ke botse bo mma gore basoba ga borena o ka tsena wa ba tlhoka ina ga botse re nyaka go thusa lena re nyaka lena mo mogaleng fa re kgone go le thusa bele ka baswa bele ka bomma bele le bjalo e re ke bone fa Pito gara malepe o ngwadile re hashtag youth ke yona go tsong ka difokeng ka boripana ge mosadi a umile tseleng o khwetsanga ka ya nnete kudu ya setso ya modirela dipitsa tja o motlhatswa monna le ena anwe gore ba kgone go nama e le gore ba phomelela mosadi o kgona go ima gape gape tabele ya lena she doctor batho ba itse ba itlhatsile ba re a dilo tse o le di bolelago rena re maaforika re ditseba gabotsebotsebotsebotse ebile gape ga direga kantšhe ke nyaka go nama e le gore ke lebelela bathelete ba bangwe fa mapele ke tlo fa sebaka motheletse o mongwe le ntongwesewa tsebake ga ona bothata re ke nama e le gore ke theogela godimo ke tla gona ke motopa gape ke bone motheletse o ngwadile ke mj mologa dingwana shai aga ke mmone a re go tsong ga di e tsatlhana go tloga go kosa botlhoko bjang gore o ithoele go metseleng le gona go ba bangwe e ba selo sa ka metlha motho a name e le gore ka nnete wa gola bana ba feletse fase nke batho ka nnete ba ememe ba bone gore na e ka ba e le gore ga botse taba ye ba ka nama ba ithibela bjang Thomas Maebane a re dumela ga di setlhana nna ke re taba ye ya go boya tseleng ya alafega mothelediso wa tlhatsila o re taba ye ya go boya tseleng ya alafega le nna mma wa ka o kgona go alafa bothata bjoe o šomiša mogo o mongwe ba reke go bofela popelo gomme ngwana ya ba e le gore ka nnete o ba gona ruri ao ke Thomas Maebane bathelete o ka mola matloumeng ka mola ga mametsa gore bo mmagwe ba tloga ba kgona tabae doctor lebe le nyaka go bolela ke be ke nyaka gore ke tleketse bathelete ba bangwe
4: be ke nyaka go tlhalosa taba gore and miscarriage wa lafiwe sa leforogo la bona gane le ke kora to 6 ge re tlo o walafa le goma la miscarriage re walafa ka area ya botlhano mesong ke mola e le gore
3: ka nako ya youth ke yona
4: a ke re renya gore selo se sa ipušeletša
3: ka area ya botlhano mesong
4: ya ke molao ke mola ke tla tsaela ba re ronwa dipitša
3: ke gopela ge le yalafana gona o ka fa o leletse sealemoyaga ke nyaka gore dipalo jaaka di ye fase ke ya go ka tswela pele doctor
4: okay ke mola re apeyang maswika a segoma re sentse gore batho fa re ba apeye segoma sa matšatši a moreka o latelana ka masa gona le ditharo tse re di šomišang ka mokgore tsebang ka gona re fetša re ba thapiša re ba kokota re dira metho le ka moka re ba apeela ditlhare tse di bolela ke papola gonewa dipitša re ba apeela dipitša tseo ba enwa dio ba thatso ba e ba gabotse ke yone be ke nyaka go e tlhalosa
3: hei bathelete ba letša lena mabenkele le one a tloga batametše letsogo le gabotse ka mošate thobela ka re yola o sekametse ka thoko le dingwe thoko tse dingwe timansea le moya re a le amogela Timan sealemo ya tlhele na le ka sebolele mo sealemo ile nya ka go ithele ja gape ga e gona gale.
8: Le tsam.
3: Timan sealemo ya.
8: E ke tlhile.
3: A re re a mogela.
8: A ke go pela dipisa nga ka mo. A bona mpetela ka mo ka tsa di bulletin from mathomo. A re ke ya mo di tsaya le mo skrege. Ke tlhile di dira ha go tsimba. So ke go tla go botsisa ngaka gore ke motho a dira a ka o kopana le ene ka laito ke la so ga ke bere ke bona mama ene ha gona motho a ka nthusang so gore le tsene le ba go leng ba lenyatsang ba ga ba lenyatsa ba lenyaka kheke go baiwa ka re mathata wa mo go nna le ge ke robetse ke utlwa re bona le ntho e robalang le nna ke le iwane go tsena motho a monna dilo tsele tsa moka a tsone
3: right re le boga motheletsi ba tla maile gore motlhomongwe re ba le fedi no moro tsa mogala tse wetse di route tsa go tsana ka faditso ga ke nna ga ne gore bile ka khasho re ka tsana ka mogare ga tsona re nna moshomo wa rena ke go nna maile gore nya ka ditsebi magagesho re nna maile gore re ya le thusha re tlo ba re ga bona fa doctor ska bara bara bara dira bo shaiti re nna maile gore fa batheletsi ba rena di no moro tsa mogala ba tla ba gone go nna maile gore ba le tsa gona fa we ba gone go nna maile gore ba khwetsa thusho metsotso ga biale ke ema le some ga botse go ikela gona kwa irinyela ya botshelela ke tie mabenkele ka mora go mabenkele go sana le megala fa ya panyapanya ke tlo bantse ke tie ba tshedi mabenkele ke ya
9: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
10: a o ika o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikela le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga Dischem Clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power

0: ya Namibia.
1: Go to Namibia, go ya Zimbabwe.
0: Go to Zimbabwe, go ya Swaziland.
1: Go to Swaziland, go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumele FM iri, ipsineka go di Afrika. Kwedi ya go ikhantsha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumele FM.
1: Mushate wa tsebo le boithabiso.
2: Youth ke yona le Kate Morwane. Mokibelo mongwe le o mongwe o thoma ka iri ya botlhano ka masa go fitlha ka iri ya botshelela mesong.
0: Thobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: A re tsweleng pele go mošate wa tsebo le boithabišo magagešo bjale gona ke nako e le gore ke tswela pele gona makete ya maikutlo a lena bathiletsi ba letšatlhe lena go na le bao e le gore le bona ba ngwala ka mo letlakaleng la rena la Facebook ratompo ntambi ramatapa ya ke go kwele kgaetsedi yaka ke go kwele motho o re monangke o re o nyaka sesepe sa gago ba sengwe le gore tlhapa re kgone o di reka re tlhape re le bathiletsi re a leboga e re ke tse bathiletsi bao e le gore ba gona fa mogaleng wa mathomo gona šong ke re motse ele tsoko le ga botse thobe
4: tobela ga di setshana le mengwareng
3: tobela
4: ke tshwa ka shego mengwareng ke tsadi a go mile tsheng ka lasa la wa monna ke a la fina a ke go tshwana
3: le a la fio ba e buletse
4: ba e buletse
3: be le sa robetse na batho re a leboga ba re ba leala fa papa re a lebogatlhe e re tse motsheletso mongwe gona fa letsogile ka mošate thobela
5: thobela le ga re setana
3: re gona le kae lena a re
5: thusangaka mo
3: dimanse ya le mo re kgone go lekwa
5: ke re nyaka o thusangaka gore motho a tswa go faledege ngwana bafta dikhuruni
3: motshola
5: a tsena ngwana yola a tla go fela dilo ngwana a tsena ka gwara mogodi a rotlala ka gwara mogodi e di mali bodise
3: a pe le tle ka tsabeng re a rutega lena o ge motho a tlhokofaletse ngwana ka tsa e tsela bolla ka motho o bua tsela kere o tsana ka mogare ga serapana sela sa ngwana ke mokale ya baba dira moletlo wa go ma mo dikhurung ya ba ile gore wa tlhapologa go di mogaga ga le box le la ngwana lela go thweng ka ba dira bjale
5: ore a kgone da o khumana ngwana a beabe
3: ke le kwele mmare ya leboge ya kere bona re ithutile sengwe se sewe re be re sa setsebe doctor wa tseba ke bathiletse ba rona ba na letse botlhe lena letsogo le ga botse ka mošate re a le amogela thobela
6: gotsong ba modimo o mogolo
3: a re a yate kgotso
6: ee ke kgopela go botsisa doctor ke a ba rata ke founa ke le ka mo Pretoria ke nna AT Edward
3: ee
6: ke kgopela go botsisa doctor gore tlhogwana ya ngwana o kgona go ya lapa go runya go thibetha mo arata
3: na nka le bolela ka ditlhogwana mola re bolela ka o boa tsela
6: ee ke kwile ba re ba kgona go ya lapa
3: gape lena gape le tla re shaetsa gape re bolela ka tsela ya go boa
6: tsela
3: ke re gone ke re bjele le tla re shaetsa ke re nna re sorotsa go boa tsela
6: kopela tshwarelo a gapa sa kgone bampoja ga sa kgone
3: doctor wa kgona na a raba botheletse
7: ke alafa molwetse a ngwana ka moka
6: ke ta tshelete re
3: gape batheletse bona ruri ka nnetse lore le sore tlo obebesebese sore ga botsetsele a tsa rere re ka mothoko le la sešego mongwe a re wa boyang re ya moria a wa batho allright ga gona molato go na le batho ba e leng gore na le mathata tlhelena a re tlhompheng nako e re ba feng yona ba kgone go botšhe diphotšhotse re ya leboga letsogo le ga botse thobela
8: thobela ga di setlhana
3: le kae
8: rona le kae
3: a wa re gona tlhe
8: ga di le bola le Allan Mabotja
3: a re Allan
8: ore ka di khopa go tshwarana o re mo sadira tsone go khotsa miscarriage e ka dira gore a sa gona a go tshapela engwe na e ka mothelo re a tshwele a ta go tshapela engwe
3: ke nna gore le tshe di boletse ge ba ile gore o thomile le rena le nene go le bantse ba tlhalosa go thoma ka motho ile gore o thoma go imala matho motho ga ke tsebe bona motho mo go bona o bulela sia le moyana
8: maybe ke tsene la to khadi
3: alright ga ona molato batla sa sa ka gore nako le yona ga sa le gona thobela re le amogela
5: le kae mama
3: re bona le kae
5: jo go na ke kgopela ba tlhokaina
3: batho re mo amogela
5: ke tloge se ka bana ba babedi ka di operation so e le gore na kwa gona ga ba ile ba fitlhane ke se gona ke le ka kwa ke le ka spatele ba re ke nale di high blood di ile go dimo so ne ke nako kushisa gore na ga ba bulukile ke se gona gona gona le bothata na
3: bana ba itse ba ileng ba ile ke baba ke ba hore ile gore ka re ba wela ka mogare ga miscarriage
5: ke miscarriage ka gore ne le kgwedi tse 5 wa mathomo e le kgwedi tse 5 e bile ke bile le ya mathomo ke ra ba le kgwedi tse 5 ke moka a ba le gore wa tlhokofala ba mo fitlhela gore ke sepetle ka gape le gona a ba ka tlhokofala a tlhokofala ba mo fitlhela ke le sepetle le gona ke ya ke bona mo ba fitlhileng ga ke feditse ka gore ke tla na go tlile le gona ha o le jwalo go bereke ga jwa a go bele mathata na ga nna ke se gona
3: tshele tsa mo mogaleng nako ga isa le gona doctor nako ga isa le gona e putshishiwe gologolo batho nke le mo arabe
7: e ge ke araba getse do ba fetse go fona go ne bialo ke gore a gona po a gona botata ga ba moluki a ke re kala feature na a diswane ba theletse like ga no tsho koko o rutile nngwe ke bakole ke molobedi bokoko bale be re sa itsebe ke tsela ya bona go walafa mara se setseng go goreng di kala filige di sa swane ka moka mafellong re kra di result mo lo tsho wa fola bjale nna ka setting ya ka letsebo ya ka ke bone le bothata ge ba ile ba fitla bana ba ngwana a sego e ba bothata ge ba ngwana a sa alafiwe and ke kula bala taba gore medical ba ke le gore ke BP ya go dimo ke moka e ba thapelo ya ngwana a ba le miscarriage e ra gore nge mosadi o ka sepedi rena re re ona le legoma ona le legoma o sentse gore nge a ke rokra miscarriage ka kgwedi tse 5 o sentse gore ga ba mmeleng ka kgwedi ya boraro le ya bone a ripiwe le koni a lafiwe le koni ntse ka saba gona re a leboga
3: dinomoro tsa mogala doctor dinomoro tsa mogala ebile gape ke tlo ba ke leboga le bathiletse ba rena ba o ile gore ba ngwadile mo letlakaleng la rena la Facebook ba go sona fa le bo bokwena nomsama bo ya bo juri gomo bo phinda dombo mandla dombo gona gape le bo Facebook maporo bo Colin Mashito ragate le bo John Ndaba biele le biele dinomoro tsa mogala di reng ba ya sori dipene kua ga ikua banyaka go thalathala
7: Waskavadia, please call me by phone. Ke 071-563-8177. Ke busheletsa 071-563-8177. Tshini mo ke 060-546-4090. 060-546-4090. Ke dula makoto pon village mo Polokwane ge letla letla ka appointment le ya founa thobela
3: ere ke na megape ke le bogae na re bethi mperwane a re thobela ga ditsetlhana yowe wa tseba nkile ka baka mogare ga bothata bowe bja go matsela maga mararo ruri ka nnete go setsebe ke kotsi le nna le kgone ke tlala ma e le gore ke a emema go swana le batho ba bangwe ke sone ka nnatlhe nxanxae na re bethi mperwane ke dumela gore ka nnete le kono re kgonne go thusa batho ba go swana le wena lena re ya leboga doctor mphelo re tsena ka mola kantorong ya rena ya maditaba bile gape go na le batlhokwa la tsela re ya leboga thobela le ka tsela.

0: e tukisetse ka ona fatso ya tatso yeo o be o sa nagane gore wa e tlhoka. Tatso ye mpsa mokgwa o moswa.
1: Kgweding ya bašomi Thobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Thobel FM ke yona
3: o tla le yona moetapele o tla le yo

Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Se ke se tshisa ga o sa o fe ba ka tshedi mo go le bo tlhabiso ya Afrika. Young Stala. Ba fiki zolo. Le ba ba le ba ba nchi.

0: Retain,
1: Apeke mona mona mjoleti a samula o sheja ape o sheja a re thomile go re sheja re aparetse skipa sa gagwe sa Orlando Pirates
0: a ditlogile ya
2: la a se aparo tlo go geleu
1: o tlo ma ba o tlo ma ba na a re botsa gore a le mponi na se tlo pasa ka se ara loka o sasa pia tshe re nyoko go tswa go wena mthiletse gore na o diragalang dipapadi tshe le gore di hona le sakeng la gagenu 0860002452 ke mo ka tshwara ka mogala mthiletse o moyeng
3: a se lo le ke
1: re gona le kae
3: re gona le bolele Milton wa galanga ke
0: Milton,
3: ke bona jwa o ka re batho ba beshe watuka ka mokgwa ba ikemisitseng ka gona jwale batho ba beshe watuka
0: a re go leboga Milton
3: ra leboga botsebo
0: danko
1: Mthiletse re bleshana le mang a le kae direng tja lesaka la mo leng gone
4: le bona le lota mathabela ha ke mmapela le tswa ka mmapela le sa boela ka mmapela Milton langa ke wa rra ke gata go rotsena ba mmapela
1: le go noka re kwala kwa tja kuduka kwa mokopane ka kwa bia tje di re ntse di papa ha wa re tsogile
0: ga re monate
4: ha wa nna re sa ikitse ka mmapela re thabile go boka mmetsa ke re halala mabaka ne a ka yetse le fela e ikholetse re creation 10
1: wa kwa ke re tebeng re tla be re botsana be keng e tla
4: go re welcome botseng gre
1: e a re le go
0: danko o mongwe show thobela FM dumela thobela
5: thobela le kae na
0: re bona le kae
5: motlolo wa ka wa mtsetsana ka mo le a tswa
1: a re tswile re ka botshalena
5: ya ba no go tswa ka mama skala ka mo le bolala le filemela wa le fanda wa na ke
0: hola
5: ya mara o ya ga nna ke di ha sha di taola tse ja ka tse ha botse botse tse ke di rutile ke ra go
1: direng
5: a ke bona ha bo dor pirate ka lose game ya ka tse
0: ya
5: a ke bona ha bo tsebi ya o bia unless ba re metlolo ya felela ka bomoshe re sa tsebe mara ke nana re tla fa Orlando Pirates ka wina mamotla mo gatlano le Obed College
0: ya mara go lebeleng
5: ke ndane e ya go ya go ntama a mafatse re so pa tsaya se ke tlatela sa mamelo di sandao
0: ya
5: bona ba no tlokomela fela re ba khipa clinic di fela ke tsela tsoka ba ke ke ba ba ba di a ke faulu ma o pele di 18 gore ba nna ba le ba grade free kick ba grade penalty ke ba ka khipa clinic di fela
0: ya
5: go botsa nnete na le di a bobedi itabelo ona mo tshipeng sa mamelo di sandals and that's so ra gore re tla be re ne le dikgwetse pedi e leng Orlando Pirates e leng le mamelo di sandals
0: ah bona ro go kwile re a leboga
5: ke ba ta go mo ba dumele ka mo Limpopo ka mo le nna ke ngwana wa go Limpopo ke tswa ke le 3 DL
0: ah re a leboga ka mzepana ZB
1: what about Tebzeni
0: yeah
1: are ge ke di lahlafase ba re le ga ba re ya dinga ka tsa suti ding ka dinga la ba bolela ba ready tela tsa ge sho a tsanka tsa mpotsa maka ge di ka nla tletjang ka dingala re tla bona gore ka nete motheletsi ka lebaka la gore o re di a mmotsa
0: yeah
1: na di mmuditse nete na
0: yeah re lebeletse tlo ba sa Mamelodi Sundowns ke ba ile gore ba lebile ka kwa go la Morocco re lebeletse di papadi tsa CAF ke ba bangwe ba ile gore go ke tlhopa tse dingwe tse ile gore ka ma Africa borwa re ba lakala tsa mathatsa le matlhono le gore ba boele na le di eo ya re tlo ba rentse re di lebeletse Orlando Pirates ke le gore e kopana le Obit College ke di papadi tselo di tlo ba di tsheka re loka kwa go Lampombela Stadium ebile re sa dira boipiletso go wena motheletsi mola gae gore Thobela FM re na le phadišano ya Thobela FM 66 tournament ke phadišano ya tournament e le gore e tlo ba itsea karolo netefatsa gore bona ge e le gore o tlo dira tournament mo motseng wa geno ya go se lefišwe netefatsa gore bona o bolela le batho ba motseng wa geno gore ba like page ya gago tsenela phadišano eo re nyaka go bona re e tla motseng wa geno ge re tlo ba re keteka matswalo a Thobela FM re tlo bo re tswela pele ka morago wa seno.
6: Chomi, ntlo le gago ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
7: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa ofika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi go di ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
6: Ore my way insurance.
7: Eh, gore ke le kena le chete ka potleng. Ke re le papa bana le ena o fetoletse go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
6: Re na le chelete ya mabaka a mangwe.
7: Re phela serena so.
6: Ke go se ke tsa go sa felego ne?
8: Aha. Batho ba mahonte dikoloi tsa mahonte ni tseketjo tsa mahonte o khumana quotation tsena go myway.co.za. Myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se insure bophelo di premium di ya ka risk profile gago bona le dipeelano.
9: Tobele FM ya ka gasha papadi ya kgwele ya maoto ya motseng wa geno. Na o dira tournament go nnuduma go bona Tobele FM e gasha thwi go tsa tournament ya motseng wa geno. Ke bolela ka mafelo a beke a la 16 June ngwaga ke 2020 tsela. Go rutu pe petitiono ye. O swanetse go etela letlakala la Tobele FM la Facebook e le go Tobele FM ya ka. Ka tlase ga post go ba swantsho sa petitiono ya tournament. O mwana kana galo ya gore ke ka lebaka la eng re swanetse go gasha papadi motseng wa geno. Batho ba swanetse go rata kana galo ya gago ka bontsi ke gore ba e like. Bula tournament ya gago e se ke ya lefisha se le bana go dula o tlholela inbox ya gago gore re kgone go leletsa ga e ba o mofenyi # tobelfm 66 padishano ye e tla tswalelwa ka la masome tharo di May ngwaga ke 2020 tsela tobelfm moshato wa tsebo le boithabiso
10: San City are you there
11: Ziyakhala mo San City e buile gape e tla go ipule ka festival ya mosana noshi ka di 27 June City Super Bowl. Get a bone at the gate. Do you like a hero baby matapama? We tuna get my papa.
12: Hot up shaki. Kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Fiki Zolo Le Baba Le Baba Yichi
11: Di tikiti da kota ala ko ticket pro ka 350 rand ta VIP 1750
10: Ziyakhala mo
11: Ziyakhala mo San City.

0: Boithabi Show.
1: Kanetse ke moshate wa tsebo le Boithabi Show. Monate breakfast ke mo ologona. Wa tseba gore kanetse re laela maso miso. E kwa ke re moso. Wa tseba taba ya gore ke tsene moso mabane. Huna di wa gahlega ke bolela ka moso gantsi. O ra hore tlharisela sa moso se bereka. E pele go pula gore re tsena ka gare ga semaka le tshing la matswalo. Ga ba wena wa kitika working e tlao. Ga re re ga ba wena o na le motho le re wa motseba wa kitika working e tlao.
2: Yeah.
1: Ka la ma masumitharo. Kwedi ya May. O ba o nyaka gore re mo direle semaka. Re romele molaetsa o re nna ke nna laelo ga mahlo. Dr. Tebzen o tlabe a keteka bekeng e tlao ke gopela go mo direla semaka le tla re ga le feditela mmotsa gore ke nna wa ngwala le nomoro ya mogala ya Dr. Tebzen. Gore nna le Tebzen ga re fitla ka mo re mo direle semaka. Thobela FM inbox ya rena Thobela FM yaka ke mo ile ro ka romela molaetsa wo go pula gape gore re gatishitse le tlhoka ina re botse fa le gore tlhoka ina o tlhoka maele le thuso ya gago le gore ga ba wena o nyoko tsa karolo go monate wa tsebo tsa shila le khonole 0863002452 o ka nna o itukishetsa gore le letsa gore o tle o ghete gore o ka setlhopa sa laelo go ba o setlhopa sa Tebzen na bya tshiri ya smaking sa le tsa shila matswalo Tebzen
2: ya
1: o iswere ga mowe
2: ya are mo leletse re mo direle smaka o ka kwa tikologong ya moletsi mesonye a re kwe malo
3: hello
2: hello le kae
3: rona le kae
2: rona ke le siba
3: ke le siba
2: le ga botse
3: ba bo tsike bo challenge ka mo.
2: Awa, la rena ba thata ba bona misong ya lekhono man.
3: Eh.
2: Sa le go leta.
3: Sa le nne dalene dalene ke.
2: Ke mo polokwane.
3: Ke re kwane ka eng?
2: Ka fridge.
3: Sa eng?
2: Fridge.
3: Ja ke dire taba e nngwe. Ke bolela le ma.
2: Thabang.
3: Tava ngwama
2: Makwela
3: a dimbebe ne
2: ke bone nomoro tsao mo ba re le rekisha di fridge ba lo garawa e re ke le leletse
3: awa grekishi na grekishi
2: awa regishi
3: awa
2: le dirang morena le siba
3: awa na ke motlhelo ra botseke ne ke tlhela ka mohai ka mo
2: ya
3: ke tsela ke go noko lo maka mola le mola ke bona re ja rata e ba sekono o ntsha re dula batho
2: ya
3: mengwe mushungwana le yana ka mohaika
2: ene ye nngwe kgolo ye le re nya diragala le tjatjin le go re wena wa kete ka ke ke so le siba siburu
1: wa ta
2: re wena re happy birthday wena le tjatjin le weeps ne gale tjatjela
1: o le betse o mmotsa gape gore motho o moyeng go tshebele fa mshati wa tshebele bo tshebele so mona ke breakfast
4: o tswere
1: viaje rena biele ka tshapa sa mona ke breakfast re tsa go gola ka letsa le tjatjela la go le le bo sweeps ne ka lona o ya kae tshile le hone le ka le bakala gore di fridge jona o rekishi e fela o ya kae tshile le hone le
3: no tjatjela le khono ke dirile no di logica mola drop mola
1: o ba tekemoya
2: a mosu wena mo go ra re le khale bo etla mo tropo mosu
3: a be tsiki ta tropo ke ke tropo nya na ke be di tse tharo gore ke khone o mine ta pirate
2: no le siba se buru re tse baka se re go leboge re re boipsine ka letsatsi la gago se dumelle motho go ra go senyetsa letsatsi la gago a kere
3: no o le wanna le nna lo khone o mpe a mo moyeng gore no le nna ba kgone go ra botsotsi ma motho a ke nnete ke a keteka
2: ipsi ne nkana o moletse tikolo wa ife
3: nna ke dula moletse ga mmamadile
2: ipsi ne nka fao re go leboga
3: no le bonna o le bonna ka mo moshate ka moshate mo live o mo gole o golele lefate ka moka
2: danko re a leboga re na le o mongwe show Nthabiseng
5: ba se
2: o kae
5: re
2: go bona wena Nthabiseng mo kae
5: ke mo kae
2: e Hai ke ga ntabiseng gore ke mo gae.
5: Ngai ke ra matlala ra mosego.
2: Oh, ka mo ga matlala le wena wa kiteka le tjatjin leng.
5: Eh.
2: A bona rata gore wena re re happy happy happy birthday. Bia ka ntse le tjatjin la ga go tjatjin leng.
5: Ah, lo khona a ke na any plan ka ga le plan for lona.
2: Ah, wa mme go go direla di plan.
1: Yeah.
2: Yalo ntabiseng tumo ga go ke ino bolela tumo ya ga go re kwe mthlomong wa tswa re ba fela ba re
1: the
2: universe the universe is listening
5: yo tumo ya ga I for now I don't have any wishes
2: na ke be ke sa re ke ta go rapelela mna o no re wena o no berekela o no ra I receive
1: papa
2: Hey, Dago. Waves in the Galicia Chilaga Wagon. Kikam Huelorin Ritual Lagaona, birthday surprise Yarena, Hello, Wakitika Vikitago, Neto Fajor, Rumela, inboxing Yarena at Tobele Femiaka, Mir Rumele, Umale Lady, Nomoro Chagao, Hello, Lagana Jamorago, Donor Talusaga, Nagabripana, or Na, or Rata Logi Juan King, Sailor or Camutilla Jajica Sona Bona, Return Neto Fajor, Ridira Sail.
1: Kanete wa ba monate ra modirela semaka ke ya ipsina ka yona ya semaka
2: ya
1: ka le bakala gore gona le batho ba bang ba bona ka re batho ba lebetse ala go pole a tsiba nna ke le tsa tshilaba la tlhabala ba la subela go sna motho ile o rile nna ka le tsa tshila la matswalo bya le semaka se se dira gore motho a ikwe a le botlhokwa ka gona re go tlisetsa e bosse ke a ikwa ke a bona ya o tloberetsa maikutlo ba re ke intliziyo ntlonipho featuring AB Crazy
2: re le bisha twi go ditaba tsa ire ya bosse swai

0: Ya ke thobela FM mo shate kwa tsebo le boithabiso re tjola pele ka karolwana ya rena ya monate wa tsebo mo mogaleng fa rena le Jomo ga mmogo le Noko ke ba ile gore go rena mele re tjea karolo Noko o koma na madula ba pile go ba ke koma na madula e ba pile ai Noko a rena pele re tjea putiso wa mathomo e le goreng go swaretse yona a re netefatse gore nako ya gago ke e le gore go ya sepela ke naga efe ya Afrika go tswa mo continenteng ya Afrika yeo e bitswago Rhodesia.
1: Zimbabwe.
0: Ke toropo efe ya Afrika Borwa e e nago le leina la setlhopha sa go thupa Grammy seo se bapalago album ya Paul Simon ye e le gore e lokolotswe ka ngwagola wa 1980 ebile ba sa tlo thupa Metro FM Lifetime Achievement Award setlhopha se Homeless. Ladies,
2: Yeah.
0: Are you go tswa go motsweletse.
2: Ah, ke maleka.
0: Eh? Ke maleka.
2: Tutu.
0: Bia go ra re dire kutsiwa magaolagang.
2: Re ba fa ya magaolagang.
0: Aga. Di a tloga ne. Wa bitsa lina la gagwe pele.
3: Ke ene.
0: Ke motho pa sefoka.
3: Eh.
1: Okay.
3: Kutsiwa ye la she. Ke filimi ife ya Afrika Borwa yeo e laiditsego ke Gavin. Eliditsego ke Gavin Hood ye e thupile go sefoka sa Oscar sa filimi ye kaone kaone ya leleme la ka ntle ka 2006
0: a re kwane go
1: noko tsoti
3: ke yona tsoti
0: ke yona o ne pile all right tona pere le bogisha motho pa sefoka rena ke noko
3: se tshapa sa
0: Tim Lailo
2: yes
0: Hey, aba tsike ya go batjwa. Hey, mara o tsuba gore ge iso ina mine bulela ka se sengwe ka setlhopha sa Orlando Pirates ka re se ya bapala le kgono. Gore gore ge ke no la tlhagelwa ka mogo. Gore le Pirates le yone ya la tlhagelwa.
3: Nka dingala. Gape nna ke setlhopha sa Pirates. O ra gore ka mogwano ke a bontsha gore re ba thupi se foka le tshitla le kgono le.
0: A
3: re tlo go tlhelela le dingetlao.
0: Ka mo mzepana iri tse ba ka se re go leboge le emi bya ntse tshila gago.
1: A ntse tshila ka wa le nokuthata ke ba ke metse fela. Bona re ne ba tere re tlo bona no Paris re tlo tsiya e tlo tshuta sefoka e khone tse mo
0: a bona re ya go leboga re ka ofela ke re
1: thank you
0: all right danko nuku wena la ga o le tsatsi le mjwang ka mo Kempton Park ke tla ga o teng e bile wa tsoba
1: awa ka buka ga re re mo ke mantapa mme go bona gore a ka tsere ke tlo ila hore tlo dira diphoso tsa last week ba
0: ei wa tsore ke a ditsela di lubile mpompela e fela re ya go leboga ipsine ka le tsatsi la ga go akere Danko, ke ka mogwele gore re tswalla karolwana rena ya monate wa tsebo o kopana le karolwana ye. Gape be ke tla go bona fa go monate breakfast Tibson ke sepela fa le la ile matlo. Re itukisha tsa tlhoka ina re botse ke bone o tloga o dirile video ya go bogega le garebe.
3: Eh monna gape tsa tsa jala le hono monna gore ke tsa maphelo. Ke tsa maphelo. Ke bontsha gore ka nnete ke ya dikushisha tse tsa basadi tse.
0: Gore gape tsentle le sealemo yang ke o bile doctor ne.
3: Awa
0: mo bile mogi nes
3: ah mo hlomongwe nka be ke bile ramolao ka re ke rata go nganga
0: ne eh ya eh ano re go tseba re go tseba
3: eh bu doctor ka re ka le bakala gore di science be di sampalele e fela ka re bolela ka gore le lebeletse similo saka
0: ya
3: ana ka kwa go ngangang tshe pedi tsa go fisha re dingwa dile go thobela FM ya ka fa lo re wena wa getsa gore o nya ka re o laele ka efe Kelvin Momo aina le sticks ba re mamazala le moloko ba re sing it back ga bia le re ya go tlhoka ina re botse fa lo re ga tshitse ka tlhoka ina e le go le garebe la mengwa ge masumi tharo nne wa ring ke tswa go dia diteko tsa pepsine ga bedi dipoelo tsa ka tsa bua di sa gatlishi ba mphile dipilitsi e fela a di nthu ka selo ga bia le ke itemogela go ya matjatjing le tjatji le lengwe le lengwe wena ga o le mosadi nagana gore rena ba bangwe re ya matjatjing gararo ka kgwedi ba bangwe ba ya matjatji a tlhano ka kgwedi go nale o mongwe o le re yena o ya matjatjing go ba dikgweding kgwedi ka moka tjatji le lengwe le lengwe la matjatji ana a le elo golo king 365 and a quarter days
0: fela re emetse maikutlo a gago motheletše mo letlhakaleng la rena la Facebook at Thobela FM yaka ke mo e le goreng re ebeile taba ye re lebeletše go kwa maele ga mmogo le dikakanyo tse e le gore o ka ba le tsona go thuša tlhokaina re a boa techno bana.

0: breakfast mo Thobel FM.
1: Monate monate monate.
2: Ke le botswa go tsela ka ira bo senyane mesonga.
3: Awa ka nnete e ka nnete ra go amogela ho monate breakfast re tsene ka gare ga seripa sa rena sa tlhoka ina re botse fa ile gore re thusa tlhoka ina ka mathata a ile gore o tlhoka thuso ka ona ke mathata a eng a lapa a tsa bophelo gape wena o tlhoka maele a batheletse e ya go inbox ya rena ya Thobel FM yaka gore romele gore nna ke gopela go ba tlhoka ina ke na le bothata bo ijeng bo ijeng bo ijeng ke mo ile gore wena o ka re go tsa gopela gore re gona TikTok re gona Facebook re gona Instagram gape ya le ka ge ke boletse gore tlhoka ina gore ke tshwenya ke bothata ba go ya jaching cha tshile lengwe le lengwe e bile le pups mie di teko tsa ka ditle di sagahlishi bia tshe maikutlo ke ya manchi ba bantsi bontsi ba bona ba bolela gore watsa ke ntloka ina Dr. Bzendilelo mahlo mo go le batheletse dumelang ke le tjwa ka gore tloka ina wa rena a yetele bo dingaka tsa shetjo na ke ngwe ba re ge tshe tsa segwa dipala a re boeleleng marupeng
4: Rosina rata hore bolela le ba clinic ya gago ba ngwalele lengwalo ke mo ile gore go o ye ka kwa go la Rahima Musa ifuna le motho ile gore go gore ga botse ka mogwele Rosina o ibia ka bona o bontsha fa gore go tlhokagala thuso ya gynecologist fa re shetse re lebeletse taba ye ke mo ile gore go a ka gona go kirea thuso ka bakala hore ke malwetse ile gore go go ba re ka nore ke condition ile gore go tloga e tlhoka gynecologist fela ke bona Allen Mabotja le ena gore o sa ile mola go tsa tabatjela Thomas lena re tlhoka ina re botse keletso ya ka go molu wa rena ke gore a netfatse gore o khwetsa thuso go ba gynecologist ke mo ile gore go ke bona gore o tla khwetsa thuso ga gona
3: o mongwe o boletse engwe a ke ratsa gore go na le ditlhare tsa setso go na le di herbal products a se tsa go tswa bong ka dingala e fela di dirilwe ka dilo tsa tlhao kra ba re tlhare se dirile ka ka mtlhare o mubiang bang bang bang ya tshe khajo wa bolela gore wa tsa bakeng go na le di herbal products tse lo re di a thusha le ena di le da mothusha kudu wa bona taba ya tlhoka ina ya re thusha ka lebakala gore re ntse re satsa megala ya re thusha ka lebakala gore o kire o bona o ka re ko wena o noshi we lo re o tlhagellwa ke taba ye e fela go na le batho ba bang ba ile re bona ya ba tlhabela ya ba tlhagela ya kopana ra tshana tloka ina re botse go Thobel FM re na le mogala Debzen
4: Thobel
5: o jo le kae
4: rona le kae
5: ee na botlhale le tloka ina re a boga ke ga mo ile ga ga hore tloka ina a bone di hepa list
4: ya di hepa list
5: a tle a a go mo di tshimisa le ba tlhalosedi ba dira ba di tshimisa ka bakala hore go tsodi yona le yona ke nana hore a tsena le ke ba ndi a le ba le ba ga mo ga ba fa ba tshimisa
4: amen go go kwena re le ba tlhola mang a le mo kae
5: le bua le mara ka la yona pao
4: Alright, re a go leboga, re a go leboga, re a go leboga.
3: What's up Tebzeni? Re a leboga maikutlo. Kwa go Facebook be ba ngwadile gore ka nnete tlhoka ina ka ke boletse nagana tsa tshile lengwe le lengwe wena o ya matjatjing. Le mesemelwana ela go ba meminga tana ya lehlapo ya tlhokega. Bia tshe re bontshitse gore ka nnete tlhoka ina o gopetse le biale bia tshe motjoletsi wa rena a re tlhoka ina re ka se motloele bia le ka moshato wa tsebo le bithabisho re sa mothushi. Bia tshe ke a tseba gore ba Targament Pharmacy ke ba ile gore ba ba re kishedi tshe tsona mengatwana ye ya lehlapo gore re tle re thushe tloka ina ke ge re bona gore go ena le bothata e go ka gantshe le rena ka tloka ina mohlomongwe thusho e ka tsonela
4: gore re tshe tsaka se re malebo go ba Targament Pharmacy ke ba ile gore ba bontshi gore ba tla thusha tloka ina ka mesamelwana go dikudu re lebeletse SMS le rongwe ikhwetsa le go sona e bile ba tlotlheletsa le taba ya gore a netefatse gore o bonana le di gynecologist go le ka go khwetsa thuso go botlhata bo ile rongwe ikhwetsa le mo go bona pelo ke ka mogwele gore re tswalla ka gona tloka ina re botse ya rena tsa jing le lwana ga ile rona le sesengwe le sesengwe se ile gore go se ya go tshwenya o ka rata go tlhoka maele o ka rata go tlhoka thuso mola le mola netefatsa gore o romela inbox or hashtag tlhoka ina re botse mme o romela go inbox ya rena ya @ Thobel FM yaka ke na le bonnete ba gore motsweletsi ya rena fa masoma o ta netefatsa gore bona taba ya gago ke le gore go ya lebelelwa
3: le nna ge ke tloga mo mothele tshekilo ruta dinatla tshe tshe pedi tshe ding farafarile go ka jona botlhata boki be re tlhakana le bona wa bona gore go na le di campaign ba re hashtag period poverty se se go bontsha re ke tloba boroko bya tshe tebzene le Arthur bya le ka monate breakfast ke ilo tshea matsapa gore ke le rute gore le tsebe ke ya bona gore di tle ka go fapana ba batlile le tshelengwe ba re ke mengato ya letlhapo ya boshego le ya mosiare wena o bona diswana motlhang re o rumila o tlo tseba bya tshe ga re tloga mo le nna ke ilo le fa thuto gore ka nete le tsebe gore di shuma byang le lena kwa ntle banna ithuteng ka tsona ga se ba sadifela motho tshe lengwe o tlo ba papa o le kharibe tshe lengwe o tlo tlhakana le sesi we le gore o tlhoka thuso ya gago ga bya le re ya go tshepedi tsa go fisha mona tebzene tshe lore re go laela ka tsona go monate breakfast ka ga ke boletse gore ke Kelvin Momo Listics mamazala ra ba ra go faga pele moloko are sing it back.
4: Yeah, ke go sha tshe pedi tsa ofisha tshe lore motheletse re go sore tshe tsona go monate breakfast tshe pedi tsa ofisha re ke a bona fa batho ba voutile ba bontsha fa re se plaka fa ka Kelvin Momo ga mo le sticks ba re mamazala go ira re moloko sing it back. Ah, ipaletse. Rena re dirile go lekane ba.
3: Re dirile go lekane go mero laela. Re a go putsa motheletse gore ga e ba wena o na le mogotsi wa gago le gore ke ga le mane o mmone e fela wa tsiba gore wa kitika bekeng etla o nya ka re modirale semaka. Le gona ya thobela FM ya ka go Facebook ya rena gore ngwalele gore nna mogwemogara wa ka mammang go ba go kwa ka mammang wa kitika bekeng etla o ke gopela le mo leletseng le modirale semaka. O ska mmotsa gore re tlo mo leletsa ka lebaka la gore ke semaka le tshatsing la matswalo le tlhoka ina re botse go bialo.
4: Rena mele re tshwele boni kwa ga magopa kwa le o tlo balatela ka ditaba tsa ire bo senyane mora go fao Dr. Moloko Mashamaite kwa le o re go tlo balatela Jema Sumitaro ka yena Pet Murudu le tsona ditlo ba ditwella gona fao Thobela FM tsola mpile go ipsina ka manane wa Thobela FM ga ibe mafelo a beke a mabotse mathatsa le matlhono le go tlhopa ka mokatse le re ndi a bapala re tla di bona ka moshupulo gore na di sepetse jwa
3: Lizi ya khala se le bala go ikholetsa ticket ya gao ka lebaka la gore re tlo shia go merenye go kete ka lwena
4: Danko.

0: tlhele ke tobela FM ya lekgotla kgatso la Aforika Borwa e gašwa go tswa mo makathanong a mmela wa Landros le hospital ke moo re lego gone bana go tsena lenyaneng le lengwe le legolo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo mo kgašong e lego lenaneo leo le a fetago ka moka ka bogolo ee re tile re tšhentšha re fetoša re tshwara ka mo re tshwara ka mo ee le a sa kana le fetoša lenaneo ee
1: mina na wena xiluva xa mbilu yanga bilongo ra mbilu ya mina i ta ze hambanisiwa hi ku fa
0: walioro itala muzadi ba re hi apa u nyeke muzadi wa lekgowa a fita a bolela sekgowa ka a bolele omongwe ba ra wa lena o re u nyeke muzadi wa o tswa kua kwazulu natal o ne e sekemekeme o ne e sekikio ba lena o nyeke mosadi wa mozulu jalo wo o nyeke mosadi wa motsonga a re mofokile menjane bašwa maite a bokone boshe opela ke tiisetso swafo ka

0: Ati lo lo mthethanyana wa tsela o sine se o nang le sona o sa shume ke sa shume nna le wena mohatsaka empa le mma motho re sa le monna le mosadi wa bona le ke lerato rato rato rato rato rato la mannete wa bona o rata motho ntle le se sengwe mamota re ebile re tshwere lotho nna le wena aowa bana
1: o ka bomotswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS sa thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: bana bao ba golago ba yaka tšeo ketšegilego Nestle Nesprey e ba neya go gontši mohlodi wa divitamine le diminerale go thekga kgolo pakete yeo e swarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele mme ge ba neye Nestle Nesprey always giving more
3: Oh, ke phone mo tsayo.
4: Eh, ke khweditse ga Ackermans ka 10 AM.
3: Mata, baby cha phone ya.
5: Ke mo nela Redmi A5 ka phone ya mo le hone go tloga ka 212 rand ka kgwedi. Go ba Hisense M88 Pro ka 169

0: R60 ka kgwedi ebile o ka thupa sa gago setseka meputsong ya check ya boleng bja 1 million rand gona bjale ga Ackermans go na le dipeelano
1: banna itseyang dikati basadi ba molebaloi letlhoka le megolo kwa lena

0: mana go tla ga tsela Afrika borwa
1: re ana menene
0: re di tsibisa mo kapulo ya le suka la magolo a rena e le go violate madungane.

0: kureng kwa ga mata ke le gare ke le le kureng ga matala ka kumana wena le bote mo kholokholo ko ra ba tsota ba re hey basadi a para nyang nyang hey ba e le tle mo ngazi le tle cell phone ba wa le bote e kholo kwa mo le mo wa e bona di piri di ngwali di piri di ngwali o tle ke tsebela FM ya le go takatsa la Afrika Borwa lena tabashi ba re tsaka ba tsoa o tshepile motho a ke tsona le moja o kana ma se mutshepe na
1: yali sha wena
0: a ke tsona le wa tseba le ke ta ring bana ba ga o kana ma se ba tshepe na dok jamanyalo a re la ska tsepa motho motho ka o makatsa na mo a retlwana mo a rena go tsepa

na o bese o tla ke tloga jema sebe tsaro tse go di ene le go bona motho tla bua ka masemola ka moeding kana go e tsala semete mo mesom pego ya ona bare e tla ka magwale Edmond Kulong.

0: ke masopedi soe fela metso tso re tshela o iriela le sumete neto sa tshe tshola FM ke moshato wa tsebo le bithabetse Bruno Mars I just might go check out ka gone ke le little separate ipsina ka yona ile go shelo re yetile pele ke lead single go album ya gagwe ya bone album ya bitsa The Romantic album le go tshela masopedi shupa go ringa February ngwa ke tpere masome pedi tshela go check out ba emong abole Sume ba ga tshwa tshwela FM ke lui safari lo jara le boga bana ka nnete le ke a bua e se khale ke a bua ke lui safari lo very ipsina the bonfire re bone di portfolio bo kazongo ba bang ba ga tshwa tshwela FM ba lekile mathlatsi mo la o karaoke mara nna ke yo rata o ba fa maele nyana ne ba re yo ngutlwela tsa wepela ba fetu a re lebeleng tse tsa bagashi tsa wepela re ditloeleng re bone re ba ngwe ne ba butchara dikosha a re ditloeleng Jawa ya pela ria ditwela re lebella jaba gatsi 0860202452 re ba fa karate ke bidu ke nemile ke go topa go isha moyeng thobela moshe le kae na
1: re bona le kae
0: ah re ramla tukwela le mangu kae
1: le bolela le tse isi modika ga mo swa batere da bodulo a e ke zane na mokwata
0: ah ga re fa mang karate ke bidu dirileng thobela
1: go tsopa Tara ke go dire gore re tsenye bala tse di wa stopa sa Kaizer Chiefs.
0: Ba di amba minya gere.
1: Ba minya ba go ba molelo gore ne ba tsane ba tsheke stopa sa mamelo a men sa Orlando Pirates o ba ne e tilo re polosa mara wa hore mamelo di Sundowns e di papa te go ape le nemo a ile so men.
0: Ko ke pusha re kuru i yo ba ona le khufalela la re ka hore di tlhopa tse ke tshepetse tsa so wetu ene le ne le ka thopa le tlo thaba mashata go di o fithela ibile le ke ithoma setla se setlang.
1: Sobe.
0: Agora mna tu tava fakara te kibidu balatino stopa sama ko zlam tutu. Lam tutu tsara karate kibidu. Tsara zo. 0602452. Tobela.
2: Hello the guy.
0: Arna report mla tu mani kibela le mango kai.
2: Eba kuna ga mo fetha ne le mafia se ke
0: tamkhani. Ta ta re fa mang karate kibidu dirile le khone.
2: Ke fa ba tshe ba karate kibidu mo ticketing ja batho ba ne le mafia ke ba mo ke tinya ba tla ba tshapologela mo go tsone ke ba botsa ba re masimo se motseng wa gago ke ra wa ba mo ke tinya ja rena gape
0: e na go na re se motse wa gago bo shedi o bo bona ke yona lo wa bona e karolana ene ya rena no ya karolana no le ke yona ga botse mo lo reng re gala batho re ba di ba tlo lo di allo tsa lo tshulentseleng
2: e ke ra wa bana se mo khobile ke mo re se feta go gona bona ba feka re tse khobile fa
0: a o na mala tu ba feka re tse khobile ka re tse khobile tsara so ke le bogile a re bone ba ba 0600002452 mushate
2: ba murudi
0: le kae na
2: rona le kae
0: ha wa ripo le mala tu ke bela le mangu kae
2: lota ma thobela hai ka mmatela
0: mushate mushate a re na le ka botata re na re sa iketile re tswa ke Louis Safari Lodge re tlo ba tsore masaja mana re bone bokhasongo wa tsebakeng mara nna ke nyoko fa batho dikarata tse di khibidu ba dirile
2: e re ba fa karata tse di motho so wa o kolota wa na o patela ba hore ba fa dikarata
0: ke di 22 gape le go do bana gore batho ba patele batho le ba le sharp
2: le ba le sharp ba nyako patela ba murugi ya le ba kereta
0: tsia dilele a go nda mla tuke le bile re ba feng karata e khibidu tsara zo ke topa mafelelo 0600002452 ye ke thobela FM thobela
3: Murudiyam pela khotso.
0: Kolo bya bya tla dikinna ka sevila ke rumeletse ke dile.
3: Kolo ya jwa tari buta bona di khatsong ko le nna ke ngwe di khatsong ko.
0: Ke bula le mang ko kae ba?
3: Se di la mmalo lo ma ho wa itse ke nna ke ngwe di khatsong ko.
0: Ka ne di bula ona ye ngwe re fa mang karata ke bidu dirileng.
3: Wa tsaba ke ne ka ho fa khutso a moloko nna le ya bona khutso a moloko nne ke la bona motho gore modirelo wa mogolo mongwe lo phela o tshepisa ka morago wa beke tsepedi ka metsa o tshepisa gore ke yata ena o ya mo emela wa tswa o itleboleka ka bojotlhe o topelela mola le mola gore a ore ke mme akanyetse a fita a kgona o itumela lenyora ape wa tseba nna ke sa tseba batho
0: khutso moloko mme karata e khebidusiwe e reng ke
3: mofeke le ena ke setolo sa morudiwang phela
0: re tlo mmetha wa re shetse o jesa timu ya morudiwang phela re dijalo ke le buile ke
3: ya le wa ditshinne kwa melabela
0: kudu batho wena wena khutso mo lokong me wena o je sha timo mana o je sha dikolwe ja ba tadi karata ke bidi tsara so a ke nya go tseba gore o stolo sa dikolwe ja ba tadi masopedi shupa mse tso dibile iri ya somepedi na mme re gatela pele fa re o boya gape ka sepagare sa mse tso tswela iri ya somepedi re ba fa karata ke bidi ya le re nabine re tswela pele go tse masometharo nna ko fa mino ke namile ke tope fela maemo a bo le some maemo a bo some maemo a bo some tshela ke phoko e bro o na le sanere sanere le ene o tloba le gona kwa kwa gola Sun City Super Bowl ticket ke boletse gore ticket di kitiba fela 350 general ya ba rona mme o ikhumeletsa gape ticket ya 1750 ke ya VIP mosai
4: maemo a bo le some tshela go tse ba some tharo ja Thobela FM. Pat Murudu, Uchama Sumitaro, Uchobele FM.

0: ke se mashu pa fela la metso tsoretjelo iriela le sume pedi re le ba ditaba tja iriela sume pedi nete o tlo ba boa gape bone magopa ka iri ya pele ba re tshwara mo ratang ke Miss D nete go rarela le bona fela gore mo maimong a ba se swai o thando maima ba senyane ga o se baka ba di mo ba mmalebekwa ke ya mona o makala so pedi sa pele sa mino wa so pedi sela sa tlhopha sela sa bomshanga Tembi Seete a re hei ape nako e ke sa dira great a re Tembi Seete bantse a e sale ka ona mogona a tso fa gao e tla le tsona mogala mama bosome questo the george le Tebza Berry ba re o leseala ka maemo a bolesome Miss D o thando maemo a boswai ebile o kgopela lena balatedi ba gagwe go mo thuša fa le o tla ka cover ye botse e le goreng o tlo ba a lokolola album ya gago album a bitsa sakanana ubile o beile dikgetho tse tharo kitimela mo letlakele la gagwe la Facebook Miss D o mo thuša fa le gore na a ka tla ka cover ye jwang ya ga botse e le goreng e ka tshwane jaana le yena ke bolela fa ka mosetsana o robelile ka kwa go la belabela nnete ra ba ra gopola gore e belabelabe re gona mola Kilui Lodge mo le gore nnete gona re nabile re ipsinda moare loi a thomileng fela tšetša mmino ka ngwala 2020 a ntse a le gare a lokolola ka fa sa Soul Candy Records re mone ebile re a mo tseba yena Miss D ke tše dibotse tse le gore namile go direre o diragaditše go mo go SABC 3 di Afternoon Express mola di Express a diragatša bo Live Amp SABC 1 Yo TV ke tše dintši tše le gore nnete o dirile ka motlhakore la mmino wa mapiano ba re tshwara mo rata ba re hela ntshware ke ya wa ngwana sepakare sa metsotso tswela o iria lesomepedi re ba fa karata kv 0860002452 wa kitimela go letakala la rena la Facebook at Thobela FM yaka le gona wa re botsa rena o thetse sealemalemo kae re famang karata e kv di le kone fela ga jale ke nyaka gore re fetele ka mo go ba papatso re bona gore ba papatso ba re tshwaretseng ra bua ka
1: e ka batshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fitlha go R745,000 re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000 tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: Ile happy. Itla go itlhela ka festival ya Mosana Noji ka 27 June 2026. Mosan City Super Bowl. Ke re bona di gate.

0: go ba ijoba ile gore ko wena bia le wana gana o nagana gore nka bulela soka bulela bia le lebia le bia le bia le
1: ke nagana ke pele ile ke le soka ke bulela kudu
0: o bulela kudu
1: eh
0: o bulela kudu
1: eh
0: kudu
1: too much
0: nna o ka semphale
1: yo o ka se compete le nna
0: nna ke re o ka semphale
1: nka o phala
0: o ka semphale
1: ke o phala
0: ona ga ya re tho ke nya ka go tseba bia le ka o butisha a ke
1: Eh.
0: Kosha ye ya dia mama. Ke ka lebaka la eng o kgethile go ngwala go ba o opela kosha ya dia mama.
1: Because of like all my videos di bolela ka bomaka. Like ke rata le kompo. Ke rata bomaka.
0: Bele wa ke ka lebaka la eng o kore o thomile ka di opela kosha le kompo.
1: Because of I like le kompo music. Ebile le gona ke rata binela le kompo.
0: Bele ke mang motho e le gore ngwa go tlhotlholetsa gore o felle o we le gore ngwa go tlhotlholetsa go fitlhela fa ile gore nge o thomile go ba soopedi motho e le gore ngwa morata
1: Malibuti
0: mo Malibuti ba opela
1: eh
0: ba opela ga botse gore ke na le mama mo ke tla re ke motho tsha rena a opele he
1: ba opela
0: wa opela
1: eh le skawar
0: o re skawar bele mimi ke nya ka go tseba gore kwa o tsenang gona sekolo la ke re o tsena sekolo bjale o tshwana le nna
1: eh
0: kwa o tsenang sekolo la mathomo re babe ba e kwa gore ka nnete meme a shu o ntshitse kosha maitemogelo a bona e bjela mhuta mang go ba ke re ne ba e kwa bjang
1: babe ba thabile go nna ba ngopelela like they were so very supportive
0: Bele ke eng se le gore ngwa se rata se le gore nge o tla re mo sechabeng ba go fa sona ka ga ye thego e le gore ngwana wa ihwetsa go mme ke dilo di fetse le gore o ka rata go di bona ditjola pele go ba gona letong le laga
1: ke ba mo di billboard mo TV like mo di koloi my pictures on top of the cars
0: Agere ke o tsara bele bele ere ke la tsamama tshobela mama le kae
2: re gona le kae
0: re gona ei ape se se mi mure no bulela kudu bele ke raka semphala o re wena wa mphala
2: awo ka seloke mo rata
0: nga seloka
2: yes
0: nna ke re ke a luka
2: go botshata go buima
0: buima
2: le rena a re fitlhi mo
0: bele ke nya ka go tseba awo o re kae o re mama ke sopedi
2: mama ke sopedi ke net
0: Biele mama ke nge se le gore mama o wa sidira go tlhotlholetsa morwedi wa gagwe gore morwedi wa gagwe le wena ka nnete e be se o pedisa mmino wa lekompo
2: se se gologo le go fa ngwana support mo ntsha gore ke mo yeme nokeng ka mehla le matjatji go pola gore ngwana o tlo itjela sepetho gore nna ke rata selese jalo nna ka motswadi ke tshwantse go jo moemano keng ke montsho re no selo se ga ile se se lukileng e bile wena o se rata nna jalo ka motswadi wa go ke tlo supporta go thoma gana mo o fithellela mafellong gore no nna ke sa se rata go bana ke se tshwetsa pele se ya nthabisha
0: a wa mo bona ke nnete bele ke la mathomo thomo thomo lebelele ka gore re akwa e bile kwa le go ka gano tsala a go kosha ela ya ga ela ya dia mama e gare ya kitima la mathomo thomo ge lebele kwa gore a uwa ka kwa thobela fm la bijwa ke eng se le gore nge lebelele gore le ile la ikwa byang
2: re kwele re thabile kudukudu go amogela molaetsa go tswa go thobela fm because ke station sa segolo se le gore re go tere se thieletsa nna ge ke gola ka ga se re be re thieletsa thobela fm from ke sa le o monnyane so ke an honor a ke tsebore nka e bia jwang ka lentjula spedi it's an honor gore se simime a felletsa filwe sebaka se segologolo se le gore gona le batho ba bantsi ba ile gore ba se rapella bošegolo mosegare gore o ka re le rena re ka humana monyetla o ra ya radiong ra bolela go swana le ngwano
0: awa mo yone ke nnete pele ba thiletse batho bela fm gore re be re tshware tlhopedishano ya bosebose ya go gatlisa ya go dira gore kore mang le mang a thabe bjale rena re le dithaka re kwele bohlokotlokotloko ka morago ga kotsi yeo e diragetsego ka kua mankweng morago ga gore morutwana wa mphato wa lesome e le go yena john magoro a tlhokofale ka morago ga go thulwa ke traka bia le murutwana o bia tsena sekolo se se phagame sa ditlalemeso ba le re dore ke dorata gore ka gae go motjegago ba go era le dikolong anke le go motjege modimo a be le lena a le direka go loka je botse fela le dikgaogelo anke di le latela bia le mimi ke rata gore ke fetela ka fa mabenkeleng ka fa ke moka ke tlo re ge ke boya nna le wena bja le ra tswela pele ra bontšhana gore mang ke mang wa go bolela koduma gareng ga gago laka kere
1: o re sa bona
0: bathelete ba thabela fa mlesika la shitha le ga tee ka gobane ka morago ga fa ga ba mabenkele ba re tlo ba re tswela pele ka tlhopoledišano ya rena ya lekgono le yena sesemimi gona fa thabela fa mošate kwa tsebo le boithabišo
3: tsena le papadi ye botse ya Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala go reka ka 650 go didiriswa tše tharo tše kgethilweng tša go swana le 200 gram door eggbet coffee jar goba pouch ka ntle le decaf ka 179.99 o boloka 35 rand le 450 gram bokoma with bix ka ntle le 375 gram flavor ati ka 27.99 o boloka 8 rand fela dintšwela ka dikona babekeleng a spa le dispaspa tše kgethilweng pomanaga le limpopo go thoma ka 11 go fihla ka 12 May 2026 restoko sa lona
4: Hip hip hooray! Kitika le tajira matswalo la ngwaga o masumetharo le la dumahadwe. Ka thekofase ke tsinang thaka. Hwetja IBR roofing

0: 5000 BTU ele 5399 rand fela hakisha ka hore say special it's tomorrow 25 from 31 May 2026 you save and score
1: awi ko gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhowa ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
2: maAfrika bro history e ipoeletša se se diragala fa o tiragalo yo o ka se tsogego e lebetše Afrika Borwa e phenkgišana le Mexico ka la lesometee June e ba le maitemogelo e kgantšhe e ba tlhatse ge papadi ya mogopo wa lefase ya FIFA ya ngwaga wa 2020 tshela e thankgoga bogela pulo semmušo ya papadi ya mogopo wa lefase ya FIFA 2 mo go SABC 3 bošego ka area senyane gape le mo go SABC Plus gomme o iphine gape ka kgašo thwi ya dipapadi tše di radio stationeng sa SABC se ga se papadi fela ke tabagolo se bontswerere ka nako ya rena re ka o fela ke SABC fela mogaši semmušo wa mogopo wa lefase wa FIFA ngwaga wa umwe le mongwe wa ketepedi masime pedi tshela
0: state your mind iri ya pele go fetsa ka seripara go tswa go iri ya bobedi really happy mokwatedi motobele FM
2: e sa le ena hepa ga mokwatedi gona fatshe bela FM shot e kwatse bo le bithabisho 87.6 fetla ga 92.1 metsotso ga bele ke masime pedi pedi go tshela go iri yela ya pele ka nnete ke sana le ena sesimimi gona fatshe bela FM shot e kwatse bo le bithabisho sesimimi a bere wile nkha wa jeng khawana byale byale ses mimi ke nya ka go tseba na go shaye ya dia mama ke ka le bakala engwe ngwa dile ke a tseba gore o boletse ka gore wena o rata mama ke e bile mama ke ena go hlhuletsa ga o lebeletse bomma ka mo mathlakoreng a mangwe motlho mmoe ka baba agishana ke eng se ile gore nge a ke re go shengwe lengwe na le molaetsa byale ke nya ka go tseba gore molaetsa wa gago ba ke message o mogolo go le boile gore nge o gona ka gara ga ko shaye ke eng
3: like e go ma talks about my mother go ma ka ziam ke ba rata ho feta everything e lo gona ba strong yes
2: ka wa ke nne ja pe mo wa tsa mimi ba tba re ba re Mosadi o swara tipa ka bogaleng. Ee, bjale mosadi. Mosadi ke le tshwika ga botsebotse re di bjale. Bjale ke nyaka go tseba gore go na le dithaka tse dingwe bana ba bangwe ba ile gore ba lekana le wena ka montle ka mo. Ba ile gore ba nyako sona le wena, ba nyako opela. O ka rata gore go bona.
3: Like. Ba tsadi ba bona. Like. Ba ba se hope. Like so they can be like me. My mother gives me hope or ebe mo ke leng no le ani jalo bo makaba nke sa re le go dimo
2: yele ses mini gere le gare rena bele ka ba rena ba batho ba ile go reng re bogela kwa di go ka ganyotsa le a go ra gona go bona ka fa o ses mini a bolela go le mama ka kwa ga e ka kwa ga ba shetse ba dira tsona di video wa kere ke nya ka go tsiba gore na di video tse uwe e ka ba ba o ngwalela fase go ba o jo ba ile gore wa dinaganela le gona ke ka lebaka la eng o di ona gana go bolela dilo tse bjalo motlhomongwe o bolela le motho o mogolo
3: ke tlhao ke di o bolela kudu a ba ngwalela ba ndie le sel ke di o bolela
2: ke tlhao lebaka le legolo la gore a ke re gona le bidio nngwe ka kwa ke bone ka kwa letlha go ka nyontsa le a go o bo bolela le mama ka taba ya gore o nole madilana o bo mmotsiša lebaka le legolo la gore o bo mmotsiša dipotsišo tse bjalo re re o ngwana ke ka lebaka la eng
3: ga le ke tshware ke tala ande ke ngwana a tsoge
2: a tsoge ee mama o tsoge a kore ka mimi ke betha motho bathele ke batho bela ka mimi yo a ke nyake phoso mimi bona ga a ka ra robetsa kere o tshware ke tlala o nleletse mogala o mpotsa o re happy bona e tlamo motho sho o robetse ke tshwere ke tlala kere bjale mimi ke tlo bakeletsa koša ya gago fa mo go thobela FM ke nyaka go tseba gore na wena o ikwa bjang
3: ke thabile
2: o thabile
3: kudu
2: kudu Kore o thabile go feta lentjwe leo.
3: Yeah.
2: Mme le mimi. Gona le taba she le nna yang swenya. Re re le bana re le ka magaeng a borena kere. O khumana ele gore ke nya ka go dira sele sela kere. E fela mama ga nyake. Na o ka rata gore eng go batswadi ba ile gore bana ba bona ba rata go dira sela lesela e fela batswadi ba sanyake.
3: Like gore bana like ba be excited le ska ba betha le bagaleng. So they must keep up doing it. Dream, pray for it. Ba rapele ba irapelele. Gore ba kgone fihla kwa kele.
2: Mimi ga ba tsebotsa reng ka botsisha. O na le mengwaga e mekae ape ba le yone o bolela kudu e bola ke sa tsebe gore ke reng.
3: Ke na le mengwaga e nine.
2: Nine! Yes, nyane! Ke a gana. Nampile o dira mphato wa bokae?
3: Wa boraro.
2: Ha wa mimi! A o dira mphato wa maramatau?
3: Mm-mm.
2: A wa boraro. Wona o dira 12. A o ke a gana ebile ke a change. Mm-mm, mimi. Mm-mm. A wa ke a gana. Mele ke a go bona ke go lebeletse gape ke nna wa tseba ko ipona ke kwa dikgokaganyo tsa leago ke nna le yona mimi na molaetsa ape le nna o na le batho ba ntogelela melaetsa molaetsa wa gago go iša go batho ka moka barati le baratiwa ba mmino wa gago bathegi ba mmino wa gago le batho ba e le goreng ba go rata ke ofe
3: ke la rata kudu ebile ke a le leboga le keeping up le mpha support-o. Le commenta, le share, le like, keep doing it.
2: Na ke ma mathata afe a ile gore o ile wa kopana le ona nako ngere ya ge o bo o dira go shaya.
3: Like ke be ke shaya tsanyana so like yo I was yo ke tumela mara.
2: Pele ke tshe ya mohuta mang ye re ka reng motlhomongwe wa ithloka. Gore o fihlelele se o nyaka go se fihlelela.
3: Batho ba ka ba kipe ba mpha support-o.
2: Ba ska stop,
3: like keep on doing it, my people. Gore ke a ba botsa gore ke le rata so much, ke le rata kudu ka pelo ya ka ka moka.
2: Bjale ba ile goreng ba go nyaka gore ba nyaka go bona gore na ge re bolela ka sesimimi re bolela kamang sesimimi ko shaga e kefe kwa go dikgakaganyo tsa le a go kry-a tsona di-social media ba o kgotsa bjang ke wena mang motlhomongwe wa Facebook, TikTok, Instagram dilo tse di bjalo.
3: Ke nna Belinda Bimoloto, sesimimi and mimi and Belinda.
2: Mm-hmm. E bušheletse gape ape re ngwala fase
3: Belinda Bimoloto.
2: Belinda Bimoloto
3: mo Facebook.
2: Mo Facebook.
3: TikTok ke sisa mimi.
2: Ko TikTok ke sisa mimi? Oh, sis.
3: Yes.
2: Oh, ke sis mimi? Mhm. Apa rangwa?
3: Instagram?
2: Belinda Bimoloto. Belinda Bimoloto.
3: Same as Facebook.
2: Bele ka ga ka kwa Facebook. La kwa kere ba teleji. Wa le goreng o nya go bona sesimimi e di gokaganyo tsa le a go le bona ke mo ile goreng wa khotsagala ke ra Facebook, TikTok le ona Instagram. Biele, says Mimi. Ke rata go lebora, le nna ke go rata ka le rata la love, le rata la go se fele. Ke re le ka mo sege ke bitsa omphalele le tle.
3: Ke o rata so much le nna like I wish I couldn't go and sit by your side.
2: Le lena mama ke rata go lebora, le tswele pele le mo fathe go tle.
4: Ke a lebora le nna, ke lebora monyetla o le re fileng ona. Le thego ya batheletse ka moka.
2: Aga, go tsa go nna hepo ga mokwatse di go fetlana la rona re kopana gape baking e latela go. Na ke a shuta o latela offense ga mojapelo ka nna go Latin zone. Ke leboga batheletse ba lana go le motheletse ke Miss Pro, mola motheletse mogolo ele Mr Isaac Masile wa ga mashila. Go tsa go nna hepo ga mokwatse di ke re thobela.

0: ma Afrika Borwa history e ya ipoeletsa se se ya diragala fa o diragala yo o ka tsetsego go ilebetse Afrika Borwa e phenkgetsana le Mexico ka la le summite e June e ba le maitemogelo e gantse e ba tlhatse ge papadi ya mogopo wa lefase ya FIFA ya ngwaga wa 2020 tshela e thagoga bogela polosi mmuso ya papadi ya mogopo ya lefase ya FIFA 3 mo go SABC 3 o shego ka iri ya senyane gape le mo go SABC Plus go mo websine gape ka gasho 3 ya dipapadi tsa di radio station sa SABC se ga se papadi fela ke tabagolo ke bontswerere ke nako ya rena re ka ofela ke SABC fela mogatsi mmuso wa mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa 2020 tshela
1: Team Zone le thaka ya gago thaka ya tshetse o sentse mojapelo o thoma ka seriparo go tswela go iria pele go fitlha ka iria bobedi mo go thobele FM Team Zone
0: Tinzone, tameng ke le dumedisa gotlhe fa se ya le moya se se ka be se le fitlhela le le gona ke le dumedisa nna ke le bitso ke nna o fentse wa ga mojapelo e tla ba mang e tsena setlogolana sa batlhale e rekisa sebele ke le noshi ke tsamaya ke na le motsetsi wa ka Miss Pro Promise Magwale mogo le motsetsi petition na ke Mr. Isaac Masilu Mashila re go amola gape go bona no lana le le bosana bosana le lo re go bona wa le rata ka pila go ka moka ke na no la Tinzone le tsena go mokibelo o mongwe le mongwe ka seripagare go tswa go ire ya pele re isha go ire yona yela ya wedi rena luena le di tshaka tlingwe re a hlahlana e fela re wile ka mahlo pele re ka thoma ka ditaba tse dintsi re lahlegetse ke moithutana o le re go na le mengwaga e le 15 o le re go batela mphato wa le 10 go tswa sekolong sa ditla le miso secondary school kwa mangweng o le re go buile a loba bophelo ba gago marago ga go thulwa ke sefatanaga re tloga re re a moya wa gagwe o robale ka gotso wa ke le amogela ba le rokela mathomo le tinitana no le latin zone tse bang gore le amogetse le gone go thinzo re tlo pele go keteka kgwedi ya Afrika go mme reetetse ke bareti ba le go re tlobeledišana le bona ba tlo ba abelana le rena direto ka Afrika le gore botsa le go bolela ka moo thekenoloji e amago bogabo bja bona go tla ke le nna le Facebook re botšitse gore na direto di ka thusa go boloka setso sa Afrika mehleng ya technology na le gore wena o reng ke na le bona fa ga direto tsa rena nka rata ge bona ba ke tsebisa gore bona ke bona bomang ba tswa ba le kae ke le dumedisa
2: thobela ba thieletse ka moka yo a bolala go mo ke galane karabo ke di ramphato wa le sumete go sekolo se se phagamego sa tlakala mashashane commercial school le hono ke tlile mo go lena he oh thobela ba thuka moka ba thieletse ba thobela FM le lena ba ru ba thobela FM yo a bolala go mo ke le doba bonololo Christian ke tswa sekolong se se phagamego sa tlakala mashashane ke le dumedi sha batho ka moka ke re moshadi. Ya sibile se sibile la go mo ke le daba matipa Gabriela. Murutana wa tla ka le mashashane.
0: Ke ne le mreti o motika fa ke sa phosholo re go o tlo nthetela ka Afrika ya rena e botsebotse. Ko ribile o tla ba rututeletsa lena neo re tsana ka gare ga e go kitekeng Afrika ya rena. Beng ka rata go ka tsara ba thiletse ba rena ka serete se go mmitla ba rututeletse lena neo la rena. Tiadil
2: Afrika, age, Afrika age. Ke Afrika naga ya go rwala malemeleme. Ke naga se rwala dinaga tsa continent tsa dihlakane. Le tsonokadi ya ngwa di sangwa di shadi ka negelo tsa segologolo. O rwala le tjatji ga le ka seriti sa mollo. Ne bana ya gago e ya ganya. Ke Afrika naga ya ditokelo. Wana bo ikhantsho le bo ikokobetso. Ke Afrika naga ya tikologo. Afrika naga ya rena ya botse. Wana pelo ya ditshaba tshaba. Yala arabula la ka jotsagago ke se jotsa tsa masaba-saba la kgetho gothe Afrika se fenya democracy wena molwantsha wa ditokelo batho ba re nale wetse le hlala ke khutso ya lefase lena ba moshama watle etlang le boneng etlang Afrika le boneng naga ya khutso re namba na ba Afrika ke re a re ipona ga ntshang gore re tswala ke mayoti e le go Afrika naga ya magontse-gontse ke re lena bana ba Afrika a re tlhabeleng naga ya rena megolo kwane re re age Afrika borwa age
0: nka le sa mothabele age o re le boga re le boga o tla go dilitse lenaneo e fela pele re ka tla pele ka tedi di ra kwa direto tedi mo tedi bosse ka Afrika tlang re feteleng ka fa
3: e to cut ke di rata
4: e re go le felle yona ka tie ngwana
3: ka nete papa
4: ka my cashback ya my way ke tlo bushetswa 10% ya di premium jaka a ke sa se tleme mengwaga e mebedi
3: okay
4: yale ke tla ba le tshelete o ke tjegilego ya go thagatsa ngwanaka wena o ne iphelela se buena girl
3: papa papa ka lebora.
4: Oh nana.
5: Batho ba mmagonte, dikoloi tsa mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditjoletsa tsa masonedi. Mo patela go sa ka wa claim mengwae mebedi. Me di difela tsa di premium tsa go disa shalla morao. Myway ke mo wa simola wa ditiro tsa di chalete wa go se insure bophelo. Di premium di aka risk profile ya gago. Bona le dipielano.
6: Tsena le papadi ya botsi ya Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala go reka ka 650 go di dirisa tsa tharo tse kgethilweng tsa go swana le 200 gram door egg bet coffee jar go ba pouchi ka ntle le decaf ka 179.99 o boloka 35 rand le 450 gram bokoma with bix ka ntle le 375 gram flavored ka 27.99 o boloka 8 rand fela dintšwela ka dikgona ba bekeleng a Spa le Spa Spa tse kgethilweng go manala le Mpopo o thoma ka 11 go fihla ka 12 May 2026 le stoko sa lona.
7: Afrika Borwa, ka 11 tsa June, history e a ipoeletsa. O metjo tse di thoma ka monyetla wo bo tsere ka sole ba lego, magareng ga Afrika Borwa le Mexico. O pula tlhano ye, ka bo ikgogomoso, e ba tlhatse thagong ya kgwele ya FIFA World Cup 2026. Bogela papadi ya mathomo ya pulo thwego SABC 3 ka 9 mantsiboa. E gashwa le go SABC Plus. O latele monyetla o mongwe le o mongwe, ditishing tsa radio tsa SABC naga ka bophara. Ke ga se papadi fela ke taudiso ya rena bukwa ya rena ka nako ya rena rena ka moka re khata tema ka ofela go SABC fela mogashi wa semmusho wa FIFA World Cup 2026.
8: Ewile gape etla go itshile ka festival ya Mosona no 27 June 2026 Mosan City Super Bowl.

0: Dr. Colpet Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Le baba ngwe baba nchi. Team Zone.
1: 87.6 92.1 Direto tsa Afrika ka bophara mo go rena di bolala ka setso di bolala gore re swanetse go tsiwa mo rutswa go gona re swanetse go latela setso sa go sa rena ke ka mogwa o direto tsa Afrika di hlatholla go rena
2: direto tsa Afrika di re thusa gore re ska lebala mo rutswa go gona di thusa gore re tsebe setso sa borena re ska silahla direto tsa Afrika ka bophara di re fa thuto ya molaetsa e bile di a re aga
1: ke le bogo bogo rabaka jole ke molaetsa o feng o le karata go fa barutona ba bongwe ba le go ba rata go reta go ba gona go ngwala direto e ka ba direto tse di feng go ba tse di feng
2: molaetsa o nka rata go fa barutona ba bangwe ba o ba rata go reta go ba o ba rata go ngwala direto ke gore ge o ngwala sireto go ba o bala sireto o swanetse go ba le pelwana tshwana gore o ipsine ka sireto sa gago o swanetse go ba le maikemisetso golo gore le wena ga o dira sireto so o e go o ithaopile ebile o e gantsha
3: gore barutwana ba go ngwala direto ba seke ba latlha go se ngwale direto ba tswele pele ba ngwale direto gore le leleme la rena le se ka nwelela
2: gore ba seke ba hweletsa bogwa ba rena ba botswetse pele ebile ba tsweletse segologolo sa rena pele
1: ke leboga jalo ke nyako tse bore lena ke eng se le rego se le tlhotlheleditse go ngwala direto tse tsa Aforika
2: sele sawos dilo tsa bodire tlotlheleditse go ngwala direto tsa Afrika ke ka bakala diphithelolo tsa re tsa yona naga ya rena ya Afrika ina le diphithelolo tsa dintsi kudu ge nka dibala nka tsa le tsatsi ka moka phithelolo ya mathomo ke gore e gonne go feta demokrasi nako ya le go be go tlhaga mathata a magologolo awe e le gore a ile ana ka go phufutsa naga o mme naga ya rena ya yemelela ya phufutsa ya thintha marole
3: ke khonne go lemoga gore ba fa ba le ba le holo ba nyatsa setso sa rena ke le ke ngwadile sireto se go ba gopotsa gore setso ke ntwa botlhoko a mo bophilong
2: ke ngwadile sireto se go tumisa Afrika ya rena go tumisa naga ya rena ya botse ya itletse go ka tlhompho phidisano perekisano le kwano gareng ga mashabashaba
1: ke le boga bogara baka ko tlhekeleng la rena la Facebook go thobela FM yaka re botsešitše ra re na direto di ka thuša go boloka setso sa Afrika mehleng ya technology na ke na le bagwera ba mmalwa ba le rego ba ntšhitše sa mafatlheng a bona ke na le moela tumi o re thobela ka gašong ke bona go le bohlokwa kudu go tswetša direto pele le go bana bao ba sa tla go batla hwetša di sa fitšha ke moela tumišo ke le boga re na gape le tišetšo o re technology ke le rego e ya senya aba bana re na le Allan Mabota o re thobela technology e ka se šitiše setso sa rena sa botlhokwa ke gore rena re le maAforika re tswele pele ka direto le ditso tsa rena ena ke Allan Mabota ke a leboga excommunicado o re thobela ka mošate ee ebile ke bona di sa amane felo le technology ge re ka ruta bana megopolo e sa le boleta le go ba lemoša botlhokwa ba thuto yeo e tla ba gona ke leboga botšišanang tšhilwane o re thobela go bolela nnete direto di tloga di le bohlokwa kudu ka gore di dira gore o tsebe moo o tswago le moo ya go gona o ka se tsoge o lebetse fa o tswa go gona ke leboga Tantsha Given o re dumela sesi ya lotšha direto di ka thuša kudu ga bonolo le lebaka la gore sereto ke sa Afrika le gona ka dikolong ke leboga Molopi ore re mmogo ka moshate awa ke le boga le gone go ntse mafatleng a lena ka o hlakeleng la rena la Facebook awa ka nnete direto ke tlo re go tsona di botlhokwa kudukudu o sentse gore e le wena motho o tsebe sereto sa gago o tsebe botswa go o tsebe le mo ya go ke le boga ba thiletse baka re ke tleng go lena dithakataka na le nagana gore technology e fetola tsela yo ba swa ba ngwala go ka gona direto go ba ba abelana go ka gona direto
2: go ya ka maikemisetso kgolo aka technology e fetola ka mokgwa o bafa ba abelana go ka gona direto ka lebaka la gore nakong ya sebjalebjale e sa le technology e ba gona bafa ga ba sa šiela direto tlhogong ba nagana gore direto ke tša segologolo gane aowa ga ba tsebe gore sereto se thuša mang le mang gore a tsebe fao a tswago gona se thuša mang le mang gore dinako tša morago di fetile ebja sereto sona se ka se tsogele se fetogile
3: Baswa ba le khono ba bona ka re sereto se ba shitisha maphelo ena ga go bjalo sereto ke ntwa botlhoka mo bophilong ke ntwa ye lore go e go bontsha tsela ya bokamoso ba gago ke tshepo ya gago
4: technology e timeditse ka mo baswa ba sa tsebe go gore direto ke dilo tsa botlhoka e bile dikaba eta pele da ba fa le molaetsa da ba fa thuto ya molaetsa da ba godisa ka re tsa mohlala pukunya ga re tsa mohlala ka pukung ya matlhologedi a thetso re bona sireti siretong sela sa bafsha ba lehono se gala bafsha bona ga ona bjalo ga ba sa lebella direto ba lebeletse technology e fetola ka mokgoba sa ba lebellang direto ka gona ebile ga ba sa lebella dilo tsa segologolo ba lebeletse dilo tsa sebjalebjale
1: jalo ke dilo difeng tseo di le go botlhokwa go wena ga o leka go boloka setso sa Africa ka direto
2: Dilo tseo di be go botlhokwa go rena ge re leka go boloka setso sa Africa ka direto ke gore o swanetse gore ge o reta ka maikemisetso kgolo ebile o tseba gore o reta ka lebaka lefe gore o tsebe gore sereto se botlhokwa ga kakang.
3: O ne o lebelela mobu wa South Africa bo botse ba gona le moaparo.
4: Gore o kgona go fetisa molaetsa go ba bangwe o kgona go fa le ba bangwe thuto ba ba ntlhoka go bao gore o kgona go fetisa molaetsa wa thuto go ba bangwe ka ge sereto mogola wa sona e le go fetisa thuto
1: ke leboga bara baka taba tse e tloga e le tse dintsi kudu ka Africa ya rena felebele re ka tswela pele nna le wena re fetele ka
5: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: A ona le kgobalo ye e tlhotšwego ke koloi, mpia go bethwa go alafi ya bošaedi, go thuntšhwa, go welwa ka moleteng o sa šireletšwang, mo eseng phošo ya gago, goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong, ikopanye le Mphela and Associates. Boramelao ba maitemogelo a godimo, re kgwetšagala 30A Bordenstein Street, Office number 2A and 2B, RS Chambers, Polokwane. O lefa fela ge o atlegile molatong. Re leletše mogala go dinomoro tše 015-010-1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. Go na le mabaka le dipeelo.
0: Team Zone, le thaka ya gago, thaka ye tshetse, o fentse mojapelo. O thoma ka seripaaro go tswela go iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi mo go Thobela FM. Team Zone.
1: 87.692.1 ke moshate wa tsebo le boithabiso ke moshate wa diyalemoya re sa go amala gape go nanoo la go lama morata nanoo la Team Zone ka mokibelo le rogo wa tonyanyana fela go nne le tšatšana ka kwa ntle mo toropong kgolo ya Polokwane ke tshepa gore ona mo obeng wa peretšerese ka gore wa bona gore ei setlhatsela sa marega ke se le rego se re etetse jalo a re tsweleng pele ka tlhogopolešano ya rena ya legono mme nka rata go botsa gore mogora wa ka ka ga wena o ile ba re retela ge re be re bula lenaneo la rena o ka re tlhalosetsa ga nnyana gore a nna ke ka lebaka la eng o kgethile go reta Africa ka sereto se le rego e retlile ka sone
2: la tseba batheletse ba gešo ke kwa ke kgantšha ebile ke ne makemisetso ka go retsa sereto sa Africa. Africa ke naga ye e le gore e na le malemeleme a mantši ge nka bala nka se a fetse Africa ke naga ye e le gore e fentse democracy ebile ya lwantšha ditokelo aforika ke naga ye e le gore e agile ke badimo ba borena ke e kwa ke e thaopile ebile ke e kgantšha kudu batšheletše ba gešo ge nka tlhalosa ka mokgwa e ke e kgantšhago ka gona le ka makale le ka nnete
1: wa kwale le ka mokgwa o bolelang gore o tloga o le sereti sa ka metlha wa reta sekolo mara
2: ke phela ke reta ke ya reta ke moreti ke mothaopi wa sereti
1: aga o raya gore o reta le ka ntle ga sekolo akere ke tsebo gore ge batho bale batho ba ka go hwetsa kae ge ba nyaka go bitsa rotlo ba rete
2: ge batho ba nyaka ke ba retele nka lefa dinomoro tsa ka tsa mogala go mmela mpitsa la mpitsa ga botse fela le tla bona ke tlotlhaga dinomoro tsa ka tsa mogala e lego 0663404325 ke gopela gore leng litsetseng ka mogala go ba leng WhatsApp le tlong humana e lego galane karabo wa go nna diana ga mashashane ngwana wa go dira mphato wa lesometse o sekolo seo se phagame go sa tlaka le mashashane commercial school
1: awa ke leboga ke tla leboga e le ruri ge ke sa phoshe ke sana le direti tse dingwe tse pedi ka fa wa lore go ba re sa reti direti tsa go fisha ka Afrika ya rena tia di le ngwana mma
3: Afrika naga ya gešo Afrika wana naga ya ga boragolo khukhu le humo la gago le phadimabja le ka letšatši la mosong dithaba tša gago di eme ditiile dinoka tša gago di ela di opela koša tša kgale batho ba gago ba na le pele utelele le moya wa go swarelana le ge e le komelelo le ge ntwa e tla ba ema ba tia bjale ka dithabo setso sa gago ke shebe-shebe batho ba gago ba na le moya wa go loka methopo ya gago e humile gauta metsi le moya le mobu o mobotse Age Afrika age.
7: Age!
3: Bona re go bitsa go Afrika. Fela bana ba gago ba salwa le tlala le lenyora. Age! Tsoga we phamishe. Ke ya go rata Afrika, ke ya go rata Afrika, ke ya go rata. Naga ya ga shuya matete, naga ya ga shuya botsiriri, naga ya ga shuya go fisha ka lerato. Ke tshaba badidi.
7: Age!
1: Ai ai tla gore o na wantse fela le ntse fela la tsa keng leng go botsa mole ke sa tsena sekolo se sa kwa tlasa nne ke ba retela ne ke ba retela la ntse pomo
2: la ntse a wari ya le tsa
1: ke bona ba tshale na hore le re ho ho ke ra lo ke jala ke nyako tsiba gore mogora waka wena keng se le re go se go hlohleleditse gore o mwa le sereto se ka Afrika
3: Ubani Afrika ke naga ya go tsaga. Afrika ke naga ya go ya mabu ya mobu o mobotse. Ya di tshotsa go kwagala, tsa go bonagala. Afrika ke naga ya go hlohleletsa bana gore ba tsebe mo ba yeme go gona. Ba tsebe setso sa bo bona, ba tsebe gore ba tswa kae. Afrika ke naga ya matete.
1: Age, jwale wena ke ne go botsisa a fa o sana le mogara wa rena o mongwe o reta ka ntle ga sekolo go ba ke ka fano sekolong phela.
3: Ke rata ka ntle ga sekolo le ka sekolo.
1: Ba ka go hwetsa kae?
3: Ba ka nkgwetsa Facebook itso ke le bonolo. WhatsApp le texteni di migala ye 0632326655.
1: Ah, ke leboga. Ke nya gona ke bulela le lena ga jalo. Ke ne le seretse se sengwe fela se ke a se tshwarelela gore se tla se ntswalele le lena neo ka moshito o mo bose wa Afrika. Ke nya go tsiba gore a nna kwa sekolong tsa lena. Ka talente le tshwerego ye ya go reta e se le sa rete Afrika fela le reta batho ka moka le reta dilo ka moka tsa lefase ba ke tla reng ba rutwana le barutishi ba lena ba le thega jwang ke thego ya mohutamanyelo re go ba le fire
2: wa tseba ba rutishi ba rena go bulala nnete ba rutishi ba tlaka le Mashashane commercial school ba re thega e le ka nnete go tshwana le tlhogo ya rena ya sekolo e re go rammutla TE ba bona gore ka nnete bana ba bona bana le talente bana ba bona bana le boikgogomoso ge nka bolela gore ba re thega ka eng nka se fetse ka lebaka la gore ba thega ngwana yo mongwe le yo mongwe sekolong ga bana kgethologanyo ba re fa lerato la go lekana bjale ke re ke leboga tlhogo ya rena ya sekolo e le go rammutla TE
1: wena mogara waka ba go thega jang
3: barutisi ba rena ba re thega ka tsela ya go lekana tlhogo ya rena ya sekolo rammutla TE o re fa lerato la go lekana tshepo ya go lekana o re fa lerato le goreng batho ba re fi lona ba re tsea ka tsela eo ka re ke rena bana ba bona
1: ke leboga sereti se le re gone ke se swere ka fa gore se tle se tswale le nana rena letsatsi la legono ke tshepa gore le kole direto tsa go tlala seatla ka Afrika e fela ke sa le tsharetse sereti sa a felela gore se tle se gore se pakelele direto tsa le dikwileng sereti saka tiedile
4: bogau ba yona mpheng sona seriti le tlhompho ke le botseng ka bothaga le bogware bja kontinente ya gešo afrika malota ditšhaba wana wa tumile kgole le gausi wana wa tseba gago a eme ka maoto e fela ge ke go batamela ke bona o na le perekišano phedišano le kwano gareng ga mašhabašhaba o sa botiša kganya mokganya phatleng ke go bontšhe bokgwabo bja kontinente ya gešo yao e tumilego ka tlholego diphoofolo setso le mebino ya bose e fapanego tlhompho le perekišano se kgwathegeng ka tsona ke setso sa rena ge o tsena kontinenteng ya afrika o hwetša go tlhabile letšatši la gauta go botsešana matsogo a gareng ga bagolo le bannyane o bone ba khunama ba re sao bona salam sano jambo mbote seo ke setlwaedi gape rena re ngatana ka etseng
1: shate
4: o ya ka go la go ja gona khutsa o hwetša dinoka ditletši la go falala dinonyane di opela dikoša tša bose di thaba di emetša ditšitširipa le mehlare megolo afrika afrika le ga elaka wa tla wa tseba pelego o reng o tswala bana ba go swana le wena aowa baagišane ba rena se re hufageleng afrika ke le gae la motho mang le mang etelang fasela baseding nosi halala afrika halala
7: halala
1: re bana ba rena ba reta afrika ya rena afrika ka bophara mogara wa ka le wena re ke go botšhepotšhe le gore ke botšhe thakateka ka rena gore ke eng tse le rego se go tlhatlheleditše gore o bo o ngwala sereto se ka afrika
4: se se ntlhatlheleditše gore ke ngwale sereto se ke bo botse bja afrika ke bo botse ba kontinente ya gešo ga ke tse gore nka ke tlhalosa jwang e fela kontinente ya borena e gabotse ebile e tshwere batho ba re ba na le tlhompho lerato ebile ba na le perekišano go ba bangwe
1: šale wena o hwetšagala ka ege ka ba le wena o mongwe wa direti
4: nna ke sereti sa go tsebega kudu seo e le go ledwa ba matipa gabriel ke ra nna letebelela lekonkwane la go tswa ga mašhašane nna o ka nkgwetša kwa facebook ke nna ledwa ba matipa whatsapp o ka ntshwara mogaleng wa
1: 0799922799 a re re le boga ke ne le ba gore ba bedi nyana ba le gore ba tshele ba lahla maikutlo bona kwa tleng la Facebook ke shutishang mohlala o re direto ke motho wa motho te bolela le go ikhantsha ka seo motho a le go sona belo ka mo Africa TL Skala o re bana ba rena ba reta re le boga o ka re ba ka no iketla ge ba reta ba sike ba ya ka lebelo hlela tse ba rena kwele yona e dula e re dutse ka phefong ke ka le baka le lo bona bana ba rena ba dira ka lebelo e fela re tloga re ba leboga e le ruri ba gore ba kana ke ke le boga kudu-kudu ke le kgone go tsena ko ya lena la tlhala ba le rena fa se le ba le go lena no le ebe le tshetswa go wena ke Miss Propo Miss Magwale bela ka motšheletše mmogo le motšheletše petition yena ke Mr Isaac Masilu Mashila go busa nna lena re tlo kopana gape bekeng e tla gore re dula le bolokegile ka ge selete sa rena šhetše e se boletše gopola gore le wena o ka dirisa thekenoloji go aba lentšu la gago le go opelela ka setso sa gago re a leboga kudu-kudu baeti ba rena le gone re ithutile ka botlhokwa ba thekenoloji le ka mo ithušago go tsweletša le go boloka setso sa afrika go tswa go nna o fentse wa ga mojapelo ke re mošaka

0: Sekhwari sa mmino wa kucheku, sekhwari sa mmino wa bo jamani. Ah man, ibile ere kere ahoyi. Ha re lebeletse metsotso ke masome pedi tlhano fela go itshwela go iri ya bobedi gomme wena o sa thelente reggae ke mmino ya Thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa mo le goreng o ka re kgomana gape le go www.thobelafm.co.za. Ibile ke sa re segwari ke sa busheletsa gape ere ke morete kere ke segwari re bolela ka maga re sa bolele ka ena Peter Tosha itla go wena a re African. O tla go pula re gape bile ke kgwedi ya Afrika. Re sa tswela pele go keteka bogwa ba Afrika. Ibile ga re bolela ka Peter Tosha re go gopotsa o tla go pula go gabotse gore ka mwaga wa 2023 o ile a lebogwa ka sefoka seo se bitswa go Companions of O.R. Tambo. Le ga lebogile setse a tlogile fashion la kakeno sefoka se se ile sa amogela ke bana ba gagwe go tswa go President Cyril Ramaphosa. Ah man, bo Peter Tosh gore batla go ratisha mmino. Ramaphosa ba mo lebogela tema ye kgolo yeo a e gathile go gatlhanong le tokologo ya Afrika Borwa gatlhanong le mmuso la wa hlaulele go botla go bang ba re ke mmuso wa apartheid ka sekgowa a ntse a šomiša mmino wa kucheku, mmino wa batho ba go tlhompha botho, mmino wa batho ba go sejinama, mmino wa batho ba go tlhompha Afrika. Ah man. Jables re sa lefao batho ba go tshwana le bo Peter Tosh e be se moopedi fela gape e le motho wa go šomiša talent ya gage go bula matlho a batho baso le ga tlogo lefatsheng la kakeno mmino wa gagwe le lekgono le o sa ratwa ebile ga ke bolela so le foundation ya gage e sa tswela pele go dira meletlo ngwaga ka ngwaga e le ge ba keteka bophelo ba Peter Tosh. O tshelentse reggae ke mmino go Thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa mo le gore ke tswela pele go fepa ka mmino wa reggae mmino wo mobose mmino wa go thabisa nna le wena pele re fitlha go karolwane e le a rena a re tsene ka mo ka lebaka la goreng Ziyakhala ko Sun City nna ke nyako botsa wena gore na wena o rekile ticket-e nang ka goreng rena re tlabe re kgala le tsona re botsa wena gore na o rekile ticket-e ga le gore ga se o reke tsamaye o ye go e reka.
1: Festival Mosana Noshi, 27 June 2026, Mosan City Super Bowl.

0: mesong ya bašomi. Tšhomela FM e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Tšhomela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo. Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Georgia Afrika, Malimi Afrika, gammogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika. Ga re boele morago, re tswela pele go thabisa, go sedimoša, gammogo le go ruta. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Botša bagwera, bašomi mmogo, gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele. Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago.
1: As a

0: pele mo motsong wa bolesome karolong ya pele bopaki le e lamphela ditlhopha ka pele ga tsona wa e rapa-rapa kgolo ewe talente bata
1: ga o sa tswa go fetogela go TV licenses website e ntšha ya go lefa netefatša gore akhaonto ya gago e dula e šoma ka go rejistara gape goba o sete password ya gago leswa se fetwe ke mekgola e mešwa ya go kgatliša e ya bjago ke websaete ya rena e mpšha-mpšha rejistara lekgono o dule o kgokagane le rena ka websaete e mpšha o kgona go lefa ka bjakontle le mathata ka molokoloko o mogolo wa ditirelo ka fao netefatša gore o a rejistara gore o kgone go ipsina ka mekgola ya mabonwa ka moka ya ditlaente tsena go www.tvlic.co.za lekgono TV licenses e lefele gore o kgwetse mekgola e bohlokwa go wena
0: It's a little lampshare, not a Msango boys. Le lampshare, la after box, all on the parrot. No, I got a rica. Rilla Mopoke. Bashi Relecha. You're written Laura Rappe. Got a Msango boys. Let's run another. Potana. Fell on the parrot. Baratu Logan, I got a cabana collega. Bata. This chicken, Baba Betty. Kantle ga sedikolo ke se lebala moremi ba morelo ka bopadi ya magwagwa naka yella ba re gabe prekik ya Orlando Pirates go ya ka borwa botlhaba ba tseba gore kgamelo e ka tlala setlhopha sa amapakapaka
2: mo e le goreng wa kgona go bona gore ka nnete ke bo go bona setlhopha sa Orlando Pirates ba tlo go ba gatelela setlhopha sona se sa Orbit College ka ge ba dira diphoso-phoso bondumiso kwa morago ga ba kopane ga botse bokarabomkešane mo e le goreng ga ba kgone go bolela ga botse ke ge re bona šetse go na le yona set piece ga jalo mo e le goreng e tea ke setlhopha sa Orlando Pirates mo e le goreng ge ba ka e raga ga botse re ka bolela tse dingwe
0: ba re le ka gaopi le gaopi ba e kuka kgole wa a ya mošetsela ka ntle phuthuma re teloga ka sipotšhei kwa morago re le mo motseng wa bolesomepedi karolong ya pele bapadi o thobela femele go tlaga tsela Aforika Borwa nna ke Frank Chape Siema. Sebelebet. Siema, kantle ga sedikolo ke sa lebala. O ibe mo khubung wa lebala. Sibisi. Ntaba, mai mo ngabala som. Moremi. O ya mai mo ngabala som tle. Moremi, wa thalaganya. Ke le ka thala bodiba. Ga ga ka rareka. Re le mopuke. Shoto ka go dimaga dimi.
2: Setlhopha sa Orlando Pirates e segana lela ga moremi ke mo e le goreng o kgona go napile go tia dicrosso tse di botse kudu mo e le gore wa kgona go bonwa ka nnete setlhopha se sa Orlando Pirates neng kapa neng ya duša re ka no bona nno
0: re ka bona nno barbon baraloka ka monloko morago tomosango pos ratelloga oswin apolis crosso sireletsa ka tlhogo kwa morago ka matharing poneng ba gona ba latola tomosango pos ya go retelloga gape ka Orlando Pirates ka tlhogo ka ntle go tilane ba nyaka tsela talente pata wa e tlogolelang kosi kgonantoba ba e tlogolola tshapang moremi ka letolangele wa retelloga moremi go rutaša go le kae ba mo kgoromeletsa fase gape-gape gona kwa maemong Aforika ke o e le gore panetse setlhopha sa Orlando Pirates
2: ka re ke setse ke go laeditse phogole gore le morago la setlhopha sa yona Orbit College ke mo e le goreng ba kopa-kopane ga jalo ga ba sa tseba gore na mang o tshwanetse a thibe mang mo e le goreng ga ba kgone go bolela ga botse ke se e le goreng re a kgona go se bona ga jalo ka re ke setse ke go boditse gore setlhopha sa Orlando Pirates bo moremi ba tloga ba napile ba nyaka ka makgwama khubedu ga re bone gore ba tla dirang ka kgolee
0: komamela setlhodi a ralokile papadi ema kgwakgwa a mo kgoromeleditse mo pasa a kgoromeleditse tshepa moremi dimetara tse masomepedi senyane o a e senya re le mo fokeng

0: nnete gone motsheletšhiwa tshebela fm go bothata go boima letšatšheng le lalekgono se sengwe le se sengwe se se direga go se tla bjao mongwe ka mošing se tla bja mang ka mošing Orlando Pirates ba ile go ikhutša ka matlhatse mo karolong ya pele ya papadi ba kgonne go imologa go seo ba se bonego Durban City AmaZulu e sale lefela go lefela Chiefs United ba etile pele kgatlhano le Kaizer Chiefs ka noete go lefela Lamontville Golden Arrows Tears Galaxy lefela lefela Magezi FC Richards Bay lefela lefela Marumo Gallants Stellenbosch FC lefela lefela OBT banemne ba ikhwetša ba le morago Suwelele tswana le tswana seepela Skubune United ka noche pele go ete ka noche pele go lefela go fitlha ga bjalo mtlhomongwe re lebelele maemo a loko ka fa a emego ka gona e le gare e tsukinya mosela gore na e ka ba e le gore yona e reng e re tlhopha sa Orlando Pirates ba re mo maemong a pele ka dintlha tse masometshela senyane mola e le gore tlhopha sa Magezi ba ikhwetsa ba le kua moseleng ka dintlha tse masomepedipedi ke seo se diregago go araya gore ge ba ka ile baanama ba thopa papadi ya bona bao ba le ntlha tse masomepedi tse masomepedi nne tlhopha sa Magezi gomme ka phapano ya dino banama ba gakantša setlhopha sa Orbit College ba e le goreng ba tla rema ke selepe sa magagana go ya le ka maemo a ditaba Chiefs United e namile e tabogela maemong a bolesometharo morago ga ka fao ba kgweditše go nna mo papading ya bona kgatlhong le Kaizer Chiefs Marumo Gallants le bona ba ikhwetša ba le gabotse go fitlha lebakeng le ka dintlha tše ka bago tše 25 ke seo se bonalago sa Marumo Gallants kgatlhanong le ditlhopha tšeo ba bakago maemo a kua fase le tšona kudu ka gore bona le bona mo lebakeng le setlhopha sa Marumo Gallants ba namile ba ikhwetša ba sa ralokile maleka a lefela lefela kgatlhanong le Stellenbosch FC a ke tsebe motheletši wa tebola FM re kana marare go fedile go namile go fedile na motlho mongwe Nicole go o kampulela megala yake ka fa re no kwa gore na e ka ba e le gore re kana marare go fedile ke letlhogonolo a go sana gore go tla diragala eng re no tseba gabotse gore go fedile ke letlhogonolo ka fa go be go ka gona e le go seo re kang go se lebelela Nicole go ka mpulelela ka fao ka ke ne go nna go a letša gore dilo di namile di tswaletše go tswalelwa gomme di tswaletšwe di le gana ka mo thoko wa gago motlhomongwe re kanama re tšee batheletšego go tlha gona fao ye motheletši wa tebela FM ke seo se diregago ka bjagore na e ka ba e le gore seemo sa ditaba wena o se bona ka sepego sefe tobela FM dumela
1: ka mokgo se bonang ka gona ke bona kare ferete sonjeonjeonjeonje kore tu
0: go raya gore go fedile go ya ka wena
1: a so fere feresantse etišeraekgonagone kora thokoulo e bete re noto timela e tloboya o bane re ba gore
0: o nagana gore ge ba ka no ba ka one ene ba ba ka boa morago go lekalekantšha dino
1: ba ka sele pase ba yiwane
0: ke go kwele ga botse ke leboga ke mang motho ona
1: balebolale manamela masego mo
0: ke leboga manamela ke leboga monnageso ke leboga motlhaloga nnete gona re kwe go nna e ka ba e le gore mongwe o re nthobela FM dumela
2: doctor
0: re gona re kara lena batlhompegi
2: rona wena ke bona kare awa ke letlhogonoso
0: re jo lebala re no tse bara
2: e nngwe ya theoga
0: o theoga efe
2: yane maene ene e opela go le Pirates
0: eya
2: ee
0: o gopola o ka re Magezi ba ka boa ba hwetša nna o karolong ya bedi ya papadi
2: awa ele ba fedile maatla nna ba ka sese ba ikhumang
0: ke re Magezi ka baka la gore ke bona ba leng moseleng gore ba feleletše ba iša tlhopha se moseleng ka letlhakonong le lengwe
2: opit
0: ba ka swetše nno ke go kwele ke ale boga monageso a retše motheletše o mongwe fa tobela FM dumela a re lotše batho ba bagolo
1: Eh machai wa tamisha.
0: Ke le bo ke le mo gela machai ka di papuchin
1: tsa. Ke le re yo pela wa botsi ya tla go share rena yo di a feature de re yo pela.
0: Ke le kwile.
1: Eh ke ba gana gore ka ona mogwe na pile tema ena pile ya tswa ya le mo mo tene tene ya le re ba bo mo ga ba ka kwara se seng ka re. A ni bela wana a wa a re ka sero go fedile nne.
0: Or go sa le kgolo go fela.
1: No, I go bona go shota nwe de fela and then re bone ka re hey wa bona re batho ba batletse kwa marago ene ge ba ka kira chance like ye ba nyakile go ihwetsa gona jwalo ba ka tla ba re phasa mesha ga re nyake toro ya 1-1
0: ke le kwele machai ke le boga mthemongwe ke mokeletsi wa mafelelo ka fa thoko tšhene call Table FM Gmail batho ba bagolo re gona wa ešora lena
3: wa ke John Motseng ka Witbank
0: ke re Motseng
3: wa go fetle ke re tlhogolana ngwana mma
0: go sana gore go tla direga eng ene
3: go sana gore eng bana ba rakitimisa go ka letswai ka mogore ba defendang ka gona go go ke mo ka ba tlhoka ke mapaka ena ke ke di champion go go jana
0: o ra re ka tifula tsa go tifula felomo
3: wa mo
0: ka ona re bula di champagne di ka se boele ka ice
3: a ke tsebe wa re go nobele go nobele tsi papa di go bona ba vele di sport tsela tsa tsa 2025 champion simola ka bona ba di tsaba di shaka kwa gare ka mola mara ba la bua ba tlo buisa ba papa ga nya ke champion wana mo
0: ile go ile ba tlhompere ke le boga ishe morena eki ake tsebe kgatse di yaka re lebeletse papa di karolong ya pele ya papa di ke di fitin tla kholo tse o ka reng re ka ngwala ka tsona ga e mo karolong ya pele ya papa di
4: kharebeletse karolo ya pele ya papa di kudu ke thoma ka sthopensela sa Orlando Pirates ke bo lorre papa dia ola no pharetse be ba ithupa go tswa bogare ba le patlelo re bona talent embata kwe lorre o be a gona go sepitsana ga botse le sebelebele mo e lorre ba napile ba tlhasela ka yena a policy le muremi pelo ba ba tlhokometsa le morago la stopa sa yona Obit College ka stopensa Obit College ke mo lorre ba tlile morago ka moka ga bona go tla go thiba ka mogoba ka gona ka gona e be ba sa go ya pele a se dibaka tse kae tse e le gore motlhomo re ka ba re dikgoditse motlhobodi le re lebeletse bo lesogana la go tshwana le bo Wakanda Motlhabadino wa setlhopha sa yona Obit College o e le goreng o na le dino tse nne ga jalo ga se dikgoba tse kae tse e le gore re di bone ge be ba sa tsene ka gare ga leshaka la setlhopha sa Orlando Pirates ga jalo ke mo e le goreng ba thoma go tupelwa ke moši wa dikgontša meketla setlhopha sa Obit College ka ge ga jalo ba tloga bana pile e le lefela go yete
0: ba ka boa papading ga re lebeletse karolong ya bedi ya papadi Obit mothomongwe go hwetsa nno ka gore le bona ba tseba gore se se ra goreng go bona
4: Obit College ka mokgwa ba bapalang ka gona ga jalo ba tlogang ba le morago ba tloga ba thibile ka gona ba tloga ba re bona ba thibile a ke bone o ka reng ba ka kgona go boa papading ye mo setlhopheng sa Orlando Pirates bona ba shota fela nno e tee goba motlhomongwe tse pedi go netefatsa phenyo ya bona
0: ge nno eo e ka sebe gona papadi e ka se kgone go fela ka nno e tee go lefela kana mokgwa seemo sebeng ka gona re lebeletse ka leotong la pele mo ditlhopheng tse ba ralokile papadi mo Orlando Pirates ba fentsego papadi eo ka nno e tee go lefela re ka se bone seo se direga le letšetšeng le la lekgono
4: sebaka seo se ka kgonagala Dr Hody empa fela Orlando Pirates ke mo e le gore ba tlhoka fela gore ba noshe dino gore ba kgone go thopa papadi e ka baka la gore setlhopha sa Obit College le bona ba ka ba tlhafišetsa monyanya ge ba ka nosha nno
0: o santse re go diragaleng karolong ya bedi ya papadi go Orlando Pirates go netefatsa gore ga ba phonoge ke nonyana eo ba setsego ba e swere ka gore e ka ba phonoga ba tla ba enega gore nkile ra e swara ka madimabe re phonogeng
4: e ke lebeletse setlhopha sa Orlando Pirates kua pele ke o e le gore o a policy le bo moremi ba kgona go tshwara dikgweleng ba fela di-crosse tsa bona ka di fitlha ka gare ga di-18 di kgwetsa e le goreng mbothoma ga a bona le ga botse ke mo e le gore ke bona o ka re motlhatlhi a ka napile a tsenya yona evidence magopa ka baka la mmele wa gage le go kgona go noša ka tlhogo ga gage ka ge di-crosse tse di kgona go tswelela ke mo e le gore setlhopha sa Orlando Pirates ba ka kgona go noša dino tse dinge
0: ba santse o dirang Obit College go bua papading
4: Obit College ka mogogoleng ka gona ba tshwanetse go napile ba thoma go ipopa go tswa morago ba gone go thoma dikgole go tswa morago ke lebeletse setlhopha se sa se sa Obit College ka bakala gore ba tloga ba sanapile ba sena ditlhaselo tse kalo ga ba kopane kwa morago ga gone go bolela bopotsana ga ba kopane le bonoyo ke mo ile goreng o molomongwe o ka re o raga go mothlomongwe ke re o raga go le le goreng yena o tloga a bona gore mothlomongwe ya moshumela mo ile goreng ga re a bona ditlhaselo tse kae bo modimo yeng ba tloga ba robetse go robetse ka kwa setlhopesa yena Obit College
0: botlhe ba tlhopha sa Orlando Pirates jalo gona ba kgolo fela gore ba kgausi kgausi le go fitlha kanana fao ba bego ba lebelela gore ba tla fitlha gona ke a bona o mongwe wa bathege ba tlhopha se tate motsoko ka kua go la senobarana gore a bona ke kgatlheke seo ba se dirago Orlando Pirates ba ralo ka dikgwele tse diteleele tseo le gore ba di ba šomele gomme ga ba ka ralo ka dikgwele tsa bona ba neeletsana kgausi ka kgausi se se kana masedirela gore di ba šomele e ka ba ke nnete go fitlha kae seo gore Orlando Pirates ba tlhoka go šomiša dikgwele tse dinnyane
4: ka re ke setse ke go laeditse gore ba napile ba tlhasela ka ena a policy le moremi go e le goreng ga ba re ba tlisa dicrosse ba betlha dicrosse tse di telele mo e le goreng ga ba kgone go thoma ga a kgone go di kgwetsa ga botse wa motlhomo le boreboleboge le mofokeng ga ba kgone go di kgwetsa ga botse fa e le goreng neeletsano ka nnete o tloga bolela nnete e tloga e tlhokega setlhopheng sa yona Orlando Pirates gore ba kgone go nosa dino ba thusa go thopa papadi
0: Buena Carlos yo venía papá.
4: Tere, tere.
0: Ha. Ha. Wa sala wena, wa sala wena. E ka ba ene re ke mang, wa sala wena. Hey. Aruela Carlos yo venía papá.
5: Papa di ga go ya mmamoratwa ka bogolo ya Frank, Sechabi, bona machimo a safeti, go thobela FM.
0: Frankie, Frankie, Frankie, Carlo Chiaveria, papà, di wei. Shumitsuke Masuminetano, Tapazza, Orlando Pirates, Vassuero Mogupo, Kamatsogong, Bakupile Surupe Sahaka, Bakaba Tisha Rupe Sahaka.
5: Papa di gago ya mmamoratwa ka bogolo ya Frank, Sechabi, bona machimo a safeti, go thobela FM.
6: Ke gatlwa ke ka tsela jeo e le gore le setse le fa ile picha e ka gona ka lebaka la gore se segolo ebile e le se se botlhokwa go setlhopha sa Orlando Pirates ke yona nno ya bobedi go tšea papadi e ba e robatse godimo ga bolao ka lebaka la gore go tšea ketapele ka nno e tee go lefela go sana le go binela nonyana sebešo ka lebaka la gore o kare o sa tantsha o saka o ya ka malaka mo ya ba ya swa kwa sebešo Obit College ka latlhakoreng le lengwe ba ka boa morago papading ka panka ya bona baraloki ba kwele gore ba tlabe ba tsena ba etswa ba le mo pankeng ka tla ba tharabololo ya sona setlhopha sa Obit College re tsena mo papading e le gore setlhopha sa Orlando Pirates ba tloga borwa ba ya leboa setlhopha sa Obit College ba tloga leboa ba ya borwa Mne ke le adia portion le sona ga le bone siema ba mo tsena ka mo roga tsebe ga ba le ka go ntsha go le mo motong ga ge ya ba bra lo ka pele wa tem sango boys ke bolla ka le sona le la tsheresi ya bo le some mme wa ka ba o mo fihletse jola ka le tsetse mo ka re lo nya bo bete bo party ye ke thapela FM ya le kgotlagaso la Afrika Borwa mošate wa tsebo wa boithabišo talente bata nametša thaba ya ntse le tau maemong a bo lesomete ka gare tenras tshepa moreme ke bona kotse mamogaso o phuthuma wa furelela noga ka garegareka re le mofokeng wa nanya tšheleko lobu ba ithagolathagola mo maotong a gaga golewe o e romela maemong a bo lesome e retelelogwa ka sebisi sebisinya ka tsela wa e tšarela ka le selepe selepe o e remelela mokhubung wa lebala ba rela ka lenkosi le lesegona la ga le bone seema seema iša maemong a boswai o lesegona la ga talente bata oa e fodiša wa itsikitletša o ya ka mašimong a Orlando Pirates
4: talente bata ko ile goreng o tloga ana le talente le sogana le tjatji la le khono o tloga ba pala papadi e tshile matsogo o khonne go bona gore o ile a khona go tsenya mosora dino wa tlhopa sa yona Obit College gore ana pele a dire phosho mo gapele tsa gore a dire phosho ke se ile goreng ga jalo Orlando Pirates ba tloga ba eme ka noete go lefela
6: go la ka talente pata e tlara ka tjela ba somo pedi shupa bona mogoding yona ya mopitlo Chaka Union Building ya ba re mo president ya ba re mo tlhakwa tsapa sa bafana bafana yiko prusa tsapa para para le ke mo president wa naga matamela sirel ramaphosa yiko prusa tlabe atibisha tsapa sa bara le ke mama sumepedi tsela ba batla go tla ba ya go ba mashola go lelana ga Africa bo ra di papadi ntse mo go posetsa sa le passe tseo di tla go tla di tlhogo ka le tsela le sumete go dinga phupo go pitla ka le tsela le sumetsinyane go dinga mo sagamanye

0: mai mangaba lo semeti gosi konan toba ki mana mama gasha kagaro tin ras kan ko tin ras rela mo pokeng ba ka kamala mo tunga gaga rete lo gape ka talent bata wa tsara la kala mo gasha lena selepe ka selepe we ra la kala rela mo pokeng wa ipokela ki mana mama gasha kagaro tin ras ka ba mremi kroso ya go pokoga ah ba nya ka tsela yana la mputuma ba itse mo motho ngaga ya gore tlo go ko morago ka thogo go sina tsebisi ya gore tlo go gape ka le bone siama o ya mokhubung wa lebala se sa ka London Pirates wa itse ke tsa o ya mokhubung wa lebala o re lekala talent mpapa wa tsere lekala maimonga bo swai wa maimonga bo shupa ke le tsogana ga sebelebele wa tsere lekala mo khosi lena o re lekala Oswin Apolis ba tsere lekala talent mpapa wa ipodisha Why be a Mukumu Walbana? Where are local CBC? CBC Wetera, Kalotalangel, Why Lukola, Kalutu, Kalatola Ruja, where are local Indaba, Kalotalangel, Nagatilla, Gosikona, where are local Lapella, Little Sora, Rele Mopoke, by Wicharape, Mamangabo Summiti, Tapamurim, Wisha Mamangabo Summi, Kamasuma London Paris, CBC Hosulena, where are local Lapella, Nesalepe Casalepe, why Chabam Kumu Walbana, Gosikon and Taba, why Chashama Mongabo Sui, Talent of Bata, we be a Mukumu Walbana, where are local Salepe, Simpue Salepe, where are Lagarape, Leonel. Putuma, by some among us, Gaulu Wabushaba, Gaulu did us, and enough Putuma, come on, go to Mosomola, Grosso, but another thing, Jamasaradino, come.
1: Neletsa no bo tseka nete ka sopha sa Orlando Pirates o khona go bona go tswa go sibisi a ira o ka fela ga botsele eng go sina tindaba go me a neletsana le yena selepe le moremi ke bo le gore o khona go bona gore motsama wa Orlando Pirates ba tloga ba go bontsha gore ka nete re sore mogopo ka letsogo la nyele
0: Kaskata Saral Rot
1: Katsiarolo
0: Kaskata Saral Rot
1: Katsiarolo
0: Kisa Orlando Pirates Basidi and Catalan Orbit College Believe I did a petro Jepe Jepe G Kerja taro kena kau itu, kau betul betul sibin. Orbit College, kau jangan kau mengarah lebala. Jersey, ya bu shupa. Omolemo, hoto. Jersey, ya masuk taro di, laki malaji. O tsena ga petjeresi ya masimo perisiswai halal halal isani bidekas o renga di petogo tsa Orbit College e ke maship
1: e di petogo tsa yona Orbit College ke se se gore nge se tloga sona pile e se go bontsha gore ba tloga ba na pile banyaka go tlhasela banyaka go nisha dino banyaka go go kalekalekanya yona dino tsa stopasa Orlando Pirates motho mongwe bile go thopa papa dieki ka ge e tloga e le botlhokwa ka kudu gore ba ithupe go ba nfao go se go fao ke mo ile gore nge nampile batle ba batle ba ketile ntshi
0: stopa se wela ngore se ikepetse le bitla ba tlhaba ka leruo mo godino tse pedi tseo e le gore di nositse mo papadinnye e le dino tse setlhopha sa Orlando Pirates re lebogile mo pokeng re teloga ka kgolewe maemong a bone somete o ra loka le tshepa moremi nyaka tsela gore ka tšhago le kae tshepa moremi o a pokapoka moremi ka ntle go dilan talente bata ba e botsa wena ka ntle ga sedikodiko sa lebala
1: batsela
0: gape
1: Ya, ke re batloga ba iketlile ga botse setlhopha sa Orlando Pirates. Batloga ba napile ba mo mokokotlong wa lebala, ba bongwa thabo fodile, bo talente mbata, bo mofukeng, ba itirela karate.
0: Ya,
1: batloga ba bontsha gore ka nnete ye re tloga re iswere.
0: Ba sere mogopo wa petway premiership. Maybe la kere ka le tsogo le lete e ke ma ship. Ba o sere ka
1: Ka mo tsogo.
0: Ke ka di ata chepedi.
1: Bo go karetse.
0: Ta. Ga o itse bolokong molagale. Ga o bolokwa motseng wa ga mashashana.
2: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. 85135. Clientele General, KFSP e dimoletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
0: Ke sa re mo go wena ke re re bo le kwa motseng wa mashashana.
1: Ya.
0: Bokoko. Ba go bitsa gore mapula. Ya bolokong. Ke bo itse bolokong. O re tsa bolokong. O ka se borala ka letsogo le teng. O shanetse o borala ka diatla tse pedi bo be mo tlhogong. Jana ka ga ba e fa karata e se re lwana. Re se gona na ke re se boselela. A kolile noyo. Morago ge a re le ke papadi e makgwakgwa le segana. La ga a police a mmethile shibobo.
1: Wa khona go bona gore ka nnete bonoyo ba tlo go ba le ka gare ga gatelelo e kgolo mo ene gore ba shumisha matla matsogo lo tse ka moka go ka shitisha bona bo a tshwane a police gore a khone go raga ka mogwele gore o tloga a tloetse ka gona matlo ga ba tshwaritsa bothata le tswana lela a tshwane o police
0: o tlhobela femela go tlaga shela Afrika borwa le lampela Orbit College Two Orlando Pirates. Di no tshe wele ngore. Ba khabile ka le rumo dem songo boys. O tsene ka mo o tshe ka ntle. Wa kaba modimo yeng. Potsana sikodi. Masangane le na wile ka ntle. Mo tlopensa Orbit College. Ene di petego tshe khano tshe wele gore ba di dip. Bona le tsogana la ga mabele le yena o tsene ka mogare ga lebala. Le ka go tsinkela ga botse se ya bolela mabele. A tshere se masimo pedi ka. Abdullahi Mariko le yena o tsene ka mogare ga lebala. Sona na mingwe ga masimo pedi nne. A tshere se masimo tlhano pedi. Ke thobela femela go tlhagisa la Afrika borwa mashate. Watse borwe tabish. Ke tlo masanganye tsena ka mogara le bala. O tsena la tshepa morimo. Ke ditekal Orlando Pirates. Ke di petogo petogo ye wele gore ba e dira e le ge le rula le rothala mo pass.
1: O sa go pora yena masanganye we ile gore wa tsena ga jalo kwa le gore o gotloga a gona go nosha a itswa dikgwele a be thamatanta. Go tswa mokokotlong wa lebala mo e le goreng ke bona le yena moremi a tloga a bapetse papadi e botse kudu ka fa e le gore re bona motlhatlhe a napile a tsentšha yena maswanganye gore napile ba kgone go noša dino tse dintšhi tse e le gore ba ka kgona go di noša gore ba kgone go thupa papadi e ka magethe ka moka
0: dino tsego ka balelago tse seswae kito maswanganye a tlhola dino tse pedi Sona le wele ngoro na le mingwe ga masome pedi setswai ge setlhopha sa Orlando Pirates la mafelelo ge batho ba leake ka ngwaga wa ketepedi lesome le pedi o beana na mingwaga e lesome nne ba ya wefotse ka mogare lebala te mosanko boys e re ke role dipaketsane tse ka ra ke bone ga botse papadi
1: o pele setlhopha sa Orlando Pirates sala sa ba bannyane ke bone gore le bona ke dinkgwete ga jale ge re re ping e tla re ping e tla ba e boneng
0: pinyana ge re ping
1: e tla ba e bone ping e kgolo
0: jale o bolela ka setlhopha sa DTC se weleng gore le bona ba netefaditse gore ga ka golo ga ena mabalamabalana le gaka rete loga tam sengo pois ngiba khubungwa le bala bana ga tsela ba itse ba tla tsalo tho ba gana ba thile ga tlhogolo ndo pare ke nko se khona ndaba ba re ke nga tsela ke rile mo puke kgole go tshela ka ntle e tshela ka ntle go thobela pemela go tla ga tshela Afrika borwa masanganyo o we leng gore o ne te patsa gore o tshe papadi e wa e ditela e wele ka letsogong la Orlando Pirates
1: diko xa le tsona ke tsela gore di thomile go tlhaka ka lepatlelo mo ene gore ra bona gore sopha sa Orlando Pirates ba latedi le bathegi ba tloga ba rata selo gore se tloga se diragala ka mo mo le gore sopha sa Orlando Pirates ba tloga bana pile ba gatelela sopha sa yona Obit College mo ile gore le diphetogo tse ile gore ba di direle Obit College ga sa tswa di ba tswela le mogola ga jwalo
0: Patri ba latedi ba Orlando Pirates gore ga bo le ka rapa go na le dipompo retelelo ga gape-gape kwa morago katamosongo poise ke le segona na ga bilekasi phala le sane bilekasi go tswa maemong a bobedi o ralo ka lengdita ba ralo ka le bilekasi gape-gape maemong a bosoi tamosongo poise ba bona phoso gatlhanoneng kosi khonandaba go tshabela pemele go tlaga shola aforika borwa re le mo motsong wa masometshela tharo karolong ya bobedi ya papadi botšheletša tshabela fm Topa sama kesi FC ba tshere ke tape ora gore Damsongo boys bala tlhagelwa ke maemo a di milioni tsa ka feta tshe masome a matlhano tshe di ranta ratelo ga Damsongo boys halale sane bila kasi we re le ka lo mosaradino ba nya ga tsela gore ba tla isa go le kae My monga boraro. Ya gore tello ga gape. Ka Damsongo boys. Le lampe la Damsongo boys. Two Orlando Pirates. Khoto kholewe ya mushietso la kantle.
1: Ga papa die ka fela e le jwa lo Paul. Ka dinotse pedi o le fela ya Orlando Pirates. Ke mo ile gore history e tla thala thalwa dipukung gore. Ba thupile mogopo e sanga ba no shadini. Stopa sa Orlando Pirates. E le ge stopa sa Obiti. Baba ba ke tlhabile ka marung
0: so se tsaya le history ya mishi ya re kokwene ka le tsatsi la mafelelo la go gata go thopa league e pela o ya le passing ka bophara maloba magara ga beke beke go gatse stopa sa Al Nassr ke kwa na ganya Saudi Arabia le stopa sa Damak Al Nassr ba thupa papa diwe ka dino tshenne go ete mo weleng go re bele bo shego jwa le tshila mapelelo la go lwantwa ya go ba nkgwete magareng ga stopa sa Al Nassr le stopa sa Al Hilal ratoga rata ka mona ganya Afrika borwa Mamelodi stopa sa Mamelodi Sundowns ba nyaka go ba mo maja a Duchi ba le ka kwa nageng ya Morocco papa di a lotela bobedi e le makgalo a gang a Total Energies Cup Champions League ba lebeletse papa di le ge ba tseba gore ba na le diperesente tsa go ka balela go tse masome a mane gore ba ka fetogela go ba mo maja a Duchi ra ka kwa nageng ya Scotland mafelelo a beke ya go feta papa di o e le gore ebile makgalo a gang a lesetse la mafelelo Celtic le Hearts ah Celtic bar nikis no ra la tolo monete ya la Orlando Pirates ba la tolo che opit ba go le papadi Oswin Opolis ba mo ngabu shupa kan tlo di nras selepe re le mo poke wa tikete sibaka ya la lamputu shoto tuko ga dino
1: o tlo ga go gile selo yena yena lamputuma ga gogile selo ke mo ile goreng o ba swanetse ana pila ile latlhetse ka mogare lotola ga go langnyele o irragetse mo a lebeletseng gona
0: ah tsone ba ilalo ba khame ke le kepe kepe bana tedi ba Orlando Pirates e ring happiness mo ngwane khubu ngwa le bala Masanga. By Monga Boswa. Sebelebe. Kasebe. Masanga. Sebelebe. Masanga. You are not done. Sebelebe. You are not done. You are not done. Apolis. Chalaganta Huleoe. Inchitaganta is Papa Zolanda Parrot.
3: ne nna mafelelo mo World League ile nya tlholwa lo thupya ka le tshitse mafelelo ngwaga wa COVID Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ba ile le tshitse nna mafelelo ba na le dintlha tse masometlhano tshela bobedi ba ditlhopha amakhosi ba tlhoka go thopa masandawana ba tlhoka go thopa amakhosi ba ralokiswa maleka ke setlhopha sa ba roka ka nnete goete moraga gore ba tsheke tapele Mamelodi Sundowns ba raloka le setlhopha sa Pit West le setlhopha sa Black Leopards ba thopa papadi eo ka dino tse tharo go le lampšhe la ditota tuba mo wesetlhang sewe le bogammabuye le bogo a itirela mo papading eo ya mafelelo setlheng sewe ditlhopha tsa go tswa ka porofenseng ya Limpopo di šhalane morago maemong a bolesometshela Black Polokwane City ka dintlha tse masomepedikgano maemong a bolesometlhano Black Leopards ka dintlha tse masomepedi senyane maemong a bolesomenne ba roka ka dintlha tse masomepedi senyane ba dira diphetogo evidence magopa o tsena ka mogare le ba latsenela yane le mphuthuma
1: kannete diphetogo tse e le gore di a diragala ke moele gore wa bona lesogana laga yone la mbuthuma o ba e le goreng motlhomong o ba a tlhaelelwa gabotse ke dikgwele tse e le goreng di betliša ke a policy le yena moremi e re dikgwele tse di telele mo e le goreng o ba a sa kgone go di thula fela ka ga lesogana le la magopa le tsene ke bo e le goreng o tlo šomiša botelele jwa gagwe le tlhogo ya gagwe motlhomong o re ka bona se sengwe
3: o nyaka go tšea papadi e a e thope ka go eapeša lešira motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates ka go le lengwe wa tseba gore go fa sebaka moraloki ya sona le evidence magopa go ya go ba le seabe dikhwetso e kgolo ge motlhatlhi o bapara bapana Jiko Bruce a tla ba tsebaga tsa setlhopha sa baraloki ba masomepedi tshela ba batla go emela naga ya Aforika Borwa go dipapadi tsa mogopo wa sejana sa lefase Kasinati sibisi ke mongwa bona sipo chain ke mongwa bona papa dia moment thapa menga le tshelo hono ka selaba le Oswin Apollo talent ba thatsa pa moremi re le buhile mo puke ba re bona masonga ni crosso ba tlile ka khogo ka mrago ya gore tlo ka Oswin Apollo nyaka tlile gore tla tshelo kae ba mong ba bu supa ka ro di bas crosso la to paras ke bona go tsa ba tsholo ba sirlo tsa ka mrago
1: ka ga sa blela ka le sogana la rele mo fukeng kwe le goreng ga jalo re dipene di thomile di a thala-thala phogole ke go botse lesogana le le nemengwa ge masomepedi stee empa fela mola ba re boka gona setlhopheng sa Orlando Pirates gonne go thupa mogopo wa MTN 8 Carling Knockout Nedbank Cup a na se se ra gore o tla thupa mogopo wa Betway Premiership le setlhopha sa Orlando Pirates ka mengwaga e masomepedi tee
3: mengwaga eo ya masomepedi tee Orlando Pirates le mafelelo ba thopa league ba re bone ke bona mabogaso Orlando Pirates sebelebele ba šhireletse ba romela khutle ya ba tlhwana Orlando Pirates ya ba sirela ya papa
1: Orlando Pirates ba nyaka go kokotela sepiki ba nyaka go kokotela
3: jale ge se mogwa ke molao ke be ke sa re mo tsebeng ya gago motšheletse thobela FM ka le mafelelo Orlando Pirates ba thopa league ngwageng wa ketepedi le semelepedi re lebogile mo pokeng bjana le mengwaga e supa ba ralokela gausi le gausi khutla engwe ke to masangkanye o ralokela Oswin Apollo ba re ka motsotsi mo setlheng se o seke wa etebatša wena le wena le wene le wene gore Orlando Pirates ba šetse ba makile ga ka ba makile gabedi ba thupile mogopo wa MTN 8 ba latswa Carling Knockout
1: ba itokonya ka Nedbank Cup
3: Nedbank ebile ba se ba e bona ka lebaka la gore e ile ka kua setlhopheng sa Durban City Nedbank ke setlheng sa go feta ga bjale ba itokonya ka league go jang go ba molatedi wa setlhopha sa Orlando Pirates ba re ba sepela ka kwa godimo ba re lebeletše aošham tito maswankai maemong a boseswai sebelebele mariko mokhubung wa lebala Orlando Pirates ba nyaka tsela gore ba tlaiša kgole kae le lampšhe la Orbit College to Orlando Pirates re mo motseng wa masomešupatharo karolong ya bobedi ya papadi Oswin Apolis nyaka tsela gore tlaiša kgole kae go thobela FM ya le kgotlagašo la Aforika Borwa
1: topa se sa obiti ke bo e le goreng
3: sebaka ya
1: topa se sa Orbit College ke se e le goreng ba palelwa mo mogareng ba lebala ka ge Ashwin Apolis ke bo e le goreng o kgona go thopa dikgwele mo kokotlong wa lebala a napile a diphatlalatša jalo tlhopheng sa Orlando Pirates ke ka ge o bona ke mo e le goreng ditlhaselo e tloga e le ditlhaselo motsotso ka motsotso setlhopheng sa Orlando Pirates
3: go na le Abdulahi Mariko ka mo setlhopheng sa Orbit College o tswa nageng ya mmali o na le mengwaga ya 24 ka mo setlhopheng sa Orlando Pirates go na le Abdulahi Mariko le ena o tswa nageng ya mmali o na le mengwaga ya 22 o thobela FM ya le kgotlagašo la Aforika Borwa the Msango Boys ba etša ba e raloka gape le letsegona la ga mabele ba e raloka le mosaradino nkomo nkomo o nyaka tsela go na le mmila wa go tšoka gare ga toropo ya Tshwane ka kwa Pitori mmila ola o bitšwa WF nkomo go go iša ka gare ga lekeišene la Atrasville keišene leo le tsebegang ka pedi fela jala ka ge o bolela ka mmamelodi ga ba re mmamelodi batho ba mmamelodi ba re mams o e tlatša lotong komo ka mafatlha re tlologa gape kwa morago ka nko sena kesebise ana o ya go tsena godimo ga maina a tshwanang le bo Lucky Lekgwatha banna bao ba ileng maemeledišwa mogopo wa leake setlhopheng sa Orlando Pirates ba re bone crosso ka Temsango Boys fela ba šireletsa kwa morago ke kamogelo sebelebele ya go retelloga gape ka tlhogo ba relokela kgaotsi le kgaotsi le segona la ga Mariko ya go retelloga gape maemong a bolesomete ba nyaka tsela Temsango Boys by mga bala sumiti kasirati kibana kwasi ya matabala mamagasha wadiya diya
1: ribane kia naile suga na laga koto ba jaresi ya ma ya wushuba suga na laga koto mwelo gorong unya kila na pile adira selo gore mohlomongwe tshopo sa Orlando Pirates e be batlana pile ba thoma go ichatharela bona fa mo le gore kholiela e tloga e mopaletse
3: wa di rao wa le hona wa siatla go paketsa khutla go pokoga ya ka Msango Boys Orlando Pirates ba nka gore le ka kholi ya masela motse pela ka Msango Boys ba gana ba latola re tlo go gape ka After Parks re shalla bjale ke metse le some nne gore papa di pitle mapelelong Orlando Pirates smusho e be ding khwete tsa Betway Premiership ya gore tlo go gape ka le segana la ga nkosi khona ndaba ba mo nga boraro ba tsa ba re lo ka gape le tito ba mo nga bolo some we ra lo ka gape le noga ka gare ga re ka re le mo pokeng nya ka tsela wa tsara lo ka le talent mpatha ba akere ke selepe romela ba mo a bo shupa a re bone tito ba mo nga bo shupa ka ntlo tin ra ba re lo ka gape le sebelebele ka sebele ba re lo ka le tito masangani wa ipitisha maimong a bo seswai ba re lo ka le selepe wa itshwara le ka le gape ka mashoma a Orlando Pirates le segona la ga le bone seema o ra lo ka le sipho chain ba isha gape mo le segona la ga sibisi ba re lo ka gape le nkosi khona ndaba wa kokota ka re ka gaka ba re lo ka gape le noga ka gare ga re ka re le mopokeng wa itshela o timetsa banna re le mopokeng ha 1-1 ke bona ba bogaso oh ba le ya tsentse mo saradino
1: nkomo o tla gopola gore ko e le gore o ke tlhabile ka lerumo fa
3: Batuelo Lando Pirates. Batalela, Ogarga Talabudiva. Oshokine Levelo, Tito Masangani, Bamasagala Quili, Basamoni, Kelisoranara, Oswin Apolis. I bet Telenya Tito Masangani, Yamopota Camarao.
1: Le go re aketse bo sepa se sa Orbit College e ka ba mkhlo mongwe ba thoma go lahlela toulo ka ge wa gona go bona gore ga ba sa kopana ga botse ba kitimisha miriti jalo gona ba tloga ba inyaka ka tshuma mpara mo le gore nge nako ye ke nako ye shuru
3: ye ke thobela FM ye le go tla ga tsela Afrika borwa ba go first cha go pele khutla ka le bo bodikela Orlando Pirates. Mariko, Barana Gomrago, Halal Sani Vidakasi, Bamiaka Pasarata, Bamicha Masaradin, Kalawara to Loga Kaleke, Karawatin Ras, Bajabanagatela, Kamapata Baichia, Yarat Loga Parape, Katam Sango Pois, Baraka Rabano Pelo Koto, Gomrago, Baraka, Baraka Masaradino, Nkomo, Nkomo Chawe, Barata Lahulewe, Yarat Lorape, Katam Sango Pois, Wacharaka Larape, Maimongwana, Abu Sosai, Baichia, Banagatila, Baraka Larape, Kamasuan Lonto Paras. Barana up the box, Yarat and Lora Rape, Marico Rala Gomarago, Osipo Chain, by Mongabakam, Waikata Sipo. Salvador Rore. Passa was the Wapet among my mong. Abolisumitano, Biawaka Rodi Paparinja PSL promotional playoffs. Let's Tapasa, Cape Town City. Le Melpot FC
1: Khajo le tsopa sa Orbit College ka mogogo leng ka gona ditaba di leng ka gona ke mo ile go reng o khona o bona gore ka nnete selepe sa magagana jo le gona se thoma go rema
3: e ba go tsibe ga botse nana monna yo mongwa shu go tsharola di rampasham kamo le hakorin la gago la letsogo la la go ja e ke maishi
1: eh
3: go lebeletse o shika ka slap slap se seng sa go tsana ka gara sa go lekanela ka gara ga maraba o re ke slap sa khokhotela
1: ga se ka o fitle
3: sir go
1: arrest
3: o mo tlhokomela.
1: How are you? Hey,
3: Slepesan Kokote.
1: Slepesan Orlando Pirates. Carabella and Nita Rajolo. Kimolo Baba Pala. Yamatarim Pony. Kiela Unori.
3: Ya.
1: Baba Pala Yamatarim Pony. Batorabaki Taul. Le Patalo Gamuk. Molo Slepesa Yona Orbit College. Baka Kanedi. Bamisi Maraka. Batoka Buelelo. Kabasa Tiborna. Batibe Kai. Balisekai.
3: Ke tsira tshulugile ka bomba di mabeke gore o ka sia walele ba bomba e mong a bolo sometsela Orbit College ga la ka gare bolela ka di ntla jama sometedi nne ba ke si FC ga la ka gare ba etelle tshipile papa di nya bona ba maimo nga bolo some khano ka di ntla jama sometedi nne mabetha sa master sa Orbit College ka goal difference ga la ka gare ba ke si FC ba tshere ka tapele ga tlano le tshapa sa Richards Bay ka nne te go le fe papa di we shallo ke metsi is e shupa gore e pitle mafello o ye re le mmogo yona o setse metse go ka balla go SSA gore papa di pitle mafello ba re boele papa di ba nya ka tsela Jamsango Boys gore ba tla tsa go le kae o sine a police wa itia Orlando Pirates ba go kokotela speaker ke go botsa metse ba gopa o be a khwele kwa pele ga gagwe fela ba shirile tsa komra go mosara dinongko
1: go bolela nete le sogana le mosara dino nkomo go ile gore o tloga a bapala papa ile le gore o tloga a thibile go thiba bela ka mothiba dino setlhopha sa Orlando Pirates ke nkomo kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates nkomo kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates
3: le ga e tlhabile ka le room ba go dia dipetego tse pedi setlhopha sa Orlando Pirates. Tito Masangani, my mong of a society, Levone Siema, CBC, Oswin Opolis, Watala, Gargatala Budiva, Mahopa. Ba tsa go lewe ka bokgeleke them sango boys ba ya go nyaka tsela gore ba tla isa go le kae ba ra le ka ga bonolo fela le le segona la ga
1: sa se khatisa go
3: ke bile ba Orlando Pirates ba ya go dia dipeto go tlhopa sa Orlando Pirates dancing jersey e ba se menne tsela ke no hotlo ka tsere sa bo shupa re tshe go buka dipeto go tsa Orlando Pirates e ke ma shupa
1: ha ke mo ile gore ra bana diphetogo ke mo ile gore bona Dion photo ke ile gore o tlo no tsena ka mogare re lebeletse tlhopa sa yona Orlando Pirates mola re bona Ashwin a police we ile gore mo tloga a bapetse papa di e botsikudu
3: o tsena mogale mogaka Dion photo Hello, Chief. We are Ngore. Osompia. Kibala Tediba. Kapasa Orlando Pirates. Kati Malakarlo Yewe. Aira Lukine. Mosifense. Ibile Isa Mosifense Pen. Lady Sache Wele Wore Defitile. Bamu Chiajola Kama Khabana Yedimulwe Dintwe. Elampe la Obit College to Orlando Pirates retloga tito masangani ba rola ka maemo nga bolo sumeti no ka gara gara ka wa sinya kholewe pelana le atlantse mo saradino nkomo gore ba nna le mokae nkomo ba rapa rapa kholewe ke le se bona la ga se tlhodi ba sinya pelana maotongo ga se poche Tu passa pitu best vetsi ba dem kwetika liki mosenza ke tipedile somele tsela ke tipedile somele shimpa gen hoto ba sa tapi ka mo stopensa pitu best vetsi kala bakala gore ke go pala tsa pasewe sa tetle ba pois ka mo loteng la ngele be go raloka le sona la spiso tlanki so se bego tlhaka ke mohlahli Kevin Hunt arwele papati ya gore tello gape ka Mariko Orlando Pirates ba nyaka tsela true pass tito masangang evidence ba khopa ba ba nyaka aba mo humane ba palla go bala bukaeti re shalla ke metsoa ka bala go emetlhano gore papati fitse mapellong khotlo nyaka tsela gore tla tshego le kae o re lokela ka mashimong ba ta mosango boys le ba dikella le charge yo yo kwa morago ba o wa retloga ka bokgeleke botsorere go khabane ba rela ka morago ba them sango boys wa gana nko snati cbc gore ba tla se go le kae Orlando Pirates go thobela fm ya le go tla ga tshela Afrika borwa moshato wa tsebere bo ithabisho le lam tshela Durban City 1 amazulu le fela golden arrows le fela ts galaxy le fela amakhosi 1 chipa united 1 makezi le fela richards bay le lam tshela maruma kalans le lam tshe ka strand posh fc Two Skukuni United. Two Siwelele. A balla kamanyata Orlando Pirates.
1: Let's run a laga mahopa.
3: Evidence mahopa.
1: Kubelo rengi. Uba swanichi anapile. I la chechika mogare. A telela fao. Mwelo ring. Lutu lagawe. Nepile la napile holi. Ya fita. Fela. Jolo kapila ga lutu lagawe. Uba swanichi a nepile kabozi. Kama utu lagawe. Ama telele. Kora amu tusho gora nushon luina. Mfomu waka badira kogoro. Utele.
3: Raga la godi magadino. Ya, ya. Raga la godi magadino mariko. Abdulai
1: Abdulai molano tsena mo tlhopensa Orlando Pirates ke bona gore o tlisitse phetogo e kgolo mo ile gore o gona go laola kudu mokokotlo wa lebala wa tlhopa sa yona Orlando Pirates yena Mariko le go le tsa diragang
3: Abdulai Mariko o e kitete la blanka ena ene marala ka gare wa tlhopa sa Orlando Pirates Senegal bolaka Abdul Salam Watu mokgatlho wa setlhopha sa Orlando Pirates jalo o tsena ka gare ga dibuka tsa histori mo e mongwe wa batlhatlhi ba bo e leng gore setlheng sa gagwe sa mathomo a tlhatlha setlhopha ebile o tswa ka nonyana ya manoni re tlologa gape ka Orlando Pirates Sibisi Opoke Parapel Diko Shadilo Ela Odi Mubale Kana Patelon Lampombela Dancing Sebele Bele Wai Turel Wai Turel La Marico Karika Koko Chaka Kulewe Yamushe Chola Kantle
1: se se ra gore na pile tshopa sa Orlando Pirates ba tloga ba ipona ba kuka mogopo wo wa Betway Premiership bona ke lebeletse tshopa sa yona Obit College ke mo ile goreng bona le tshatshi lona le gare le ya ba subelela ka gena ko yona eja ke magotlo ba sa palelwa ke go phiatla le la mphe tshopa sa Obit College
3: ah janot arma paka pa kala sawali sha go di mo di magwe re le mo pokeng ka re tindras ha re ka ga mola banna ba babedi tsela ka ntla go lewe yo ba goal kick ya mosara di nonkomo ke on goal tsha go ka balla go tshele seme senyana go pitlenga se ba ka matlense ele record le se pochein historia ya PSL se bo bo la ka sona e ke tekal di clean sheet tsa ka bala go tshe a some a mabedi ke rekote historia ya PSL tiragalo ye o ya ga sipochein
1: o tloga e taitsa gore ka nnete
3: o ka metsa ka bala go emene
1: o tloga e taitsa le sebana le ga sipochein gore ka nnete o tloga ana pile a gona go laola le morago la gagwe la setlhopha sa Orlando Pirates go ba re bona ge a shetse ebile re gona go bolela ka ene letsetsi la lekgono a gona go ba le yona 20 clean sheets go ba go fitlhaga jwana
3: pilagas damsango points ba re lokela ko morago nkiba monna wa e tlhabileng ka lerumo bile ka se gaperape ba re loka lenkomo sapelo nkomo ge e le balatedi ba Orlando Pirates ba fitlhile ka nana lefase la masi le dinosi ka lepatelong la mpompela go thobela fm e le go tlagatso la aforika borwa temsongo boys ba dutse godimo ga kgwele
1: ke mo e le goreng ga jalo themsonko boys le balatedi ba tloga ba opelela fase ba opela ba re ga le dikela ruri le ntlhomola pelo gobane go fedile ke letlhogonolo
3: wa gana wa latela ka mogelo sebelebele kgatlhanone le segona le ga malatši themsonko boys ba nyaka go e ngwapela le ge go ntse go le bjale gore a na ba tlamiša nno ya sebego ga re ke ba thakrosa go motho retelloga ka nko senate sebisi sebisi wa itseo re lokela gape maemong a boraro john watho wa kokota ka re ke gaka re le mo pokeng wa mmona maemong a bolesome ka mašimong a temosongo boys evidence magopa o ra loka le rile mo pokeng ke bona kotse matlhomola ba ithile ka tlhogo go lewe retelloga gape ka temosongo boys ba nyaka tsela gore ba tlaise go le kae ba retelloga ka yona kwa morago nkiba monna ya tlhabileng ka lerumo a nosetsa Orlando Pirates nne ya bobedi morago gore mosaradino wa Obit College a e tlhabe ka lerumo go go lebe gare o ntšhe ka letswele ba bona phoso kgatlhanong le mariko ba re ga e be kgwele ya setlhopha sa Obit College re godimo ga metsetsa boraro go emene go kwadiseng ka yona
1: o sa bolela ka dinotse e le gore ba ke tlhabile ka gona Orlando Pirates ba tloga ba netefaditse go tloga mathomong a papadi gore ba tlo gatelela ebile ba bontšhitse ba gatelela sona setlhopha sa Obit College ke gare fao o kgoneng go bona gore ba dirile diphoso ba ba gapeleditse gore ba dire diphoso ka dinotse pedi
3: Orlando Pirates kamo le patlona nampompela mo go di pedile similarity net bank cup ha tsana nsa pasa black leopards ba tsa se wele go sa bona mo go di pedile masimo pedi tharo ha tsana le mamelo di sundowns ba rala thuto ka go tsa se o ile go sa bona sa pasa amapaka paka Twenty twenty-three, twenty-four. We are like a 1-1. Rabono Lopela. Let us run a Lara. Malati. Buy a ticket later. Oh! Madumelo Mikolo! Mikolo Yamalatello! Buy a quota! Balakamano! Le Basi! La Masi! Lady Nasi! Stop us all! Silence of the law! Munawagara Puku Ekato! Stop us all! Majoro! Memorale Summit! Majaji! Amane! Horrebidum Quetu! Chaliki! Alanda Pirates! Lavagale! Bafinisha! Musa! Lubusha! Come on, Mamelodi Sundowns! Kanagan Afrika Borwa! Ba fetisa mawa! Dinkgwete tsa Betway Premiership! Ke dipedi masome pedi tlhano! Ke dipedi masome pedi tshela! Dimilione tse masome a mabedi! Di a tloga! Di a ka Orlando! Go tloga ka Klerkop!
1: E tloga e kwagetse go tswa marethong phogole go bontshe gore setlhopha sa Orlando Pirates go tloga mathomongthomong a papadi ba tloga ba netefaditse gore ka nnete ba gatelela setlhopha se sa Orbit College go ba o bona ga jalo e le dino tse pedi mo e leng goreng ba napile ba fedišitse sela lorileng ke lenyora be ba nyorile setlhopha sa Orlando Pirates gore ba tshware mogopoo ke mo e leng gore ba netefaditse ka mokgwa ka moka gore ba nape ba se sware ka diatla tse pedi
3: ba go karana ka gore ga lepatlelo la mpompela ba bina ba nyakalala le ka balatedi ba bona ashm Orlando Pirates eskama kipula eskama bintsela kwentshe makgabe tsentsho ka tshwele tsantate khosa once and always bariole iole iole iole iole iole iole iole iole ausa rashate
1: kuaduma
3: pelelecho
1: megolo kwane stopenza Orlando Pirates mrago ga menwa ga
3: elisume batho ba papadi motheletso thobela FM ka dino tse pedi go lefela la Orbit College ne pele papadi mo motsetsong wa borarana ka kokeletso sabelong koma e tlhaba ka lerumo ka moraga gore a noshe ka letswele la gagwe a be a re ke betha kgwele ka letswele e tswa khutleng lotong la tshapa moremi le segona la ga nkiba kwa morago mo motsetsong wa bone karolong ya bobedi ya papadi kgwele ya go tswa lotong la nyalela le segona la ga talente mpatha a nyakana le yane la mphuthuma fela le segona la ga nkiba a e tlhaba ka lerumo ya ba ke phetwa ke tuo dikhutla tse tlhano tsa Orlando Pirates tse pedi tsa Damsango Boys karata tse serelwana nkešane ga mmogo le noyo ka mo setlhopheng sona sa Damsango Boys go rialo mmetsa wa leso le eke ya maishibe go tswa go nna phogolo ya motlhale le hunadi ba re aowa
1: modiši ke mogoroši
3: seke o tsebaga botse ebile ge ke di goroša di goroga di feleletse ka mokaga tsona e le gona ge ba ga setšhabe le ba ga mašhilo ba ntaela e ke maišibe ka motsebeng le mmetse wa leso gore phala tša monamaruri

se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Bašomi mmogo gore Thobel FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobel FM yaka. Re latele. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: 98.3 go ba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Mushate wa tsebo le boithabiso ya na maya fika mafelelo mpapadi ye ya ra gore go ba tseo sa ra gore go fedile ka fa gore be gore laetsa le mokarolong ya pele gore namile go fedile tlhopha tsa Orlando Pirates ba dinkgwete tša lenyaga tša mogopo ka fao ditaba di bego ka gona motheletši wa Thobela FM namile ba thopa mogopo wa Betway Premiership morago ga mengwaga e ka bago ye lesomenne motho ga a lebeletše gomme re lebelele gore na e ka ba e le gore matlhakoring a mangwe di emejwang papadi ya AmaZulu le Durban City. AmaZulu ba thupile papadi yeo ka nno e tee go lefela ba etetše fa setlhopha sa Durban City. Kaizer Chiefs le bona ba latlhegelwa ka nno e tee go lefela kgatlhang le Chipa United. Ba raloka ba le gae le Manville Colonaros, ba raloka Maleka le TS Galaxy ka go senešo selo. Tlhopha sa Magezi FC ba namile ba thopa papadi ka nnoete go lefela kgatlhanong le Richards Bay. Marumo Gallant Stellenbosch FC lefela go lefela. Orbit College ba latlhegelwa ka nnotshe pedi go lefela kgatlhanong le Orlando Pirates. Kukune United ba boa morago go lekalekantšha dino ka nnotshe pedi go tshe pedi kgatlhanong le Sewelele FC. Ka fao dipapadi di sepetše ka gona. Mohlhomongwe re lebelele gorena se se ra goreng mafelelong a letšatši go bao ba bego kua moseleng go molaleng gore Orbit College ba namile ba ramake selepe sa magagana letšatšing la lekgono ba tswele ka dintlha tše 24 tša bebego le tšona ba lekantšha le setlhopha sa Magezi FC fela phapano ke dino setlhopha sa Magezi FC ka baka la dino ba ikhwetša ba le mo maemong a bolesometlhano ba ikhwetša ba le mo maemong a bolesometlhano mola e le gore setlhopha sa Marumo Gallants ba efogile selepe sa magagana mo maemong a bolesome4 ka dintlha tše 25 gore a gore di-playoffs ke fa gore tlang go bona tlhopha sa Magezi FC e le ge ba tla ba ba kgathatema mo go dipapadi tša di-playoffs mola e le gore Orbit College ba tla nama ba phuthaphutha tsa bona ba le ba leaking ya ka fase gore a gore Magezi ba tla swanela ke gore jalo ba tswele pele go ya go epa le go feta gore ba ikhwetše e le gore maemo a bona a namile a širiletšega mo go Betway Premiership e fela motho ge re lebeletše tše seswai tša mathomo Orlando Pirates maemong a pele a bobedi Mamelodi Sundowns a boraro Kaizer Chiefs a bone AmaZulu ditlhopha tšeo tše nne ka moka di tla raloka gae re lebeletše go papadi ya bona ya MTN 8 e le ge Sekhukhune United ba namile ba tla ba le gona fao ba le gona fao

0: ya ka fa taba di bego ka gona re ka reng e ke rebeletse ka fa papa di sepitse go ka gona lone parents ding kgwetse tsa lenyaga
1: ka ka ka re tsho ntle le go senya sebaka Dr. Hodi re na pile re lebogisa tshopa sa Orlando Pirates morao ga mengwaga e le somenne ba gonne go na pile ba thupa mogopo wa Betway Premiership ka boripanang ka no re tshopa sa Orlando Pirates go tloga botlogong ba sona tshila le gono ga ba itla papa dingwe ke bo ile gore ba be ba ikemiseditse gore ba tlo na pile ba shasharakanya tshopa sa yona Obit College mo ile gore nge babe ba baleka gore bana pile ba thupe papadi ba ba ba ithupile mokokotlong wa lebala kudukudu ke lebeletse le sogana la a police kwe le gore o be a tloga a shuma gabotse le yena talente mbata molaka sopensala sa Obit College re ka re go boela morago ga bona go dula morago ga bona seo ga se sa ba shumela ka ge ba be ba leka gare ga kgatelelo e golo re ile ra gona go bona gore ba ile ba felletsa tshopa sa Orlando Pirates ba ba tsenya ka gare ga kgatelelo mo e le gore dino tsetsepedi tse dingwe di tlile ka morago ga gore ba be ka gare ga kgatelelo re bone yena motshwara dino Nkomo a be a re o ithula ka letswele a e latlhela ka mogare a ke tlhaba ka lerumo ke mo e le gore re kgonne go bona gore ka nnete setlhopho sa Orlando Pirates ba thupile papadi e e sanka ba nosha dino ba nosheditswe dino e le histori e le goreng e tlabe e thalathadiwa tsatsi lena la lekgono
0: Paulo sa le gona le yena o ile o wa tshaba ge ba tshaba ba re ba tshaba a re wa tshaba e fela ke holofela re sa le gona phogola ke tsebe monageshe o kgona go ntopa fao go na le gore ka kgona go kwa motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates motlhomongwe ka fao go wena
2: verslaglewer oor wat gebeur by die Frank
0: nee ons soek nie die Afrikaanse hier so nie meneer man ons soek Orlando Pirates coach hier so wat gebeur
3: ke lekker go boela tseleng ye le yaka gape kare ke psambo
0: a gona le ka bothata Pogola ke be ke sa bolela le batheki ba Mamelodi Sundowns ba bantši ba tlhaloša gore o ka ke tlhaba ka lerumo ga tee jalo a ba a ke poeletša ka papadi ya gago ya botlhokwa ka mokgwa o mo kaka tlha e ka re go tla ba le podilana ke bona eba ba bolele nna go seo ka ra oa ke taba kgatelelo ya Orlando Pirates ba bego ba lefa yona ba rang o ka re podilane o ka reng ka maikutlo a mohuto ke taba go tšea ke pele goba o ka reng go bona
3: ka kakaretso re tlo ya mantšhing a motlhatlhi wa sona setlhopha sa Obit College ka morraga ge ba fetša go tlhatlhogela leakeng ye kgolo ka monageng ya Aforika Borwa o ile a bolela a sametse le maare gore barwa ba ntate Khoza Mpumile Nkosana ba ralokile karolo e kgolokgolo ka gare ga bophelo ba gage le go netefatša gore setlhopha sa Obit College se fitlhelele mo e le gore se gona o ka gopola baraloki ba go ka balela go ba tshela ba setlhopha sa Orlando Pirates ba ile gore ba ile ka kadimišo mo setlhopheng sona sa Obit College motho a ka re ka kakaretso papadi e be ile ntwa ya papa le morwa bjale Obit College ke morwa a ka se nyake gore ga e lwa le papa a tloge a bontšha le go tsweletša metlhatlhoša e e leng gore e tla katela papa mo fase e le se e le gore setlhopha sa Orlando Pirates ba šomišitše maitemogelo a bona jala ka motswadi go setlhopha sa Obit College go netefatša gore papadi e ba ete ba e boloke ka go gapeletša setlhopha sa Obit College go e tlhaba ka marumo ka mokgwa ba go e tlhaba ka marumo re tlo boela gape ra ya go papadi ya setlhopha sa Orlando Pirates le setlhopha sa TS Galaxy dino tse tsela kgatlhanong le setlhopha sa Lamontville Golden Arrows dino tse tlhano seo na sebe se ra goreng ke moo e leng gore setlhopha sa Orlando Pirates go ela ka nna mmetša wa leso ba thoma morethetho le seetša sa gore aowa le rena re nyaka go ja le kgolomodumo yeo ba bego ba bolela ka yona e le setlhopha sa Mamelodi Sundowns e fela ka kakaretsong ka gopotša balatedi ba bantšhi gore go ya le ka nna mmetša wa leso setlhopha sa Orlando Pirates ba thupile leake ge lesegona la ga da silver morala ka pele wa setlhopha sa Kaizer Chiefs le setlhopha sa gabo sa Amakhosi ba e ya ka tshwane lepatlelong la Laptus Versfeld ba nweša no mo karolong ya pele papadi gomme setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba boa morago papading karolong ya

0: que puede ya, o cano bago kwene podila na e fela ke maikutlo a bona no nya go kwa maikutlo a ga mo teletse re wena o ka renga se a re je mo teletse ka Monica Tobela FM Jimela
1: le kae doctor
0: rona ra lena Jimmy
1: a re bona doctor
0: a re
1: ke bona ga re go ba ba tle ka out event mo ba ba tle ka out event ba ba tsiya style sela sa malo ba sa de event e le bona sa se ba shumele doctor
0: Baba ba ke tlhaba gabedi.
1: A to tlo ke pia ka fase ya khatello. A ke re ka ofela and then le tsi ka mo le paleng ka leng. So le tlo go sa di on go le kona ke ke di free kick. Go re se sengwe se sengwe and then se ka mo re. Ga le penalty ka ba go.
0: O kwele Jimmy wena go ya ka wena wa go ba ga botse felo ma go nkhesela go nkha bo se nqanqanqa. E bo go be jwa go kopo bo se.
2: Mirala re a diela ke motho fei ba re re ke die ke re ke lo ke re na moni le lore ka ba ntwa ba a dile menwana ya mahuto re o gare
0: le die ke mushumo monage se ba jo ba ba le die ke mushumo ka go lone ka go lone se
2: ha le kwe se wala ha le kwe se o u di le jo mo wolo
0: ya go ke le boga mo lopa ke le boga e ra wa re die ke mushumo ke ri yalo ke ra wa ba le die la mafelelo mba le nusheje a go jwa lo pogona ma fellow baba riela nyana
3: me chevaliso o ka bona gore maikutlo mo theletse ke karolo ya go bopa bulling ja siala moya ke ka mo o ile ngore le hono mana tete wa Orlando Pirates o sona tshe go keteka ka ditsela tshe ka maka ga tsona ile gore ka gona go keteka ka tsona e fela ke sa boela morago ke re re mo go dimoga ntlha yo bollang ka yona ya go e tlhaba ka marumo o ka e tlhaba ka le rumo ga te e la bobedi lona ke le wele gore le dia gore le hono go be le shita phiri ka gare ga dipolelo re putsiše gore na la bobedi le tlile jwang le tla jwang le tla ka moraga ge e le gore setlhopha sa Orbit College ba ka tlasa kgatelelo go ba ka moraga ge setlhopha sa Orbit College ba tseba gore ke bona barwa go setlhopha sa Orlando Pirates ka tlhakore ne lengwe re tlo feleletša re Orbit College ba tseba gabotse gore tatlhegelo go bona e ba iša mo kae go sa kgathalelege gore setlhopha sa Makesi FC ba raloka jwang ka lebaka la ge ba tseba gore setlhopha sa Makesi FC ba raloka ba lelapeng kgonagale ke gore setlhopha sa Makesi FC ba thope ba lelapeng kudu ka lebaka la gore setlhopha sa The Natal Rich Boys ga ba raloke le se ka lebaka la gore setlhopha sa Makesi FC ba tseba gabotse gore ba tshwanetse go boloka maemo a dimilione tsa go ka balela go tse masome a matlhano a diranta e le maemo a Betway Premiership ga go bapetswa le Motsepe Foundation Championship motho ka feleletša re ae setlhopha sa Orbit College taba tsa bona le na le letlalo la noga ka gare e fela ka kakaretso ke bo moipolai ga balela
0: a re je motheletsi o mongwe motlho mongwe fa Nicole Tobela FM Jumela
4: le kana
0: re gona ra lena a re Clement
4: re thabile ga one lelang noga mo ga se pirate e be tlhela go tlhela kumatse a se ke nne yona ile yona gore pirate ya e feisa e no e bala go kokora ke re o tsee mara ke re pirate team ya go tlhela ile ye di taba yone ko ngwe pirate ke ga pitsa go ja wa o pitse a ya ya feisa next re ba pitsa go botsi o kuri ya botsi o di a gere motho mongwe wa nkomeja gare ke ya go tsiya ka ntlo ka go phosha ka betana
5: a marata o fenya ka wa ka o geta
0: ari e mola borotong ya dino gore na dino ja le khono direng
5: di ruwe petile e
0: ka ba ka latlhagelo wena wa thupa

0: Zondo Commission e ka ema.
1: Wena o nagana gore go na le bodilana.
0: Zondo ko.
1: O nagana gore go na le
0: bo ba go botswa go botswa ka dife, go nka dife bo ba go.
1: O rialo.
0: Dife.
1: Le go kwile ke manna.
0: Go la tsa go bitse ke tla.
1: Eh tla go bitse wena o rialo re go na le fonono mo. Bodilana.
0: Go ba go go so ile ka eng?
1: Ka di se go kwile tla go bitse ke le ba bona ga tsare tsa mafelelo fa tsela 50 mela.
2: Ba HOD.
1: Ba tsaba go lo.
2: Le ga no.
1: Re go na ra lena.
2: Eh ro da wa ni ido jambisha mana e le go buye mana e.
1: Ke le
2: bo be a makwa kwa ya ya relationship ye o tlele. So ya le dire tibo re le aiwa. Ba ka se gore bona a ba gore two goals ka ofela ba gore mara ba thupile papa. Dira hore le tibo. Ga re mo tsagara gore yena DPI bisha kae kae. Di una di pelara ke lori a re a tsonna rona ke tshwa ka ba kana ro ba o load le jona o load di pelara ka moka go tshimi ye wa le o dela le yona a o dela le a di tshimi a di ba ba ba dira di a di ba fa dai bona re ke ya jambi jo go le keep out ya bolo ile kwa go la itse ka di palet defender lo re no kora ba ba ga di a re to ba di le kwa a se ba di sele. Aba go ra lo go ra
1: ba tlo ba be ile o bit college ka fa sa khatelela gore ba ba tlhole di on goal
2: o ka go ne o le o tla bolo eno re wa wa lo di patare mo tlo e pa pedi tlo le o kwa go ne kwa ka thona ka engene wena wa kora o le di patare ka engene wa sha bolo ka di pale bolo ke pa ino o tsaka ra ba tlo bolo e makile wa sa tlo di pale ala tlo bolo e be tsaka face face ka di pale ha wa ba
1: Awa
2: ke mphodi
1: mpo tsa ba di bona ba le boera ba khosa se mo re ka ba tshwere ha re tla re tla go tla matanga commission le ngo go ipelelela ka radio review e di MDL office re se ke di account tsa di go na re thupile re ka no ba re sara ba ra kora ba bangwe ba nyaka o thupa ba lutsi jwalo rena re thupile re be re raloka go pete bangwe ba nyaka o thupa ba ba enwa di kofi e go tsata e ke a ke tsebo ka reng kgaitsedi ya ke go fitla ga bjalo
3: go fitla ga jwalo ke moele gore nka mpho ile gore batho ba bantsi ba tloga ba laetsa ka gona so phasa Orlando Pirates go bolela nnete a se ilikile ka mogwa ka baka gona ka gona gore ba noshe empa fela tsetsi la lekgonele a sanka ba nosha setlhopha se sa Orbit College o gopola gore kua morago ge ba be ba kopana ngwagongwa go feta legala mathomo ke boelelo setlhopha sa Orlando Pirates ba kgonne go nosha no ete fela
1: metsekele se mosenyane motheletsi wa tsebela FM re tswela go eriela ya botlhano go tsebela FM yalo go tlagatso la Aforika Borwa ke bone check o kare ya ke tima ka fao ya go bontsha gore go na le nkgwete phogole motlho mongwe o kareng yetlela ka yona
4: e ka nnete go fetile foromane yewe e bego e bontsha ga botsebotse ka mangwalo a malatere a mašu a magolo yewe e le gore e isitswe go Mpumi Khosa jala ka morago wa ntate Ivan Khosa jala ka modulasetulo wa setlhopha sa Orlando Pirates gomme yona e ngwetse dimilione tse masome a mabedi tsa diranta e le sesupo sa gore Orlando Pirates semmušo ke dinkgwete tsa Betway Premiership ba ba fa matsebetsebe ao a diranta pele ga ge ba tlo kuka mogopo ona wa Betway Premiership o ka gopola gore mo setleng sa go feta setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke setlhopha sa mathomo go thopa mogopo wa Betway Premiership ka tlase ga bathegi ba Betway seo ba se diile ba le ka lepatlelong la Loftus Versfeld bjale le gono Orlando Pirates e ba dinkgwete ba le ka lepatlelong la Mpompela kgatlhanong le setlhopha sa Orbit College ka kakaretso o lebelela baraloki ba e leng gore ba ka mogare ga lebala ba setlhopha sa Orlando Pirates ka moka ga bona a ba tsebe tatso ya go kuka mogopo wa Betway Premiership jala ka ge Pinta Mzala Lucky Lokwati atana ka gara ga lebala la Mpompela a go kere mogopo wa Betway Premiership wa pere Situenso Hampenso o jile ka mazaza jala ka nna mogopo we o sere ka diata tshepedi a o tshegile ka letsogo la go ja monna wa ile ngoro ka go pala gore ke karolo ya Orlando Pirates back to back triple 2011-2012 abe a parparlwe ke Siyabonga Sankweni le Penny McCarthy Lucky Lekgwathi wa ya bogareng ba mathalong a gare lebala o bea mogopo wa go roba dimilione tse masome a babedi ebile wa o phumula ka go tseba wa o atla mngwa o emisa diatla a re up the box motlhankedi phetiši wa motswa o ija wa PSL mme mato matlala le ena o rata legoga la bagale legoga le leso le bošweu le ngwetswe Betway Premiership batlhatlhi ba Orlando Pirates ba betha diatla ke seo se diagalang gona go tswa ka lepatlelong la Mpompela ge e le baraloki ba setlhopha sa Orlando Pirates ba sale ka gare ga lešaka la bona ba etelletse pele ke motlhatlhi wa bona Abdul Salam Watu mme mmato matlala o ya go fana ka dimetale le moemedi wa Betway Abdul Salam Watu wa swanela o jele kota lešela ka Sutuentsho le gampi e tshweu a farafarelwe ke mothuši wa gage Mantla Ntsikase go tsena bagale baraloki ba setlhopha sa Orlando Pirates ka gare ga lebala wow ba fedišitse pušo ya mengwaga e seswai ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns setlhopha seo e leng gore be ba nyaka go latswa mogopo wa Betway Premiership lekga la bosenyana ka tatelano baraloki ba setlhopha sa Orlando Pirates ba tsena semmušo ba dumediša bolaodi ba setegeniki ka gare ga lebala ba ya go itukišetša go rweša metale wa gauta mo melaleng a bona a ka e namela ke le tee koloi ye ka mo lepatlelong le la Mpompela ke farafarilwe ke Ekitekel moraloki wa mathomo Ekitekel wa go rweša metale wa Betway Premiership Oswin Apolis ka mo ga lesebelebele go ya nkosi Conan Daba
1: a gona le mothote a gona le mothote a emeletsego setulong sa gagwe sale lepatlelo le sale letlala ka mokgo a sega ka go a tloga motho ba sa dutse ka moo
4: ba dutse ka moo ka balatedi ba setlhopha sa Orlando Pirates ka go tseba gore ke se e le gore ba tloga ba se emetse mengwaga ya go ka balela go e lesome nne matšatši a mane ba sa thope league
1: ke bona bobandile shandu ke bona bo bandile shandu ba lore ke kgale re ba bone mo lebaleng fela ke ba bone letšatšing la le kgona ke bone le bo koki mo thopeng sa Orlando Pirates
4: sure ka lebaka la gore kabo e ya dimetale baraloki ka moka ga bona mmetsego leso ba go e leng gore ba ile bangwadišwa bangwadišitše setlha sa 2025-2026 ba swanetse go fiwa mmetale wa gauta moraloki wa mafelelofelelo e swanetse gore e tlebe mo kapteine wa setlhopha kosinatisimis ebile ke yenang kosinatisimisi bantši ba ile ba soba lefase ka dinala ba re a go kgonega gore nko sena thesebisi a ka tla kuka mogopo wa peto ya premiership evidence magopa o thomile ka mmino ya ngwana wa sese mokapitan wa Orlando Pirates nko sena thesebisi waya tšheletše thobelefen o rwale lepanta o bontšha lesao la a mapakapaka o iša diatla tša gage godimo wa mosara ka letsogo ke mme mmato matlala ka gore bele morala ka morago wa malebao la Montville Golden Arrows ba mo rwesha mmetale wa go ba nkgwete ya petoway premiership o tsamaya le motlhankedi wa petoway ba ya godimo ga mogopo wa petoway premiership ka lepatlelong la mpopela baraloki ba Orlando Pirates ba nametše godimo ga sefala ke nto le dibedi bao ba dutšego mo fase efela ba emeletše ka maoto nko sena thesebisi o swara ba bapha mogopo wa petoway premiership o re iketleng ba iketla o namela sefala o atla pele ga ga namela sefala nko sena thesebisi ga kgolo se wa se bonago o ya ka go tsabela ke matsabela o ya binabina re le mofokeng o mamogela ba re gaka motorokisi o tsena gare ga bona Orlando Pirates o tšhono e sa gwego e le ta monono ka mpompela go na le katlego ka mpompela go a kganya ka dinaledi tša go thutupišwa ka lebaka la Orlando Pirates bana ba nkete ba bina godimo ga sefala ge e le nkete o ba lebeletše dithoto ditumišo di ala di a ba swanela Orlando Pirates ba fediša tlala lenyora la mengwaga e lesomenne matšatši a mane ba sa thopeng leake lehono ba re if you can't beat us join us
1: semnyama kenkane semnyama kamakepulas kepule mtlhaba masepala se o phekisa phezulu ba re once a pirate always a pirate bakanea happy people ha
4: happy days are back
1: happy days
4: bakgama
1: are back
4: happiness balatedi ba Orlando Pirates ya go ba bošego bo botelele ka lekešeneng la Orlando Afrika Borwa ka bophara le bopepetla gore mmušo wa Mamelodi Sundowns wa go buša go leke ya petoway premiership o fitlhile mafelelong mo setlhang sa 2025 le 2026 ga o sa re shate wa duma metša wa leso le eke ya maišibe ke rialo ke re go tswa go nna Phogola Motlhale le Hunadi ka thomo ya Thobela FM le SABC Sport wena tšheletša Thobela FM thekgo ya gago ka metlha le mabaka re seo re le go sona ka lebaka la gago ka metlha le mabaka e le gona ge ke re aowa motswa gabo ga a lae
1: ba ga setšhabe ba reng
4: ge ba ga ntšhabeleng ba le tšhabela ba ga setšhabe ba reng

0: Iran Pirates ba be ba rialo motheletši wa tshabela FM ba re aowa ro fitlha mafelelo mafelelo a letšatši ba fitlhela 015 086 000 2452 go tshabela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa. Tshabela FM ke SABC ke fa o re beng gona ga jwale. A go sa setse ga nnyane ke go diregile felomo
1: go diregile go phethegile ke ngwana gore a itshupo ka se bontšhitse go tloga le marethong tlhopha sa Orlando Pirates lefilela le kgone gore ba tloga ba inyaka ka maso a makgobedi phenyo ye ke mo e le gore ba nnetefaditse gore ba gatelela setlhopha sa yona Obit College mo e le goreng ba ba šile ba sa tsebe gorena ba dire eng ba legakanegile mo e le gore ba ile ba dira diphoso ke e le goreng dino di ile tša tsena mo e le gore ba nnetšhitše nnetše pedi ka phoso.

0: Arichie Mutele Chika mo Nicole, Arichie Mutele Chika fa mo Nicole. Temela FM Dumel.
1: Kasi oti le kaena.
0: Rona re ka ralena.
1: E ba grumo sa tele fa tla le mase ya se jampana ma tsomola.
0: Tate mse tere le mogela.
1: A bona pare tse ga le bo go sa ke mo tse kwa se fa se se pa ya le bo go isi. Re ke na gore ke ba pa le mogeng teng ola ndo pare tsa ba fa tsela sometimes. Ba di ba di mo space. Ka ba ka lore. Ke tla ba di ka ba di ka tsisa nda world event. Ba ngora e bona le ke me se pile. Ke le world event. Ke le so ba di mo space. Go be le mo tsalo ja di bolo space.
0: Ke le kwe. E fela ka kakaretso le ka reng se tlhopha se se bile jwa mo setlentse.
1: Ah,
0: ke le kwele. Ke le boga.
1: Thank you.
0: Are. Are je botsele jo mongwe ni gol.
1: Tsaka.
0: Mosai.
1: Rona le kae tota?
0: Rona ra lena.
1: Eri le bogitsi mapakania.
0: Yeah.
1: Kamero ke mo botse ba o dilego. Gatela pogolo go tshidi printing ware. Go go le ya ta silva e tshintshi di di kenga. Ke se go yona ke go ba wa go ba e se go ba ka o nra yona ke sini. O re ile re tsaka tsalo ba parete go no tsia di ke kare. Ga me sa tsanta o se di kera di ka ke si. Ba go tsaka tshe. Mara ngwa o tshiro o kgitu. Go maina ka go fetse. O fa se se.
0: Yeah, yeah.
1: Tobe.
0: Yeah, mezzo verekile fa. Likinyalenya. Hola no parats. Some nyama kenga.

0: ne ke tiko yo ba ya fitla bosego gare e ke go ya ka nna tsetsingile le khono re ringe
1: meketeko ke meketeko go botse ebile ke go a tshwanela gore setlhopha sa Orlando Pirates ka ge re boela moragonyana mengwaga e lesome4 ba be ba nyorilwe phenyo e le ka nnete e le se e le goreng ba se dirile ba se direla balatedi ba Orlando Pirates go ralala le Aforika Borwa ka moka ke di halala fela a re tsebo rona ba tla kgona go fitlha mešomong letsatsing la go sasana ba bangwe wa motlhomong ka ge šetse re bona meketeko e le mentšhi le ka lepatlelong re a bona gore ga gone motho ka mokgwa e le gore le be le bolela doctor gore ka mokgwa e le goreng ka gona ga gone motho a šutileng setulong sa gage
0: re bone ba re tle re kgone go ba re tswela pele
2: Trenton Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetšego dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo

0: A re tšee motsheletšo mongwe Nicole, ke letšatši la go keteka maaka a diang go tlhopha sa Orlando Pirates. Yeah, motsheletšiši wena Tabel FM tumele. Re gona re kara lena wešo.
1: Re gona man.
0: Ee.
1: Ke batho ba ntšha thuso ka wanong. Aeeralebile go tloga gale di dintšana le santime ba se ka ba tša disneng jan. Diskore tsela tša di-on goal ke ka fase ga kgatelelo ge be go simola pirateng tša dikorile.
0: Ge nke se ka be ya kgatelelo le tsone e di ka se be gona di bile gona ka gore go bile le kgatelelo.
1: Ere ntšhintšhi kudu.
0: Re ka re lebe le bona gore go sele ka ngane go fitlhela go diegana.
1: A yona ebe ntse e bontšha le gale pirate small.
0: Kamwe re tsalela e ke nna lo wena khaitiri ya ka re ka re go tloga fa bo ka motso jwa tlhopasetsa Orlando Pirates bo emijwa
2: go tloga mpa ka re ba khonne go napile ba tlhopa ona mogopo wa Betway Premiership ke ba le goreng ba khonne go napile ba ipia maemong a mabotse a re ba ye go phadishana go cap Champions League le gore ba gone go napile setlheng seo se tlago ba gone go napile ba sireletsa ba tswele pele ka se e le goreng ba se dirile ba tloga ba bapetse papadi e botse ngwaga nngwe o tla kgona go bona gore le dino tse e le gore ba kgone go ditlhabakitse masome tlhano seswane.

Bai bicha fe la cosa yur ki inya jiji. Kosa kosa kala fasen la mali wijira kale shwa ki muna shwa micha gore ke salif ke jom. Tuko to peche edam tele chwa trouble FM kocho album ya kubi chwa gore ki the golden voice. What's about gore ubi chwa biya lo gore ke the golden voice of Africa. Kaya na rebana bui kancho biya West Africa. O tsebo gore West Africa e kontinente ya Afrika seo sa bolela gore ka yena re ke bo ikgantsho bja kontinente ya Afrika. Go tele tshwana tshwana FM ka gona re le mmogo e butse Mali go tswa ka fale mo tsebo sa tike pa ma group ga se la mathomo e bula lenanego go Africa ya dinaledi ai matsetsi a mantsi e butse lenanego matsetsi nga mangwe ka yena self kate monna we leng gore ka nnete sefane sa gago sa ga kate se tsebega go tsebega go tsebega o ile wa go iputsa gore ke ka le ba kala se tsebega gape o tsebo gore o bele go e le wa leloko la boshi biaga kate gana ka fauna ke nya mali batswalana le o tloga tswalana le khosi kholo ya khale ya naga yeo e le go Sandia Takata go ile o ra o tsebe history ya ka fauna ke nya mali e le go yena khosi yeo ile go ya hloma boshi kholo bya naga ya mali a go le taba re be re go tsheetsa yena Salif Keita re tlo go ga biale o tseba re le bana ke nya DRC Sa ba le monna ka fa le ba ile ba ka mmitsa gore ke papa wemba. Wi la go pelela go sha are novel a creature. Tomo tsia ka maga ga mola wa go sha go tloga ga le biale. Ga go dira ga le tsa go sha are ke nthuma. E ba go ma dansa go ba e bi sa mama tika go lela. Isibena. Ke ke Afrika ya dinale di go thobela FM. Mukivelo ki mukivelo O ka se felele le mukivelo ntle le Afrika ya dinaledi DRC

0: Yo, yo, yo! I fejle, i fejle, i fejle, i fejle! Afrika ya dinaledi motheletse go lotloga go sa kgonege gore o ka bolela ka diopedi tse dingwe tseo di atlegileng go kontinenteng ya Afrika. Koduga re bolela ka diopedi tsa basadi wa se akaretse. Wa se akaretse Angel Kidjo go ne se kgonege. O tseba gore maina a gago e ka botlalo ke mang? Ntheletse. Angelique Phaselako Hinto, also known Kanjo Mantazo Binkijo. Hey, alekale ka patse ngwana maina. Angelique Phaselako Hinto, also known Kanjo Mantazo Binkijo. Ke ka botlalo leina la gago. La no kopa fatso fela gore ke Angelique Kijo. Bo Phaselako Hinto, also known Kanjo Mantazo B. Padiwela ka thuko ba nore. Hey! Aba le go tseba bjale ka Angel Kidjo upša ka botlalwa ga ka re pasa ji alala o ba emetse lefase la Benin, o ba emetse naga ya Benin ka mone kontinenteng ya Afrika. E re ko go botse ka eno o phela ka lefase la fora gona bjale. She's living in France, phela lefase la fora gona bjale. Letšatši la 14 July ngwageng wa 1960 e be le gona a belegwa mosadi yo. Koša ya gagwe ya Africa e akareditswe ka gare albumo ya go bitswa The Great Pan African Trip ya ngwaga wa 2023. E re ko go botse tše dingwe tša dikatlego tša gagwe ke bothupa sefoka makgaa mahlano wa sefoka sa Grammy. Hei wena we, yona we, yona we, yona we. Ke tše dingwe tseo e le gore o tloga a tsebega ka tsona ka mone kontinenteng ya Afrika. Ke gopola albumo ya gagwe Keep On Moving ya ngwaga 2010 yeo ka go yona o hwetšago ye nngwe ya dikosa tseo di mo tumišitšego kudu kontinenteng ya Afrika le lefatsheng ka bophara. Kosa ya gagwe ya go bitša wewe wa e gopola kosela. Kosa ya gagwe ya go bitša wewe ke tle go tšeele yona gona go Africa ya dinaledi. Ebile ke gopola gabotse ebile e hwetšagala gape le go albumo ya go bitšwa African Women ya ngwaga wa 2023. Albumo yeo ya African Women go be go tloga go tšeiwa lebibi la diopedi tša basadi go tswa kontinenteng ya Afrika. Ba re re ka di dira ka moka eupša re ka ba kgoboketša ka moka eupša re ka se tlogele Angeli Phaselako Hinto Honsi No Kanjo Manta Zogbinkijo. You know we Africa kia dinaledi go lokile motheletse wa tswela FM pija da gafa go go file sope di sa go tswa ka fale na ke yangola Tony Ngosi go tswa album ya gagwe yo ketle go ke go tshele yona ka metla ya go bitsa faela gore ke Khazese monna yo ketle go botsa gore o tswa kontinenteng go ba kere o tswa na ke yangola province nye kgolo kana ke yewe ya go bitswa gore ke Mozambique province. Angola province ya bona ye kgolo kgolo go di feta ka moka e bitswa gore ke Mozambique e se go Mexico. Mozambique province ke mo a tswa go gona botheletše. Ke gopola ile ka go tšeela koša ya gago ya go bitswa Sitaba Ale. Re ke bone Sitaba Ale e hwetšagala albumong ye nngwe ga e hwetšagale go tswa albumong ye o e be e le albumo ya gagwe ya go bitša gore ke Aquafrica. O na le albumo ba e bitša gore ke Aquafrica yeo ke tlego ke go tšeele albumo yeo lokolotšekwa ka ngwaga wa 1996 seswai 1998 e be e le ge e lokololwa ya yena Tony Ngosi o opela ka leleme la go bitša tšhokwe le lengwe leo le opela go gana ka fale go ba kare leo le bolelago ka nageng yona yela ya Mali na ke reng kere ya Mali ya Angola ke lekgala bobedi ke di a phoso ke bitsa Mali he kore ke tloga ke kwana le taba tsa Mali a gona taba motheletse wa Tabula FM happiness topa make o ka re a se alba e sa gago mme ra ipsila ka Africa ya dinaledi ke mo tla hwetsa go tshedimoso ka diopedi tsa go fapafapana go tswa kontinenteng ya Africa re sa go botse fela ka tsona diopedi tseo ebile re tlo go botsa le ka dinaga tsa tsona nakong yeo ikgethegile go e setse re nyakang go go botsa e ikgethile ka se sengwe naga yona yeo ge e le ga bjalo gona lebebe ke la mmino go tswa kontinenteng ya Afrika eupša e re ke tšee sebaka se botheletše ke kitimela ka papatsong ke tla ba ke boa go wena mo nakong yeo e sa ferešego pelo e no ba gona fawe mme ka morago ga fawe yona we di tlo boa leboa ebile se ka tla lebala gape gore kgwedi ye ke kgwedi ya Afrika mme ebile le letšatši lona le la 23 kgweding ya May le na le ditiragalo tša lona ke tlo go botša ditaba tšeo ka moka wa ipsina ka mmino le tshedimošo le tše dintšhi fela le go noo jalotu
1: mo kgweding ya bašomi thobel fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
2: tjotjotjotjotjo bjalo gona mathata a gago a fedile ka lebaka la gore Dr. Mphelo Masupa ke ra Professor Mphelo o re lebelela nna fela bolwetse bja monagano sefolane sejišo o bagane o tlhoka thari ka nako engwe wena monnagešo o ka re khumana le gore a o kgone go lemašhimo ga botse Professor Mphelo o re ke kgona go thuša ka ditlhare le tša go phagamiša kgwebo ya motho a ke palelo ke selo le go thwasiša ke a thwasiša consultation fee ya ka e no ba 400 fela nteletše mo go 071-563-8177 ke 071-563-8177 ke Dr. Mphelo Masupa dilotše ke tša badimo ba borena
1: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika
0: yona hashtag ke mo Afrika ge ke ratang ka lore hashtag ke mo Zambia hashtag ke mo Zambia re tlo gare le baka Zambia kopana le sekgwari sa koša kana ka fawe
3: molendo weso owaišile bananda
0: ichipondo tandi
3: owaišile bananda
0: akim simukonda

0: Sekgwari sa naga ya Senegal e bile le boikgantsho bja kontinente ya Afrika. Ke bolela ka manna banna yo nna we Yusin Joe Yusu Ndo a tsweleditse go diopedi tša go fapafapana ka nageng ya gabo ya Senegal gona bjalo ba go diragala tša koše a e bitša fela gore ke Birima ya seopedi se sengwe sa o se tsweleditsego kudu se šomilego le yena lebaka le letelele se mo tlhomphago ka pelo ka moka ke seopedi sa naga sa yona nago yona eo ya Senegal go thwego ke Jim Bay ebile Jim Bay o na le koša ka Nelson Mandela o ebitša fela gore ke Mandela go no swana le ke seopedi sefe gape se nago le e ke diopedi tse dintšhi tša continente ya Africa di nago le dikoša ka Nelson Mandela eupša Jim Bay ebile o tlhamile gape le koša ka yena Usain Ndou a ebitša fela gore ke Yuso Madikwene Ndo ke sekgwari sa koša monna yo yo nna we šomile gape le bo Paul Simon le re mo tsebago a šomilego le setlhopha sa setimela gabotse le bo Rage ka papiri le diopedi tše dingwe ka bone kontinenteng ya Afrika ka albumo ya gagwe šile ya ntšhabela ke a e bona ya ntšhabela e tla boa gape ke tlo go botša yona albumo yona yeo eupša botšheletši le Usain Ndou le yena o ile a ka amega ka ra albumo yona yeo yona nako yona yeo Paul Simon a kgoboketše bore iphiri le ba bangwe ba sepela le lefase ee gape le Usain Ndou diopedi tše dingwe tša go tswagana ka fale Senegal tše pedi bele Usain Ndou le se sengwe ke moka le bona ba ile ba amega ka lebaka la gore e be e no ba projeke fela ye telele ya leano la mmino wa go tlo emela kontinente ya Afrika le naga ya bo Paul Simon a gone taba Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo Birima ke koša yeo ke bego ke go tšeetše yona botheletše lebaka la papatso šele re ke kitimele ka go le yona ke a boya
1: e ka ba tšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fihla go R745,000 re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000 tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
0: etse pejana gage ke tlo go fa Usain Ndou ke be ke go file sehlopha sa go bitša fela gore ke New Black Eagles ya se tule go pele ke yena Robson Banda ka re ketsene seripeng sa bobedi ka ledimo la Zimbabwe a gone taba bape ba go diragaletša koša ba e bitša fela gore ke Zinomwa Munasabi Zinoma Munasabi ke go file yona koša eo pele ke tla go tšeela Birima ya Usain Ndou Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo botheletše ke nyaka go tšeela sekgwadi se sengwe sa kontinente ya Africa yo nna we like father like son o tšeetše tatagwe ga botse le segana le ko go botša nnete ke nyaka go tšeela sekgwari seng sa kontinente ya naga ya Afrika ka lebaka tatagwe le yena fela kuti e be e tloga e le sekgwari kudu a ba le morwa ba mmitša gore ke Femi Kuti ebile gape go na le morwa ba mmitša gore ke Olufela Olufemi a nikolape awa ke Olisian Kuti ya pele ke disere ga botsebe Olisian Kuti ke bona bonyane wa Fela Kuti ke sekgwari sa koša le yena motho yowe botheletše e re ko go botša ka Femi Kuti record ya Kenny G wa mtsiba Kenny G okay le na bala fasela mino wa jazz and jazzy jazz le ka mtsiba Kenny G so kwari sa saxophone le fasen ka bophara go nyaka o ka ibolela byalo ke ke no ra gore ko mongwe wa dikhwadi tse di kotse kudu ge re tlata bentjam go bapala saxophone se le tswa se with byale so kwari se sengwe sa saxophone ke Femi Kuti ka mo kontinenteng ya Afrika record ya Kenny G ya go letša saxophone ka noto e tee a sa eme a sa kutse le baka la go feta metsotso ge ke go pola ga botsie le somehlano record yewe e robilwe ke Femi Kuti ko re gona bia le ge re bolela Femi Kuti o phethile record ye ntshwa ya go roba a robile ya Kenny G ka go bapala saxophone ka go iwutswetsa a ile tsa ka note 80 a sa khutse kore ya be salirle e ban nka nna nna ke felelwa ke boya le pele ga metsotswane ye le somehlano le pele ga 15 seconds utsha motho khonne go idea le baka la go feta 15 minutes ya utsha rona le mokgwa o ba o shumisago ba litse ba saxophone go khona go dira taba yewe mokgwa ona owe Femi Kuti o phethagaditse bokaone go feta Kenny G a roba record ya gagwe kamotopa Femi Kuti
2: comes from Nigeria Africa
0: Nigeria is in Africa the choice is yours Femi Kuti Murafela Kuti Arwenar, the choice is yours. Africa Kia Dinaledi, Hotel FM.

Ufella via lo rosa mozibi, rutto bella FM. Mosate watsibo li buitabisho magaga molao wa kosha o botloga o dira ga letswa ke yena e bile nka go botsa se senyana ka yena olufela olufemi anikola pekuti batswadi ba gagwe ke nnete ke yena fela kuti le Remile Khun Taylor o bela go letswa tshini la lesome tsela kgwedi ya June wa re wa se ke tshwa go lesiela masome tsela pedi 1962 se tlhopha sa wa thomilego le tabana tsa mmino go sona ke se tlhopha sa tatago sa go bitswa Egypt 80 wa ga se ke tshwa go lesiela masome se swa itsela ke bokana ma atoma se tlhopha sa go bitswa positive force ana le mengwaga ye masome pediti e bile ke go pola dipolitiki tsa gona a sa kwane le tatagwe ga thoma se tlhopha ka lebaka la gore maloko a mangwe a se tlhopha sa tatagwe ge ena ba tlhomana le atomana le se tlhopha sa positive force ba ile ba tswa se tlhopheng sa tatagwe ba moshala morago yena Femi Kuti ke moka a se sa tshela na melelo ga botse le tatagwe fela kuti gore monna ka ba le setlhopha wa ba go sona wa re o thoma sa gago na monna ke moka maloko a mangwe a setlhopha sa tatagwe ba mošhala morago tabe o ya dira gore ba se sa no kwana ga botsebotse motheletši ge re tla fela ditabeng tša merero wa mmino Traitors of Africa ke albumo yeo e leng gore ke be ke ae gona pjale ya ile ka go fa ka albumo ya gagwe ya go bitswa Traitors of Africa ke mo e leng gore go bo go tswa dikosa tsa go swana le boeng re ke bone do your best to make a support you tla gana bjalo yo ku file go yona album e bitswa fela gore ke fight to win ke mo ke ntse go kosa ya go swana ya yo go tsoki the choice is yours obe home we tell it che gona bjalo tobela fa mo shate wa tsebo le boithabiso skata le bala mo tell it re tloba tsana se repen sa bararo sa Africa ya dinaledi re tloba re tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba Il tuo marito l'hai detto ma c'è meno c'è nette la tua arriva East Africa Kenya ma se pensate che noi europei rena lua e nama ritorna lua e nama kudula GG Kili na la kosha Orchestra Super Mazzini

re kopane le go sa yo gape siripeng sa bara ro sa Africa ya dinaledi ei sa shetse mogaga mola wa yena mo mo motelele kudu a re fense ba ka tiragale go wa re ba le taba ka botlalo botlhele tshecha iri ya sesoi.

0: Spencer man wrong button a tshwela ka ga wela sia gago a khetso ke ya gago bela ka motheletsi a iri la somego le mo ga tlhogo go thobela fem mo shate wa tsebola bo ithabi show nna ke sale six wa ga mogashwa a pila ga yana go thopetse inawo ke molao it's a law Esther M ingarosa love me when it's hard a ke tse bo rena ke ba bakaya ba ile ba bile le mahlatsa go ratwa mo ile go renye go be go sa sepelege dilo le sa sepele ka thelo le sa sepele ga botse go magala go thopetse ngona ke nna ka go bolela le wena ka gore tshashile le khone go nna o bona gore mola le mola re fela re tsena ka kwa dipapading re topa topa sala le sela gore go nne te fatsa gore re go bipelela ka tselimosho ya maleba ka lena go ka moka ga tsona ga be le go khopela re ntile tshe mpotsa magala go thopetse ngona ke e feela gore ka nnete e sa dilinya moropana wa gago wa tsebe ke e feele gore ka nneto sa kogore hei ka ye yona zixa o ntsitsi ya letlhawara monna e o fone o ntsitsi ya letlhaga a 086-0002-452 ke nomoro ya mogala ge e le ro nyakare ya gago e ralo ke mo waeleseng romela molaetsa ka WhatsApp go 0657435505 0657 0745 05 tobela fm moshate wolia le moya ke o topa ka re ga waelese ke ya go amogela dumela a tswela fa mushate
1: le kae
0: re bona le kae
1: o bolela le phiri me kwa ka motlolo
0: ke na lo yena phiri
1: mna go go le go ishe ga o khonne go ba di champion ke ska go yela mona mna
0: o ska yela mona phiri
1: a go ya go re dira na mona o nwa re no le go isha na ba khalae
0: wena ya ga go kife
1: a go ke se ke se kiseng
0: o le jilwe
1: a wa ka bula la ka mogolo gone be re lebeletse wene ga ja re ke ini se ke
0: eh
1: a ke re mo wene ke re shante se ke di taba ke re mphapa go go le nama go be swa di tsana le math and science ka ile ba khoro ya thutu ba e hlatse di ditaba e tata
0: Ah! Hey, hey! Yo, hey, Piri Mbengwa Batu, hallelujah! Tu wana fembo shate kia goba gana loe na dubela?
2: Hey, hey, hey, mzwet man!
0: Yebo!
2: Hey, lukai da!
0: Rona lukai!
2: Awa rona!
0: Amen!
2: Chips ya ya ji wa neno za ma chipa sel or kosher af gaza ma ya
0: oh ya
2: ya ya
0: lukishish
2: ya awa nagil kosi nderi mara kosher un bichi loke wa nagi
0: Esther M inao
2: ya inao
0: real na wazamma
2: ki mulao
0: mulao ki niti gona ki mulao kare zije liki
2: Loi la iri zo le buisa mo kala we shiru tsikara o jala mo na bana o ai ga shela shela ka mo la ndo ar ka mo arena ka mo
0: a gore le bogeng re le bogatlhe
2: ene re nna ka le bona ba ba ile go mbompela ba buya mo tse ba mbeyi
0: ba tla boloke ga sa mmare ya le boga
2: thank you
0: a tswela fm shit what's bole bo ithabisha 086-0002-452 ke nomoro magala ke ya go topa dumela
1: francis
0: yebo
1: Tsona go go boga.
0: Na go era kholo.
1: Ah wa na se ke pile. Nna ke re go botse.
0: Eh.
1: Tsora sa ka le alam be pirate.
0: Eh.
1: Ke tsedi na today.
0: Ah malu.
1: Ke le ska sa tsile se bile ona ka re. Ke ke nya ka le ke ya ka mo alam be ska ya ka mo tlor kopo ka.
0: O bonya ke ya ka alam be ska ka tlor kopo.
1: Ya ba le bitse ke tlor kopo mana ora 900 mana in ro mana ke ma ba ta ra ba re khotse.
0: Yena le dire ka ora wa itjere bielo wala ana sa isha filo ga yona.
1: Nna ke re swara ka go nna go bona le tsare se se di le ska sa tshile se mo ona nne.
0: Go go kwele.
1: Na bo ke le khosi.
0: Ke tsama botse.
1: Go se se ya manyalo mo nna impola ile mo nna sa ntshele se ga mo di tsebe.
0: Ya malabulabu.
1: Ya malabulabu.
0: Hallelujah.
1: Tolo fa mastiri ka mo tshwere mo ga bora go.
0: A ba dumela ka ga tlhoka.
1: Tsobele
0: FM mashato wa tsebelo wa thabisho ke tlhano metso tso fela a ke re ke me tlhano fela metso tso jwa iringela ye bolo so me ke go topa le wena ke go amogala dumela
3: Brazil ntlele ke re go tso
0: a ya te
3: tsela botsa ka mashato
0: a wa ka mashato re ba nwa rena le ka mathata le go
3: shela ha na la mabaka ne hana
0: ala la
3: ke le baka ne ke le baka ne le lolo ke mathobela Brazil
0: yo ya
3: mathobela a e mapela nna ke tsa male
0: Esther M ke molao
3: sa em ke molao ba ka nya brazil tshile bo tshwa bo bo tsoro ro tshile ka la di go tshaisa rena lo wena nge
0: ke dumela ke re yalo ya le bo brazil re ya le bo ga tswela fm shot go tsebola bo itemishon tumela ke dumela
4: thanks ma
0: le kae
4: rona le kae
0: rona
4: re tumisa le paka paka re halala pirate
0: halala
4: ya ire te tsika taba ke di bontse gore ke o robala le boroko a bo ga mogo re bile ra ba le thabo ka o
0: haleluya
4: ke bona ba bantsi ba re e winne ka ntse ka gore di score ke di mistake tsa tlapa ena mara ka morago wa kgatelelo e be ba e le kafase a yona ke ba o tsebisa gore le nka be seka wa dirala di-mistake tenke
0: ditokoratenke
4: ditokora two ke nomoro e tswileng ka legodimong
0: halleluja
4: a ke leso ka lephalane
0: re ya leboga ka lephala le a ba dubele tlhe
4: ai ke a maiteleng
0: dake a re tse mapakania a ke tsebe mapakania re a le lebogisa ona le ka molato ke e tshela fela metsotso re tswa e ringela ya bo lesome go thobela fm shat wa tsebone boithabiso ke nyaka go ketemela ka kua go freddy ke ko rena le sepela jwang tja dipapadi nka re swantshete rona ka kua matsweleng ka kua mang o a bethoba mang o dia jwang re ke motope
5: Papadi ye, itshwa wena ke Freddy Keys. Dula fase weeps ne ka papadi ye go thobela FM. O shata what's going to be to me show.
6: Zeke se re ke tsheba ka se ke go tamisi, ke go leboga ke go tamisi. Go le go leboga ke tamisi ba thitsi ba thobela FM go le khausi mo ba leng go bona ke ba mogele gape. E re ge ke ba fa tsa ba le tsa papadi tsa matswele tselo re di are di a khatlampana ka kwa John Smart Stadium ke mo re papadi tse. Re go le gona ka kwa East London mo le re nge di papadi ke tsona tsa the last thing of the wasp nete gona papadi ye lo re fetsa go fela re fetsa go bona the last thing of the wasp mo lo re nge tsolisani nombeva ntongeni o ba kopane le ena chumane sgatla thunzi go papadi ye lo re nge e bile ya di tikologo tse swai go pola gore yo tsolisani ke ntwa ya gagwe ya bofelo bo shigong ya lekhono go mentwa yo motheletse e fetsa go fela e fela e le gore tsolisani o fetsa o ka fenya ntwa eo ka ntshetso ntle e le ge a wusetsa chumane sgatla thunzi fase mo tikologong ya bosupa re bone e le gore o kgonne o ka mo wusetsa fase gape le mo tikologong ya boraro ka gore yalo e napile e ba yena mofenyi wa ntwa ya bosegong bja legono ya welterweight e lera gore ke ena nkgwete tsodisane nomeva ntongeni ntwa e fetso ya bofelong o tloa a thabile o thagetse wa mmona zaxe balapala gagwe ba tlile ba tsene ka gare ga mosako ba tlile go ka mo le boitšha gobane o tloa a tšhumile gabotse lesogana le e fela ntwa e ke ebile ntwa e boima mo e le gore chumane sgatla thunzi o be a lwa a foša se sengwe le se sengwe se e le gore o be a na le sone e fela ke bolela gantšhi mo dipapadi tse e le gore ke a di gaša gore motheletše ge o na le se e le gore o ka se se kgwetse ka lebenkeleng ke maitemogela seo se tloa se bonagetse le mo ntweng e o tlo go bonagela gore yo tsolisane o tlo a na le maitemogelo ke se e le gore se dirile gore a kgone o ka fenya ntwa ye ga bonolo ka mokgwele gore ntwa ye ya bofelong ka gona gabjale ntwa ye le gore e tsantse šedi re lebeletse ke ntwa ya ditikologo tse lesomepedi mo e le goreng ntlhakanipho kunene wa go tswa ka kwa KwaZulu Natal ka mo Aforika Borwa o tleba a lwa le ena ntlantla tyra o e le goreng o tswa ka kwa Eastern Cape e tlo ba ntwa e le goreng e tlebe e lebeletswe ke mang le mang ke ntwa ya bosego bja legono re lebeletse gore e tla thoma mo nakong e le gore ga e fetse pelo ke tlabe ke dutse gana ka mo e le ge ke kgoboketsa ge zax ke kwa o letsa letsa gale
0: mo re bagala gape ska re lebelela fela re bagale ya ana mpatanga wa tsa mmino ba re ke mpatanga
6: ebile ke kwa ke be ke iputsiša gore ya
0: o le tsamina gore o tlo dira tsa dipapadi re tla mo tshoma mona ba tshelege ba se jwa re go share ke thabile ka re stopa sa ka se thupile eh ge nna ke re bona ba re di kwa
6: sex ntumelele ke na pekela ka letse mo gara ka mo wa tlo ya khomo mathlatsi gwane ke le parese monna gizara sebola ra o le buisa ka se fokase le se buneng Orlando Pirates.
0: Hallelujah, mabagane ya!
7: A o ikwa o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhokaganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotsagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tše tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
8: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
9: Hello South Africa.
10: Na o ne le mathata ka kamoreng? O tshwenya ke sefola, sukiri, high blood le mathata a mangwe a semoya? Moprofeta Leduka o gona o thusa. O ka mo gwetsa mafelong a a latelang.
9: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
10: Lo mo leletsa, o ka mo leletsa mo dinomorong tse
9: 0661-667-945 or 076-116-0218.
11: Ke mago

0: o sedimusha ga mmoyo go ruta tobele FM
1: o shato wa tsone mo ithabisho re DJ o ga tsiya re tla patela a tsiya re tla patela bo ba re tla patela
2: tobela action
3: le ka nonganga mzanzi mar tobele ke yona.

0: FM moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Palakata palakata nka ga jong ke re thobela thobela DJ Oka senior tlapatela ya yo abulela o mo go mashemogalane ke ka mo 012 ka atrejwe le ka mshomo ga e ke tswa ke le ZB Makweng ya ke re nna re go thele ditse monna ge sho re nemetse tafola re le mo mshomong ka gore yalo hey o thunya le rolo ge le mo ga phebi ngwana ma dango ke a leboga.
2: Danko koro ria leboga ke a leboga le nna ka fa a le thunye man a le thunye.
3: Olga ra enamela ditafola re ka mo modimulle ke mokhashane maemela senyar tapatela ke mokhashane maemela ka mo magofe senyar tapatela tango
2: ria leboga ka mo gola modimulle ka motho ka tsebe ke tsa mphagane ka mo ke tsa phagane ka mo modimulle ka mo nge ba dumela tle ke sa go tshemetsa wa kokofa.
4: Go Afrika borwa go ya Botswana.
5: Go tloga Botswana go ya Congo.
4: Go tloga Congo go ya Namibia.
5: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
4: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
5: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
4: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go e kgantsha ka bokgwa
5: le lehumo la kontinente ya Afrika.
4: Tobel FM.
0: Moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Moshate kwa tsebo le boithabiso moshate kwa dia le moya. Ke na le fa le cute. Cute o tsaka fa le go la Free State. Go me ke na gape le SKT o tsaka fa le Mpopo. Na botsi wa na monna i ba ntlhaka ka njamana. Ke la ke tsona ke tsoma ka mama. Motho o mothetsa ka nthusha ka mo. Le bona ka re ka tsoma ka mathobela.
6: Ho ka wa ka.
2: Le gae.
6: Re go ana ke mmani e sa phanga ka mo moreke
2: ke tsela
6: ke
2: go.
6: Ke tsela ke go shira se le ka yo a go pelela yo na yo le tsela.
2: Ke tsela ke.
6: Enye.
2: Ai ke wa.
6: Ai pa ba thank you na ka.
2: Ha mama ya le wa ke ya le ba gudu. Ke ya le ba ha tle ke ya le ba. Ke na go ya pelela of the DJs. Ke na go ya gore di DJs di ntshane gang.
4: Yena hona di DJ di ntshana gang. Battle of the DJs what of the FM.
2: Ke le botse fa go rena ke na le cute se o tsaka fela fa Free State ke na gapela SKT ti ka mo Limpopo thobela. Le gona? Okay. Ke regre so. Ke se look ja ga botse fela e pa fela. Go tla loka ke a bona fa gore. Ya ya kala.
7: San City are there!
8: Ya kala mo San City. E wile gape. E tla go itlhela ka festival ya Motswana noji ka 27 June 2026. Mo San City Super Bowl. Ke re bona di gate. Di bula ka irobe di mathapama. Bo itsinwe ke mapapa.
4: Go tabisha ke kulichana. Enko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Mafiki Zolo. Le babangwe ba banyinji.
2: Siakala mo San City re ka tikiti go fawe go mere retsina ka mola go la San City a tshiletse na botsi go thoma ka ma re Free State go ba re no thoma ka wa ka mo Limpopo ka mo wa ka Limpopo ke Sky T go mo wa Free State ke cute na re thoma ka cute go ba Sky T na a wa ngo le ntusha na fa ele ka ntusha fa re tla thoma thobela
9: DJ Okawe ai DJ Okawe tsika mkope thang mmino o ga tafana le pirate o la no pirate jo kawa ke na mela tafola ke na mela ke le ka mo almas drifsi ni tso le fal banka le sia bo swa ka mpumalanga ha o di ba le tsona tsi oka sia ni skopana ka mo almas drifsi ka mpumalanga almas drifsi next to fal banka le sia bo swa DJ Oka Senyor tapate.
2: Ah, re le boga. Ke tsomeka mama ra ona fa. Ke re go bona. SKT e no thomela tla gona re ya go khuti man SKT are ke muropa muropa
10: the DJ Oka DJ Oka
2: ah o moch
10: sure what
2: okay ai er ke thome ka ntso er ke thome ka SKT tla gona re ya ka fela gola Afrika tsegere hore yo re no thoma ka mogaka fa re thomela beng ska wena nto ska team thomela beng
4: yena hona DJ Dintsha la Khang Battle of the DJs ho thobele fe yena hona DJ Dintsha la Khang Battle of the DJs ho thobele fe
2: Okay, SKT e ke na tromela gona phele mo go ta flow ya motsako. Ya tromela FM ke mo chat wa WhatsApp le bitsho ke mo chat wa dia le mo ya go me fa ke sa ke sa lukisha. Isa di ya. Isa di ya fale ya iteja fa gore bona. Tana pa ya dira jona. Go lo fa so home ke wa fa ke kwa ke mo fa gore. Ke bidu tsaka duji ga botse.
11: Tuna Julia Provincial Limpopo Tata Popira Matuba. Ola lecha ba dudika mo go tsanela moketeko wa letsatsi la Africa. Le o di tlhogo ketoka ka di 25 May. Go tuma ka iresinyane miso University ya Limpopo ka tiro hola. Letsatsi le le tlhogo ketoka ka tsa ga moeno o. Di papadi le sejo di khatsate maye bohlokwa. Go tsa boso. Moeno o o se bitsana le gwa go ya African Union. Ye o ise tsa go tsa hlokomelo ya metsi le boso continenteng ya Africa. Ngwaga ka ngwaga letsatsi le maswe birihlane go di nya May. Go ketika go hlongwa simusho ga mogatlo wa o AU wo ga bile bitjong African Union ile go AU Limpopo ke province ile go re go ka gantsa dina ga mabapi tsa Sadeke go metšela pele go tsaga tshimishano mogo economy le manenong a mangwa tlabollo letsatsi le le tlhoketiko ka go bontsha setso ditloe di le khumola continent ya Africa hashtag Africa Day 2026 hashtag 8 years of democratic citizenship hashtag a Limpopo that works for all moletsa wo le utlisetswa ke mmuso wa province ya Limpopo
4: Yena hona DJ Dintsha la Khang Battle of the DJs ho thobele fe
12: Siyaithanda ithobela FM la AKZN I make sure ukuthi every Saturday kusengulalela DJ Oka sila AKZN kyaleboga
4: Mokgwedi ya bashumi, Thobela FM e tlotleletsa beng meshumo, go thusa go thola bao ba sa shomego, go thusa bashumi bao ba shomago ka makgethe, le go tswela pele go shoma ga botse le bashumi ka moka. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabišo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.

086 000 2452. Letša mogala gona bjale gomme re kome ikutlwa ga gorena metsoko e kwa ka sepotsa sefe na wena o tsamaya le motsako wa mang o tsamaya le motsako wa Sky T o mokhulela mathomo o tswa ka mo Limpopo ka mo goba o tsamaya le Kyoto o tswa ka fa legola Free State motsako wa gae kwa no o a feleletša 086 000 2452 letša gona bjale re kwe gorena wena na o tsamaya le mang na o tsamaya le mang.

0: are feletse fa o here go gore sa bana tsa go
1: bona o ka le ga
0: re bona le kai
1: a sa mali go mo
0: na le sa mali mo tsa go mang
1: eh this guy mo na dipopi
0: is guy t okay ke le bo ile tshe
1: ya o le bo
0: thank you thank you tafla mo tsa go ra lucha
2: ke o ga
0: na le kai
2: bona
0: re bona tshe
2: le le mo mo go ba mo tsama
0: Na le tsama le ma ga mo tlo go tshewe.
2: Na le mpopo.
0: Sky T. Ra le bo ga tle. Bye. Etaflo mo tsaka o tumela. Ra lo cha.
3: Hello.
0: Na le kai.
3: Bule. Hello.
0: E na le tsama le mo tsaka wa mangi ba re bulela ga fa.
3: Mtoko wa DJ Sky T kile ndo go tsama go fane ka Limpopo Lukao.
0: E ka Lukao ka fa hore ya le boga kere.
3: Thank you.
0: Thank you ka fa hola Lukao.
4: Yena hona DJ Dintsha na gang. Battle of the DJs, what of the FM?

0: Hai Malosi, o tsaletse re a leboga tle. Re a leboga. Honore mo shapele matsoho. Kiskai T, re a mo leboga ke hai. Re a leboga, ba re mo shapele matsoho. Kiskai T. Ke tsa fela metso tshile ke he, le se se fela metso tshile bile ka mona irila ya. E bo be di mo go thobela FM ya le go tla ga shela Afrika hore ke mo shato wa di le mo ke mo shato wa tsela le tabisho. O tle bala motswako wa mafelo pa le motswako wa motswana no shwe go tswa go DJ T. O tle be a re tswakela fa re go gore na motswako wa hae o sepela se ba ka tsobotsa se. Ke fela gore bi ele ntumile le na be ke rae re le bo ha. Bell of the DJs e fela gore fa wena Sky T ya re tlo bula di shega maronya na fa. Ra go gore na maikutlo ga o ke mafeng. Go di Afrika.
1: Ikhantse ka mo paro wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi Afrika, mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mothobele FM hashtag ke mo Afrika.
2: Tuna go le provincial Limpopo tsa tsepopira matuba. O la letsa ba di ka mo go tsenela moketeko wa letsatsi la Afrika. Le o di tlhogo ketoka ka di 25 May. Go tsama ka iresi nyane meso University ya Limpopo ka tiro hola. Le tsatsi le, le tlhogo ketoka ka tsa ga moeno wo. Di papadi le sejo di gathate maye bo hlokwa. Go tsa boso. Moeno wo o se bitsana le gwa go ya African Union. Ye o ishetsa go tsa hlokomelo ya metsi le boso continenteng ya Afrika. Ngwaga ka ngwaga. Le tsatsi le maso bebirisane go di nya May. Go ketika go hlongwa semmuso ga mogatlo wa OA wo gabe lo bitswang African Union e le go AU Limpopo ke province e lengwe re go kagantšha dinaga mabapi tša SADC gomme e tswela pele go thega tšhomišano mmogo ikonoming le mananeong a mangwe a tlhabollo. Letšatši le le tlhoketekwe ka go bontšha setso ditlwaedi le lekhumo la kontinente ya Afrika. Hashtag Africa Day 2026. Hashtag 30 years of democratic citizenship. Hashtag a Limpopo that works for all. Molaetša wo le utlišetšwa ke mmušo wa province ya Limpopo.
3: Sho prava ka DJ Oka ke namela tafola ke le ka mo fo o isi ka mo molaine ya Riverside ke mo goba mogofe ke le ka mo site mo Riverside mo ke namela tafola ke le ka mo gona ka mo ga e nka kwa sofa ga skororo ka ga e ka mmino gona a ba re fepa pra ya ga ba re fepa ai ke a tshepa bangwe ba la tlhabeletse no ka mo go ba fepang ka music ka gona ke a leboga prava ka.
4: Yo DJ Oka, yo nka so bala modimo a tafola le mokibelo wa tsoe ke eng a ke tshware ke boroko bona bara yaka ke ne ke namela tafola ke le ka momoletsi ya kgoroši ke dibatho mošuzana ka mo a kgoroši
5: dumela DJ Oka wa balamasagan extra ka moraswana village ka mogolobedu wa mojaji. Le nna ke ya namela tafola ya motswako ke ka na moraswana village ke re shapadilo wena ka moo weekend shapadilo a re etse le rene le wena.